0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: inyong favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: The vibes.
3: Isang magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes na puyat na puyat dahil sa mga ganap kagabi.
2: Ano ba kasing ginawa mo? Ay nako, alam ko na. Pinatay nyo ang ilaw. Lights off.
3: Lights off.
2: Dahil nako, ang daming mga lugar sa Metro Manila at Karatig na probinsya ang nagkaroon at nadamay sa rotational brownout. Dahil 'di ba, nag-ano ba, yellow and red alert sa grid ng Luzon.
3: Nagkulang ba talaga ng supply ng kuryente?
2: Ayun. Sinabi may mga ano daw eh, kailangang ayusing transmission lights. May isa nga akong nabasa na joke lang naman. Sabi niya, hindi mo alam kung earth hour ba ngayon or may gumagante. Binashbash niyo ako, ah! Sige kayo!
3: Hala!
2: Bang!
3: Nataon pa talaga, ano, napakainit eh. Ito yung mga panahon na hindi talaga po pwedeng mawalan kahit saglit, di ba? Mga ilang minuto o oras na mawalan ka ng kuryente, talaga magiging...
2: Basa na.
3: Basang-basa ka talaga nga ni.
2: Lahat ng pwedeng mabasang kaso luksuyo ka kasingit-singitan.
3: At saka wawa ang mga bata, di ba? Ito yung prone ang katawan ng mga, lalo ng mga bata, tsaka yung mga may edad na, na magkaroon talaga ng iba't ibang klase ng sakit. Unang-una dyan, kahit natag-init, pwede kang magkaroon ng ubo. Dahil sa pawis. Ito rin yung panahon na po pwede ka magkaroon ng mga skin rashes. Di ba? Dahil nga sa pagpapawis natin, iba talaga eh, kahit nakatutok na dalawa, tatlong electric fan, eh talagang mararamdaman mo para pa rin nagbubuga ng apoy.
2: Oo, kaya nga ano, ang susi dyan, bumili kayo yung mga may solar-solar na ventilador. In fairness, ay lola ko may nabili, Tagalawan 1,000. Harapin nyo na lang po online. Add to our yellow basket.
3: Hala!
2: Hindi, nandun nga, tas in fairness, effective talaga siya. Nakikulog nga ako sa kanila kagabi.
3: Ah, dahil wala na yung kuryente.
2: Pero, umuwi kasi ako ng Bulacan. Pagdating ko doon, hala, 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 o alauna.
3: Walang kuryente.
2: Oo, tapos sa Laguna rin, ang balita ko in some parts, meron 3 hours wala.
3: Oo, nakita ko nga sa social media ganun. Na nagkaroon ng blackout nga sa malaking bahagi ng Laguna.
2: Imaginein mo, no? Parang kahapon lang. Lights, camera, action.
3: Oo, diba?
2: Biglang naging lights out na susunod. Grabe naman, sobrang naging mabenta kasi ang lights.
3: Alam mo, sa totoo lang ha, honestly, kahit naman hindi tinatanong to ng mga ka-vibes natin, kukwento ko na rin.
2: Ano,
3: maaga niya? Talaga ako natutulog.
2: Ay,
3: oo,
2: bakit?
3: Mga alas 9, alas 10. Pero kagabi, talagang inabot ako ng alas 11 ng gising
2: bakit?
3: Pa ako.
2: Kapapanood ba ito ng Netflix limited series?
3: Oo, na.
2: The Senate.
3: Oo, The Senate series. Takbuhan dito, putukan. Grabe, no? Napakagulo talaga.
2: Ibang klase, no?
3: Ibang klase.
2: Uy, ako, literal ito, ha. Canceled na ang subscription ko talaga muna sa Netflix. Kasi, syempre, ang bilihin ngayon, mahal-mahal. Tsaka, be, ang daming pwedeng mapanood. Diba? Mag-isip ka na lang, anong channel? Channel ba ng Senado? Channel ng mga Nepo Baby? Channel ng mga Sugar Baby? Ang dami. It's everywhere.
3: Grabe, ano talaga?
2: We got you here in the Philippines.
3: Marami ka talaga pagpipilian. Ma-action, ma-drama, ma-iyakan, may sigawan, may takbuhan. Nasa sa'yo na yan kung anong trip mo, diba?
2: In fairness, ha? Pwede talaga siya maging stuntman. Kasi kaya tumakbo, kayang umiyak, kayang magmakaawa.
3: Kayang kumanta.
2: Alam mo, yan ang pinakamahalaga. Isipin mo, pag nag-promote ng movie, kakanta sa mall show.
3: Ano kakantahin?
2: O, diba? Kakantahin mo.
3: Nang?
2: Yung him. Hindi, kahit ano, kaya niyan, di ba?
3: Oo, ang galing.
2: O kaya, ikanta mo na.
3: Oo.
2: Para sama-sama na tayo. Buo tayo ng choir.
3: Let's sing together.
2: Choir sa The Hague.
3: Kumanta ka na. Parang ako mo na. Ay, sa aming papabalik, kakanta rin kami ng Good Vibe Music at kwentuhan. Siyempre, hanggang alas 12 yan, kasama ang malupit na duo, DJ Ale.
2: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
2: The Vibes and Lupin.
0: Dito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavai!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex. At ang

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Huwebes, May 14, 2026, sa lahat ng ating mga kabayb sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang malamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga tuhod ninyo!
4: Happy isang malupet na happy birthday!
3: Ganon! Happy birthday! Ganda na!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: Sino-sino nga ba may mga birthday ngayong araw na ito?
4: Nako, make sure na mag-Facebook status ka dahil birthday niya. Dahil ang founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg.
3: Wow naman, happy birthday! Happy birthday, Mark!
4: Mark!
3: Happy birthday, baka naman!
4: Hindi ka naman tahimik, diba? Maingay itong Mark na to. Sa correct. Social media.
3: Yeah!
4: Maingay, post ng post. Saka diba yung asawa niya? Mm-hmm. Ako, napaka-sweet nilang dalawa. Isipin mo yan, no? Naging bilyonaryo na.
3: Mm-hmm.
4: Pero talagang stay strong pa rin sila ng asawa. Hindi correct. Pag yumaman, oy. Babae agad ang iniisip. Yung ba dyan, nakahawak lang na 10,000. Kala mo, I can buy you this woman and all your friends.
3: Easy.
4: Papasyado feeling pogi.
3: Oo.
4: Diba? Binasag.
3: Easy.
4: Ay, at syempre, ang creator din ng Star Wars na si George Lucas. Ako sa mga mahilig dyan. Syempre, sa Star Wars, nakabasa, nakapanood.
3: Mm-hmm.
4: Diba, ng Star Wars.
3: Uh-huh. Happy birthday po sa creator ng Star Wars.
4: Yes.
3: Sino ba?
4: At, nako, sa Pilipinas, yung mga nagdaan na eh, pero ang sabi dito ni ChatGPT,
3: mm-hmm.
4: walang A-list na Pinoy celeb.
3: Uh-huh.
4: Ah, ganon. So, pag A-list lang babatiin. Grabe ka naman.
3: Bunga nga.
4: Oo. Sakit nun. Pag di kasi ka, wala kang lugar. Hindi ganon. Dito kasi sa FM radio, hindi lang tayo all about, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Mga sikat o pasikat.
3: Aha.
4: Magkaiba yun eh, di ba?
3: Yung
4: sikat at saka pasikat ka.
3: Uh-huh.
4: Pero alam mo ako, agree ako na dapat minsan kailangan mo magpasikat.
3: Uh-huh.
4: Di ba?
3: Tama.
4: Paano nila malalaman
3: uh-huh.
4: na may potential ka sumikat kung hindi ka pasikat?
3: Correct. Di ba nga sa show tayo magpasikat?
4: Oo. Hindi yun masama.
3: Uh-huh.
4: Pero nagiging masama kapag pasikat ka,
3: uh-huh.
4: tapos pati ibang tao, inaagawan mo na ang spotlight
3: hoy!
4: Para ikaw ay magningning.
3: Oh! Happy birthday!
4: Naku, tandaan mo ha, ang mga between na nagbo-burn ng, di ba, ng mas malakas,
3: uh-huh.
4: sila rin ang mga between na maagang na chechegi. Between walang ningning.
3: Ay, yun lang. Kaya naman, happy birthday din kay John Pau. Ito, John Pau Main. Happy birthday sa'yo kung sino ka man. Malikayang karawan din kay Jerome Rogando. Happy birthday! At syempre, malikayang karawan kay Mark Christian Estabilia. Happy birthday!
4: Happy birthday po. At syempre, kung may iba pa kayo mga pabati, yan man ay pumasa ng board exam. Anong exam? Lahat na. Licensure sa driving.
3: Uh-huh. Yeah.
4: Babatiin namin dito. Huwag na kayong magpatarpulin. Dito
3: correct.
4: Libre lang.
3: Tama. Wala na kayong gastos. Masaya ba kayo?
4: Uh-huh.
3: Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabayb na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang, ito ang bati namin para sa mga bumbunan ninyo.
4: Happy birthday!
3: Ganun! Hey, happy birthday! Talakanta na tayo, baby!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
5: Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
3: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex.
4: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Calico.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes
3: ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Yoga Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
2: Favorite vibe.
3: Gotta get kept. Gotta get kept. Gotta get kept.

0: Ultimate Flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na naghahanap buhay at hanap buhay ang pagbababaan sa araw.
4: Ay, grabe ah. Isipin mo yung ating mga taho vendor, umaga, tanghali, hapon.
3: Oo.
4: Hindi napapanis ang taho ang
3: ngayon.
4: At saka, ang lakas talaga. Grabe yung literal na pasan mo ang daigdig, pasan mo ang taho.
3: Grabe, no? Paano kaya nila nagagawa yung sa buong maghapon? Sisimula ng umaga, matatapos sa hapon, na bit-bit yung mabigat na paninda. Pati na rin, isama na natin bukod sa mga nagbebenta ng taho, ng putot kunchinta, yung mga nagbebenta ng lako na papag.
4: O, yung mga matres.
3: Yung matres.
4: Magugulat kayo. Diba? Madalas ho, kabayo lang ang gumagawa niyan. Yung may mga laman na walis titeng, walis tambo, basket. Dito tao literal nagbubuhat ng matres.
3: Oo, diba?
4: Kutsyon.
3: Kutsyon.
4: Hindi kutsinta, kutsyon.
3: Kutsyon pala. Diba yung matakay mo pa paano nila nagagawa yung bit-bit nila tapos walang assurance na mabibenta nila yan for a certain day.
4: Totoo yun. Diba parang sinong tricycle driver, sinong driver ba na chuper ang bibili ng kutsyon mo?
3: Oo, diba? Tapos ang sistema pa niyan kapag may kumuha, magigi siyang hulugan.
4: Paano mo na makikita, no?
3: Diba?
4: Sa kalsada, magtagpo tayo sa Salcedo tapos... Hulog mo na lang down payment, installment, o kaya GCash.
3: Grabe no, talaga sobrang tiyaga ng mga kabayes natin na yan.
4: Meron na eh, bonsai.
3: Ayan, isa pa, mga
4: bonsai.
3: Halaman.
4: Bonsai!
3: Diba, bonsai bibenta, mantakin mo, ilalako mo yung bonsai.
4: Sa traffic, bonsai. Diba? Uy, pero may kilala akong ganyan, may kaibigan ako. Siguro kasi may pera-pera naman nung kaibigan ko. Nung nakita yung bonsai, tanong mo nga magkano.
3: Magkano?
4: Magkano ho?
3: Magkano?
4: 2,000 binenta. Ano, 2,000 sa isang stoplight, naka 2,000. Binili yung bonsai.
3: Sa bagay, no? Pagkakataon na rin natin ng ibang mga ka-vibes natin na ganito ang klase ng hanap buhay para syempre medyo makumita din kahit papano. Kasi hindi naman nila ikakayaman yan eh. Ang gusto lang naman nila, gaya natin, may makasurvive sa araw-araw.
4: Alam mo, diba? Ang ganda nung sinabi mo. Kasi before, naririnig natin, di ba, kapag may namamalimos, ulubi, huwag daw bibigyan kapag bata. Pag lang daw matanda kasi daw sinasanay natin yung bata. Paano nga?
3: Paano?
4: Kung wala talagang oportunidad.
3: Oh,
4: hindi ibig sabihin na nakita mong nanghihingi.
3: Tamad.
4: Minsan wala na talaga eh. Dahil sa ekonomiyang to, maraming mga kumpanya ang naka-freeze hiring. At marami rin naman talaga hindi nakapag-aral. Tingnan mo nga, 4-year course graduate ka na. Hindi ka pa rin tatanggapin taga-tinda ng siomay.
3: Oo nga.
4: Hindi ka pa rin tatanggapin taga-ganito. Taga-bagger. So paano? Anong gusto mo? May masteral kami lahat? Mag-aral kami sa Harvard?
3: Oo, kahit nakapag-aral kami sa Harvard, sasabihin siya, ay, overqualified ka.
4: Oo, overqualified. Di ka pwede dito maging cashier. Ano bang gusto nyo?
3: Matalagay, gulo-gulo nyo!
4: Ano, magpa-tutor kami? Kay Jose Rizal? How? What is the key to get hired?
3: How?
4: Ang hirap, no? Ang hirap talaga sa totoo. Kaya ngayon nag-iba na rin ang mindset ko. Pag may nanghingi, hindi yan manghihingi kundi talaga kailangan. Hindi yan manghihingi kung may nakakain yan araw-araw. Kaya bigay mo na. Kung may konti, ibigay mo na.
3: Ibigay mo na.
4: Sarili mo nga, inaano. Binibigay mo sa kanya.
3: Iba yun!
4: Siyaktang ka lang eh.
3: Iba yun, iba yun. Sa aming papabalik, ibibigay namin sa'yo. Kahit ayaw mo, ang good vibe music at kwentuhan kasama mo lumit na duo, DJ Alex!
4: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: The Vibes.
3: Ang lupit!
0: Dito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
2: Ang lupit!

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite five.
1: Ang lupet!
2: Kabibs!
0: Ang lupit mo kabibs! Dahil kami ka mag-sir ko na yung hotdog. Kami talaga ang ginagawa mong vitamina sa umaga. Favorite five! Siyempre kasama ang malupit na duo, DJ Alex at DJ Kiko! Yan. Hindi natin pwedeng hindi babatiin ang ladang ating mga ka-vibes, lalong-lalo na syempre yung ating mga talagang tumututok at solid loyalista sa FM Radio sa pangunguna ng lahat ng mga miyembro at opisyales.
1: Opisyales!
0: Ng FMR Squad, si Sari Lerma, Lawrence Manipor ng Montalban, Rizal. Ganon din si Altesa Herrera, Sino Cruz, Arbs Espina, William Mortel, at syempre si Will Ilagan. Palakpakan yung mga gilagid nyo. Hindi rin magpapauli si Coach Everyday. Ayan, maraming salamat sa iyo, Coach Everyday. Sabi niya, nakatutok daw siya lagi araw-araw, lalong-lalo na kapag oras na ng ang Drama Mo Live dahil pampapawi niya yan ng kanyang stress at homesick dahil siya isang OFW sa Huang Kuang. Oh! At shoutout din! Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes na driver at konduktor sa lahat ng mga pampasaherong bus sa PTEX at EDSA Bus Carousel. Lagi tayo ang tinututukan para mawala ang kanilang mga antok. Maraming salamat po. Thank you! Ang mga ka-vibes natin na driver ng lahat ng mga pampasaherong jeepney sa buong Metro at Mega Manila, mga tricycle driver, pedicab driver, padjak, mga tindero-tindera sa lahat ng mga palengke. Maraming salamat po sa Guadalupe Public Market, ganun din sa Pasig Market, sa Commonwealth Market, at sa lahat ng mga, kahit yung market, magandang umaga po sa inyo.
1: Market!
0: At ito na nga, hindi na natin patatagalin dahil susunod na ang pinakaabangan mong ang Drama Mo Live! Ano nga ba bagong kwento natin ngayong umagang ito? Pero syempre, malupit din na nakikinig ngayon at nakadudok si Mami Mai Rabinitas ng MJ Gadget. Salamat dyan sa Green Hills, San Juan. Uy, maraming salamat, Mami, ha? Si Mami Mai Rabinitas. Ganun din si Daddy J Manan. Magandang umaga sa inyong dalawa. Pengen ng pera, Char. Pera! Mami, ano nga bang stall number niya dyan sa ano, sa Green Hills? Chat mo, dali. Oo. Nakikinig daw sila ngayon. Siguro malamang doon ang sasasakyan. Kaya naman talaga maraming salamat po, ha? Yung mga ka-vibes natin na nag-aanap ng cellphone, nag-aanap ng mga gadget, diba? Punta na kayo kay Mami Mai. Di ba? Sa V-Mall. Ayan, third floor sa V-Mall. MJ Gadget. MG ba? MG. MG Gadget. Hanapin nyo lang dyan sa third floor ng V-Mall. Ayan, para syempre maka-discount kayo. Talagang dyan eh, mura at hindi ka mapapamura. Oh yeah. Maraming salamat, Mami MJ at si Daddy J. Salamat po. Thank you! At ito na, susunod na ang Drama Mo Live kasama malupit na duo. Syempre, hindi pa rin mawala. DJ Alex! Palakpakan! At ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FM Radio. Kabibs, ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
2: Kabibs,
1: ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay.
3: Ang lupit.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Nagbigay ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay ng insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Miyerkules ng gabi kung saan sinabi niyang hindi pa malinaw kung sino ang responsable sa pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali. Ayon kay Remulla, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad matapos ang tensyon at lockdown na nangyari sa Senado. Sinabi niyang kinakailangan pang suriin na mabuti ang mga kuha ng CCTV camera sa loob at paligid ng gusali upang malaman kung paano nagsimula ang insidente at matukoy ang mga taong sangkot nito. Kinumpirma rin ng kalihim na ligtas si Senator Ronald De La Rosa na nasa loob ng Senado nang mangyari ang insidente. Ayon pa kay Remulla, tiniyak umano ni De La Rosa na walang ipapatupad na warrant of arrest laban sa kanya sa kabila ng mga ulat na may planong pag-aresto kaugnay ng warrant mula naman sa ICC. Sa kabila ng putukan, sinabi ng mga opisyal na wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Gayunman, nagdulot ito ng matinding takot at pangamba sa mga senador, mga empleyado at iba pang taong nasa loob ng Senado ng mga oras na iyon. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang kinalaman ang pamahalaan sa nangyaring putukan sa Senado. Iginid din ang Pangulo na wala siyang ibinigay na utos para arestuhin si Senator De La Rosa.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kabilang na si Ronald Senator Ronald De La Rosa sa opisyal nitong listahan ng mga wanted persons. Ayon sa inilabas na impormasyon sa website ng korte noong Miyerkules, May 13, batay naman sa tala ng ICC, isa si Senator De La Rosa sa 33 individual na kasalukuyang itinuturing na at large at hindi pa naaaresto. Nakasaad din sa kanyang profile ang buong pangalan niyang Ronald Marapon De La Rosa kasama ang kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Inilarawan ng ICC si De La Rosa bilang dating opisyal ng Philippine National Police na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa Davao Region bago naging hepe naman ng PNP. Naging Director General din umano siya ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Ayon pa sa ICC, inilabas ng lihim ang arrest warrant laban sa Senador noong November 6, 2025 ngunit isinapubliko lamang ito noong May 11, 2026. Samantala, hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyong inihain ni De La Rosa matapos hindi aprubahan ang kanyang hiling na TRO laban naman sa arrest warrant na inilabas ng ICC.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa ating panghuling balita, lumabas sa pag-aaral ng Job Street by SEEK na 77% ng mga manggagawang Pilipino ang masaya sa kanilang trabaho, dahilan upang pumangalawa ang Pilipinas sa may pinakamasayang workforce sa Asia Pacific region. Batay sa Workplace Happiness Index Philippines, hindi umano sweldo ang pangunahing dahilan ng kasiyahan ng mga empleyado kundi ang pagkakaroon ng sense of purpose, maayos na trabaho, environment at personal fulfillment sa kanilang trabaho. Nanguna naman ang Indonesia sa survey na may 82% na happiness rating habang pumapangalawa naman ang Pilipinas. Mas mataas kumpara sa ibang bansa tulad ng Singapore, Hong Kong at pinakamasaya umano ang mga manggagawa sa Visayas na may 82%. Sinundan ito ng NCR na may 77% habang parehong nasa 76% naman ang Luzon at Mindanao. Ipinapakita rin sa survey na 77% ng mga empleyado ang nakakaramdam na pinapahalagan sila ng kanilang mga kumpanya habang 74% naman ang nagsabing fulfilling ang kanilang trabaho.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Naks! Bagong riba na! Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
9: Ang lupet!
10: Gumising and busog sa tamang vibes
11: dahil it's 6 o'clock na!
12: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes!
13: Good morning!
14: Dramahang puno ng comedy!
15: 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
16: Favorite vibe!
17: Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
9: Ang lupet!
18: Apapap, yung kamay mo, lilipad mo na naman yan. Isa, mapirme! Wala maglilipat dahil ang drama mo live na sa oras na 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
19: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
20: ACS!

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.

magandang araw, DJ Kiko at DJ Alex. Ako nga pala ay isa sa mga avid sang magandang araw, DJ Kiko at DJ Alex. Ako nga pala ay isa sa mga avid listeners ng programang ito. Tawang-tawa ako sa mga kwentong inilalathala ninyo. Pero ngayon, napag-isipan ko na maging matapang para ako naman ang mag-share ng istorya ng buhay ko na talaga namang katawa-tawa kapag inisip mo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Karen. Totoo palang kasabihan na kapag nagmahal ang isang tao, lahat hahamakin niya. Makuha lang ang pag-ibig na minimithi niya. Kahit na ba ang kapalit nito, ay maging mukha kang katawa-tawa. Hindi lamang sa mata ng mga nakapaligid sa inyo, kundi pati ang maging pagtingin mo sa iyong sarili. Kaya naman narito ang aking kwento ngayong umagang ito. Nagmamahal,

0: ako. Ay, Karen talaga.
1: Sabi ko naman kasi sa'yo, dapat matagal mo nang iniwan yung ex-girlfriend mo na yan. Hindi yung siya pa yung nanloko sa'yo. Ilang beses na yan eh. Alam mo naman na, di ba nakita ko nga yan, masyadong close sa mga lalaki. Sinabihan na kita. Pero di bale na, Elmer, ayoko naman nasisihin

0: Kasi hindi mo kailanman magiging kasalanan kung bakit kanya niloko.
1: Ay, no. Eh, sino ba naman ang gugustuhin na maloko, di ba? Ibinigay ko naman sa kanya lahat eh. Tapos, kung ano yung hingi niya sa akin, ginagawa ko kahit na hindi na ako ito eh. Yun pa rin ang pinapakita ko sa kanya. Mapunan lang yung mga gusto niya sa para sa akin, para sa relasyon namin. Tapos makukuha niya pa akong lukuin.
0: Elmer, tama na. Ako na yung kasama mo.
1: Ay,
0: kaibigan mo. Ganito na lang.
1: Ay, naku.
0: Kumain ka na ba? Huwag mong papabayaan yung sarili mo. Ay. Hindi naman ibig sabihin na nauwi kayo sa hiwalayan at niloko ka niya. Ipababayaan mo na lang yung sarili mo.
1: Ay, naku, buti na lang, Karen, nandiyan ka. Eh kung hindi, baka hindi ko na rin alam gagawin ko. Baka napariwara na buhay ko. Tsaka, alam mo, salamat ha. Kasi every time na dumadaan ako sa mga ganitong pagsubok, lagi ka nandyan. Nililiwanagan mo yung isip ko. Ay, naku, pero...
0: Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Alam mo naman sa dinami-rami ng taon na magkaibigan tayo. Eh, kulang na nga lang. Ilagay kita sa birth certificate ko bilang... May ganun ba, kapatid?
1: Alam mo, kung di nga lang ako lumaki na iba yung nakagis ng kong kapatid, naku, magkakamalan talaga kitang isa lang ang nanay natin, di ba?
0: Pero, gugustuhin mo ba akong maging kapatid lang talaga?
1: Oo naman, kasi sa lahat ng pagkakataon, lagi ka nandyan. Alam mo, kung tutusin, migit ka pa nga sa mga kapatid ko eh, kasi ikaw, isang sabi lang, walang nihani ho. Nandito ka kagad.
0: Anong ibig mo sabihin, higit sa kapatid? Anong higit sa kapatid?
1: Teka. Ibig ko sabihin, higit pa sa kapatid kasi parang lagi ka nakaalala eh. May nasasandalan ako.
0: Yun nga din yung tinutukoy ko. Sa totoo lang, kapatid din yung turing ko sa'yo. Gusto mo, ano na lang, labas tayo? Libre ko na. Ako na, para lang ma-cheer up ka. Bilan kita ng milk tea. At saka gusto mo, mag-enroll tayo dun sa may gym na bagong bukas.
1: Alam mo, Karen, siguro, konting pilit pa. May wala pa ako sa mood eh.
0: Talaga, kahit na ako na yung magbayad ng ano mo, yung subscription sa umpisa. Gusto mo ba yung membership? Pwede na, oo. Gusto mo?
1: Sige.
0: Para maka-move on ka na.
1: Sige. Ikaw naman, alam mo naman. Sabi ko nga kasi parang higit pa sa kapatid yung tingin ko sa'yo. Tsaka konting aya mo, nauuto mo na ako eh. Pero alam mo, masama pa rin talaga yung loob ko. Gusto ko talaga manakit!
0: Ibuhos mo na lang yan sa pag-weights mo, pagbubuhat mo. Tsaka sabi nila, di ba, kailangan may revenge body ka pag niloko ka. Magpasarap ka lalo.
1: Pasarap? Oo nga no. Tama ka, no?
0: Tama.
1: Pwede ako lalo magpasarap para mas lalo siyang masabik sa akin at habul-habulin niya ako.
0: Oo, yun.
1: Kailangan magkaroon ako ng 10 abs.
0: Ay. Tapos, 6 lang, hanggang 6 lang.
1: Hanggang 6 lang. Ay, boring.
0: Ano ka, Guinness World of Record?
1: Hanggang 6 lang ba yun? Pero sige, tama yung idea mo. Kailan ba natin pwedeng umpisaan yan? Kasi gusto ko talagang magyakap sa liig eh.
0: Tara na, pumunta na tayo. Gusto mo para makapagsimula na rin tayo ng ehersisyo natin. Either mamayang gabi o kaya bukas ng umaga.
1: Siguro Karen, bukas na lang ng umaga. No? Kasi unahin ko muna to. Nawala ako sa sarili ko. Ang dami kong labahin, ang dami kong hugasin. Ayusin ko muna to ha.
0: Kumusta yung work from home mo na trabaho?
1: Napa-absent tuloy ako dahil sa pinagdadaanan ko na to. Pero huwag kang mag-alala, bukas labas tayo, yung sinasabi. Bosa, sagot mo ha. Ayoko nang problemahin yan, ayoko nang makadagdag yan.
0: Ako na ang bahala sa'yo.
1: Mabuti, malinaw tayo. Okay. Salamat ka rin ha, maasahan ka talaga.
0: Naman, nandito ako lagi para sa'yo.
1: Sige na, manis ka na. Mag-aayos muna ako, may mga nakasampay ka sa akong brief eh. Ha?
0: Okay, punta ako bukas dito ha.
1: Salamat ka rin ha, thank you Karen ha. Thank you Karen, thank you.

0: Elmer! Elmer!
1: Wait! Saglit lang!
0: Isa mo, Elmer! Tanghali na!
1: Oh, Arin!
0: Oh, ano, Elmer? Hindi ka pa naliligo? Akala ko ba ngayon tayo mag-i-enroll sa gym?
1: Ngayon? Oo nga pala. Ngayon nga pala yun.
0: At saka, teka nga. Absent ka na naman ba sa trabaho mo eh? Parang hindi ka pa... Ano ba? Okay ka lang ba?
1: Alam... Karin, pumasok ko nga muna.
0: Sorry. Sige.
1: Anto po kasi ako eh. Alam mo naman na... dinadaanan ko. Mas...
0: Sadali.
1: Bakit? May allergy ka?
0: Hindi. Parang ang alikabok ng bahay mo. Ang daming dumi. Ako naman.
1: Ay, sorry. Hindi ko pa kasi... Actually, hindi ko pa kasi naumpisahan yung sinabi ko kapong mag-aayos ako dito sa bahay.
0: Alata
1: wala talaga
0: nga.
1: Kasi ako sa mood
0: eh. Grabe yung gabundok mo na labahin doon. Nag-uumabaw na. Sanali nga. Meron ka bang sinain dito? May dala akong ulam. Ito oh. Adobo. I-rep mo yung sosobra. Para pag sa mga panahon na hindi mo feel magluto, may ulam ka pa rin.
1: Uy, salamat. Karin, nakakahiya naman. Sobra-sobra na to. Di, ako na bahala dyan. Sige, ite. Baka pwede man ako balikan mamaya.
0: Ay, hindi. Sandali lang ha. Hindi kita iiwan. Dahil nag-decide na rin ako na total hindi mo kayang buhatin ang sarili mo at kailangan mo ng tulong.
1: Uy, ano ginagawa mo?
0: Nag-absent na muna ako.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ano ginagawa mo? Ba't pinakikialam mo yung mga labahin ko? Tsaka ba't absent ka?
0: Paglilinis ako, ha? Huwag kang maingay. Tsaka tayo pupunta sa gym kapag okay na tong bahay mo. Asikasuhin natin.
1: Saglit. Saglit. Huwag ka muna magsalita, ha? Magkakasalita, saglit. Ano ang ibig mo sabihin? Umabisan ka sa trabaho mo?
0: Nagtatawa ko yung ibig ko para makasalita
1: ko. Wala akong maintindi. Ay, sorry na. Kamay ko. Ano? Ano?
0: Aray. Ano? Sabi ko, para sa'yo din, di ba? Sabi mo nga, higit pa sa kapatid. Kapatid. Parang kapatid na. Ang turingan nating dalawa, sino pa ba mag-aalala yan? Kundi tayo rin naman. Alam mo, ayaw ko nakikita na malungkot ka. Ayaw ko nakikita na nagkakaganyan ka dahil lang sa babaeng manluloko na yan. Yung Samantha na yan, naku, bad na yan dito, ha? Ay, yung mga litrato nyo, asan ba? Akin na yung cellphone mo nga. Akin na yung cellphone mo.
1: Wala yun.
0: Buksan mo yung password mo, tapos i-delete mo na lahat ng mga pictures yun. Ano ba yan?
1: Ano ba yan? Ba't pa lahat yung pinakialaman mo?
0: Hindi, ang sa akin lang, hindi ka kasi makaka-move on kung nagkikip ka pa rin ng mga alaalan yung dalawa dyan.
1: Sige. Ito, password. Ayan, ayan na.
0: Ano yun?
1: Ayan, password.
0: Ba't hindi mo pa magawang i-delete?
1: I-delete? Sabi mo eh.
0: I-delete, tas nasa recently deleted. I-restore mo lang.
1: Buburain ko na... Karen naman. Sige na. Okay, fine. Sige,
0: mamadaliin, ha?
1: Sige, buburain ko na. Sige na.
0: Sige na nga muna. Akin na muna yan. Yung salawal mo na yan, tanggalin.
1: Uy, ba't binubuksan mo yung gripo?
0: Maglalaba nga ako.
1: Ano?
0: Maligo ka na nang yang sinuot mo na yan. Maisama ko na dito sa labada. Magpalit ka na ng pang-gym. Bilisan mo.
1: Saglit. Makikita mo yung puto ko.
0: Malamang, maligo ka na muna. Diba? At isasabay ko yan mamaya sa mga dekolor.
1: Paglalabahan mo ko ng mga labahin ko, tapos maglilinis ka ng bahay, magugas ka ng mga pinagkait.
0: Elmer, akala ko ba parang kapatid na yung turing mo sa akin? Mahal kita, Elmer, okay? Bilang kapatid, kaya masaya akong gagawin to sa yung paglilingkod ko. At saka, sa dami ng pinagsamahan natin, at lalim ng pinagsamahan natin, lahat gagawin ko para sa'yo.
1: Okay.
0: Ipaglalaban kita sa mga nalulukot na non-rider sa'yo.
1: Sige. Yun ang decision mo. Hindi kita pakikialaman. Pero Karen, thank you ha. Maliligo muna ako. Huwag ka pupunta doon kasi sira yung pinto. Makikita mo yung et-et ko.
0: Oo naman. Hindi ko titingnan.
1: So, siguraduhin mo lang. Marupok ako ngayon.
0: Bakit? Papatulan mo ba ako?
1: Siyempre! Hindi! Tropa tayo, be! Ano?
0: Sabi mo, siyempre.
1: Siyempre nga, hindi! Nga ni! Sige na, dito na ako, ha? Ikaw na bahala dyan. Basta, hindi ko ginusto yan ha. Ikaw may gusto yan. Sige na.
0: Okay, sige. Ay, yung damit mo ha. Ubarin man yung salawal mo. Hindi ako titingin, promise.
1: Siguro doable lang. Sige na.
0: Sige na.
1: Oo na.

0: nakakaloloko yun, ha?
1: Uy! At saka, eh, hindi naman yun panloloko because nothing happened between me and Greg.
0: Okay.
1: Nag-kiss lang kami.
0: Nag-kiss kayo?
1: Oo, tsaka hanggang third base. Nothing more.
0: Third base? Ibig niya sabihin, nahawakan niya na yung suk mo?
1: But nothing more. Are you listening? Wala ngang iba na nangyari. At saka kahit gawin ko yun sa iba, sa'yo pa rin ako babagsak because ikaw ang mahal ko.
0: Ganun ba? Eh, kung mahal mo talaga ako, pwede bang patunayan mo?
1: Of course. Alam ko naman na na-miss mo ko. That even your girl best friend
0: sobra
1: can never provide you.
0: Oo naman. Ikaw lang talaga nakakapagbigay ng mga satisfactions ko eh.
1: Oo.
0: Sige na.
1: Spell mo nga yung satisfaction.
0: Basta.
1: Satisfaction.
0: Satisfaction?
1: Yeah. Satisfaction.
0: Sige na, panglabgab nga sa'yo.
1: Who's that knocking? Is that your girl best friend again?
2: Elmer! Elmer!
0: Karen?
1: Ano ba naman? Di ba ngayon tayo nakaschedule mag-gym na tapos ko na yung labay mo? Dami mo na naman dahilan. Elmer? Who's that?
0: Karen, si...
1: Sandali.
0: Samantha? Karen, ayaan mo kong
1: mag... I don't understand what's happening. Can you please tell your best friend na umalis na siya? Because iniistorbo mo kami. Anong iniistorbo? At saka teka nga, Elmer, bakit nandito itong ex-girlfriend mong maarteng Samantha na to? Maarte? Elmer, ipagtanggol mo ako sa kanya. Look at her. Arte mo! Sandali nga. Anong ibig sabihin nito, ha?
0: Karen, hayaan mo muna
1: akala ko ba iniwan mo na to dahil niloko ka niya? Anong niloko? Bakit ka ba nangingialam sa relationship naming dalawa? Nangingialam? Kapal din ang mukha nito? Elmer, sabihin mo sa kanya yung mga pinagsasabi mo sa akin, yung mga pinagrarant mo tungkol sa kailan nitong babaeng to.
0: Karen, Samantha.
1: What's happening?
0: Samantha, wag ka umiyak. Hayaan mo kong explain. Karen kasi...
1: Explain ng ano?
0: Karen.
1: Ang kapal ang mukha mo!
0: Karen!
1: Bakit may delay ang sampal?
0: Karen!
1: Bakit mo ito nagawa sa akin?
0: Karen!
1: Bakit?
0: Karen! Ayaw mo akong mag-explain ka! Karen! Karen! Karen! Karen!

0: Ano na? Iyak mo, nakakaiyak ba yung pagkain? Ha?
1: Sorry tayo.
0: Sige lang mo na yan, hindi bagay. Kumain ka muna bago ko umiyak. Pero, saglit nga, ano ba yung iniiyak mo? Ano bang dahilan? Okay. Mami, kausapin mo natin ang anak mo. Baka hindi ko matansya.
2: Aba, ewan ko. Ano ba yan? Eh, base sa iyak ng anak natin eh. Lalaki ba yan, anak?
1: Opo, nay.
0: Ano? Lalaki, buntis ka?
1: Ay, hindi po.
0: Ano? Akala ko buntis ka.
2: Eh, ano? Huwag mo muna kasing pangunahan.
0: Ano? Pasensya na.
2: Ano bang problema? Handa kaming makinig ng iyong ama.
1: Kasi po, nay, tay. Si Elmer.
2: Eh, ano bang nangyari kay Elmer?
0: Sige. Elmer, yung...
2: Yung best friend niya, ikaw talaga.
0: Ay, best friend.
2: Makinig ka na nga lang sa kwento.
0: Sige.
1: Naitay kasi po. Yung best friend ko nakipagbalikan po dun sa ex-girlfriend niya eh, na nanloko sa kanya.
0: Oh, ngayon, iniiyak ko kung bumalik yung Elmer doon sa ex niya.
2: Ikaw talagang mahina kang matanda ka.
0: Ibig
2: sabihin lang nun. Ay anak, sige, ilabas mo lang ang mga
0: ang tagal kasi
2: emosyon mo.
1: Mahal ko po kasi si Elmer.
0: Ano? Buntis ka? Nabuntis ka na Elmer?
1: Mahal ko po. Gusto ko po siya. Hindi po ako masaya na nagkabalikan po sila nung Samantha.
0: Ano?
2: Anak.
0: Hindi tayo makakapayan, honey. Dahil kailangan sugulin natin si Emmy, binuntis yung anak natin.
2: Ano bang matanda ka?
0: Ano?
2: Hindi naman buntis, ba't babuntis? Anong nasa isip mo?
0: Ano ba yung naririnig ko? Ibang istasyon dyan sa'yo? Ano ba?
2: Ang sabi ng anak mo, mahal niya ang best friend niya.
0: Ano?
2: Anak. Naiintindihan kita dahil ganyan din ako noon sa tatay mo. Inagaw ko siya doon. Ang gawin mo, agawin mo!
0: Hoy! Tinuro mo lang ang kalokohan ng anak mo. Sira ulo ka.
1: Nay, hindi po ako ganung klase ng babae. At kahit naman po agawin ko, mukhang hindi naman po papaagaw kasi patay na patay po siya doon sa ex niya. Dahil niloko na po siya. Pero binalikan pa rin niya. Anong gagawin ko, Nay? Hindi ko kaya.
0: Boring.
1: Hindi ko kaya na mawala si Elmer sa buhay ko.
0: Alam mo, seryosong usapan pala to. Taya, mapirme ka muna anak ha, at kumalma ka. Ganito yan. Alam mo, mukhang hindi yata tama na mukhang nagpapaloko ka sa isang lalaki na hindi ka naman gusto. Tama ba ako?
1: Pero, tay, umasa ako eh. The fact na pinayagan niya akong ipaglaba siya, ipaglinis siya. Bakit ka papayag?
0: Ano?
1: Hindi ba obvious naman akong ginagawa ko yun? Ibig sabihin, gusto kita.
0: Teka.
2: Ano?
0: Humantong ka pa sa ganon na para ka nagpaalila? That's wrong. You're wrong.
2: Laba. Eh anak, dito nga sa bahay, hindi ka makapulot ng maruruming damit.
0: Oo nga.
2: Eh sa lalaki ay kayo naglalaba.
0: Tama, panty mo nga, hindi mo malaban dito, kami pa naglalaba. Tapos maglalaba
2: ka sa iyo. Hindi, ano ka bang matanda ka? Hindi namin ito sinasabi dahil nagagalit kami sa'yo, no? Ang sakin lang, anak, hindi mo kailangan na magpakaalipin sa lalaking yan dahil lamang mahal mo siya.
0: Tama.
1: Pero... hindi ho ba gano'n naman sa pag-ibig? Na kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat.
0: Mali. Mali. Ang pag-ibig, hinihulugan, hindi nagpapakatanga. Tanga.
1: Ay,
0: ah! Nga, pinalaki ka namin hindi ganyan eh. Mas nagpapaloko ko sa isang lalaki na wala ka naman kasiguraduhan. Tignan mo yung nanay mo. Di ba?
2: Ano?
0: Wala pala.
2: Kung talagang matanda ka.
0: Ano yan?
2: Anak, pero seryosong usapan, ha? Eh, anong plano mo ngayon? Hindi na ba kayo mag-uusap? Naipagtapat mo ba kailanman na may pagtingin ka sa kanya?
0: Oo nga.
1: Actually, hindi ko pa po talaga nasabi sa kanya, eh. Noon lang pong nahuli ko silang dalawa na nagkabalikan.
0: Ang hirap pala nito. Alam mo, anak, hindi man namin lubos na unawaan yung sitwasyon mo at yung nararamdaman mo, eh. Gusto lang namin paalam sa'yo ng ina mo na nasa'yo kaming panig. At saka, makakayanan mo yan at kausapin mo si Elmer para magkaroon kayo ng kaliwanagan sa isa't isa at hindi ka umasa.
2: Oo, anak. Ako eh, agree Alali dito ba? Sa sinasabi ng tatay mo maski puro mali-mali. Pero agree ako doon.

0: Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kumpare. Huwag kang subukan.
1: Ayaw! Dahil naman eh. Dinaig mo pa yung tagline ng mga tulpo.
0: Okay. Sige na. Humayo ka at balitahan mo kami, anak.
1: Humayo ka, anak, at pagpalain ka ng Diyos.
0: Tama. At,
1: sige, kawaan ka.
0: Pasalubong, ha? Donut.
1: Sige po. Diabetic po kayo, ha?
0: Yeah, kaya mo.

0: tao po. Elmer.
1: Wait lang.
0: Elmer.
2: Oh. Karen.
0: Elmer, tuloy ka. Okay lang ba? Eh, hindi ba ako nakakaabala o nakakaistorbo? Pasensya ka na. Sorry kung

0: Mahal kita matagal na. Mahal na mahal. Patawad, sorry. Sorry kung ngayon ko lang sinabi at ginamit ko yung pagkakaibigan natin para lalo akong mapalapit sa'yo dahil ang buong akala ko kapag pinagpatuloy ko to, mamahalin mo rin ako pabalik at unti-unti mong makikita yung halaga ko. Sorry.
1: Karen, sorry din ah, kasi mukhang hindi yata tayo nagkaintindihan dun sa parte na pumayag ako na pumasok sa buhay ko bilang best friend ko na masasandalan ko sa mga oras na nararamdaman ko yung sakit nung hiwalayan namin ni Samantha. Pero higit pa dun na nararamdaman ko yung sakit nung hiwalayan namin ni Samantha. Pero higit pa dun, Karen, wala eh. Hindi talaga kita kayang mahalin ng higit pa sa kaibigan.
0: Ayoko nang umiyak. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako. Hindi ko kailangan ng tissue. Pero
1: Karen,
0: kung yun yung decision mo, wala naman akong magagawa.
1: Karen,
0: minahalang naman kita.
1: Karen,
0: at hindi ko pwedeng ipilit. Hindi. Kung siya naman talaga yung makakapagpasaya sa'yo, then hahayaan kita. Pero ganun pala sa pag-ibig, no? Tanga-tanga ko. Tanga-tanga.
1: Karen,
0: hindi mo naman kasalanan eh. Huwag mo. Don't feel sorry for me. Hindi mo kasalanan.
1: Karen,
0: ako lahat yun. Yung decision ko na ipaglaba ka, umabsent sa trabaho, samahan ka, umasa. Ako lahat yun. Ako.
1: Karen, medyo mabigat din kasi sa konsensya ko na umasa ka pala dun sa mga naging sagot ko dun sa mga pinakita mo sa akin na akala mo interesado rin ako sa'yo. Pero hindi talaga, Karen. Tsaka sana maintindihan mo na kaibigan lang talagang turing ko sa'yo.
0: Kung ganun, nagkabalikan ba kayo ni Samantha?
1: Sa totoo lang, oo, nagkabalikan kami. Siya talaga yung mahal ko, Karen eh. Pasensya ka na kung lahat ng mga nasabi ko sa'yo eh kinain ko rin. Hindi ko sinasadya eh. Ang hirap kalaban ng nararamdaman eh. Tsaka siya talaga yung sinisigaw ng puso ko, Karen. Salamat pa rin dahil nandiyan ka sa mga oras na sawi ako at naglaan ka ng maraming oras mo na pakinggan ako sa mga paulit-ulit kong problema.
0: Hindi. Wala naman akong magagawa at again,

0: naman kasalanan na umaasa ako, pero siguro, ganun lang talaga sa pag-ibig, no? Parang tataya ka lang, may pag-asang manalo, pero bakit ako palaging talo? Bakit walang nagmamahal sa akin? Bakit ganun?
1: Karen, siguro hindi lang ako yung nakatadhana para sa'yo. At saka siguro hindi rin lahat ng gusto mo ay gugustuhin ka rin.
0: Pero lahat na lang eh. Lahat na lang.
1: Siguro baka nandyan lang yung talagang para sa'yo, hindi mo lang nakikita. Huwag mo na siguro ipilit yung hindi na para talaga sa isa't isa, Karen.
0: Huwag kang mag-alala, Elmer. Dahil kailanman, hinding-hindi ko na ipipilit. Kaya, salamat sa taon ng pagkakaibigan natin, pero hindi ko talaga kayang tiisin na manatili bilang kaibigan mo habang nakikita ko na nagmamahal ka ng iba.
1: Karen, pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka.
0: Siguro nga, yung tao para sa akin is just somewhere out there. Ihintayin ko yung panahon na yun, pero ngayon, paalam na muna. Paalam, Elmer.
1: Karen.
0: Paalam.
1: Karen.

0: Radio ka vibes
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Mula sa number 1 smart dishwashing base. Tanggalin

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
4: Good vibes!
3: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex at ang makulit mong

0: Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: The Vibe!
3: Lupit mo talaga ka, Vibes, dahil hindi ka bumitaw simula kaninang alas 8 hanggang ngayon alas 12 na tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga araw-araw. Favorite Vibe!
2: Thank you!
3: Huwag ka muna sunong muna ni Lord Charco.
2: Hindi pa mahaba pa yan. Oo, kasi diba sabi pag halakhak ka ng halakhak, tawa ka ng tawa.
3: Hahaba ang buhay mo.
2: Oo.
3: Sana all mahaba, no?
2: Kasi, paano ba patawanin yun? Lagyan mong tawa-tawa. Baka pwede.
3: Hindi, imagine mo, mahaba yung buhay, no? I guess ikaw nagsawa.
2: Sana naging buhay ka na lang.
3: Nagbugnot ka na, ayoko na ng buhay ko. Mahaba. Boring.
2: Masyadong mahaba. Gusto mo yung tinatanggihan na yung pagkahaba ng buhay.
3: Buhay.
2: Hindi kasi minsan, di ba, kapag sobrang tagal din na isang bagay, boring
3: talaga. Tama.
2: Kaya, nakuhumanap tayo ng mga pwedeng gawin natin na talagang may kapaki-pakinabang.
3: Yeah.
2: Yung ikakatalino natin, di ba? Ikagaganda at ikagagwapo natin. Di bali na medyo mahirapan ka ngayon, ma-challenge ka ngayon. Pero, di ba, magbubunga rin yan ng long-term na benepisyo para sa sarili.
3: Dapat ganun. Gawin natin produktibo ang ating buhay. At syempre, may saisay para hindi ka boring.
2: Yes. Ay, pero susunod na programa, be. Hindi talaga boring.
3: Oo, talaga. Dahil ito na. Ang magpapaduloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Syempre, ang pinakama... Ma-juicy.
2: Mag-ingat
3: sa industriya.
2: Mag-ingat ka. Mayaman yun.
3: Mayaman. Uy, mayaman. Totoo, hindi maglalagay ng malaking higad sa ulo yan, kundi mayaman.
2: Ganun yun, no? Sa panahon ngayon, ang sinyales or telltale signs that someone is rich kapag nagta-travel.
3: Tama.
2: Pero parang wala na rin gustong post to brag on social media because naanuhan ka, nalilabelan ka na, ay, nepo baby. Sunod yan, contractor na yung pamilya mo, maski hindi naman. Excuse me.
3: Travel ka lang na husgaan ka.
2: Contractor, sabi, oo, nagko-construction ng tatay niya. Hindi nila alam, foreman yung tatay. Sabi, contractor, lahat na lang. Basta may balahibo ka sa ulo, mag-ingat ka talaga.
3: Tama, tsaka huwag ka sasakay sa helicopter, hindi umaandar, ha?
2: Bakit?
3: Sikat, igun.
2: Ito naman, baka sa museum.
3: Diba?
2: Ano na yung museum na yan? Yung museum pambata ba? May ganyan din eh. O lahing Pilipino. Basta, nayong Pilipino. Basta
3: ang pinuntaan niya natin, museum pang mata...
2: Right?
3: Lino.
2: Mataray. Lagot ka!
3: Patapusin kasi.
2: Hindi mataray yun. Kaya nga, syempre, marami tayong mga ka-vibes. Yung talagang very comfortable na mag-share ng kanilang story. Kaya nako, isend mo na yan ilathalang yung istorya dahil susunod na ang
3: Love Me, Kathy G!
2: From 12:30 in the afternoon because yan ay
3: susunod! Dati, usap tayo! Kung ito ang magic mirror, sino mas maganda, ikaw o yung nasa salamin? Sabi niya, ako din yan eh. Dear Kathy G.
2: Sige.
3: Ayoko na, delikado na buhay ko. Okay, susunod yan! Love you, Kathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ang hapon. At bukas kami naman magbabalik. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang malubid na duo. Walang ba, DJ Alex?
2: Ating pinakamakulit mong tito sa radyo, DJ Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet.
2: Ang oras natin, it's 11:45.
3: Bye-bye.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS.
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
1: Ang lupit!

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. Radio News Break.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang mga putok na narinig sa loob ng Senado ay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o kaya OSAA at hindi mula sa mga sundalo na nasa lugar. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang OSAA personnel ang responsable sa pagpapaputok ng baril habang nangyayari ang tensyon at lockdown sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Pwede sa kanilang koordinasyon sa mga opisyal sa Senado, iginiit ni Browner na ang mga sundalong naroroon ay hindi kabilang sa mga nagpaputok at nagsilbi lamang bilang suporta sa seguridad ng gusali. Ipinaliwanag din ng AFP na ang mga Marines na nakita sa loob ng Senado ay bahagi ng Marine Security and Escort Group na nakadeploy sa mga government facility para sa pangkalahatang seguridad at hindi para sa pagpapatupad ng operasyon kaugnay ng insidente.
3: FM Radio News Break.
0: FM Radio News Break.
4: Samantala sa iba pa mga balita, umalis na umano sa Senado si Senator Ronald De La Rosa bandang alas 2 ng madaling araw ng Huwebes, May 14, ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng gusali habang siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Senado dahil sa arrest warrant naman mula sa ICC. Ayon sa isang opisyal ng Senate Secretariat na nagulat batay sa impormasyon mula sa isang senador, hindi na umano makita sa loob ng Senado ang senador matapos ang gabi ng tensyon kasunod ng mga putok na narinig naman sa gusali. Naganap ang kanyang pag-alis matapos ang matinding tensyon noong Miyerkules ng gabi kung saan may ilang putok ng baril sa loob ng Senado habang inaasikaso ang issue na kanyang posibleng pag-aresto. Matatandang inilagay sa ilalim ng proteksyon ng Senado ang senador matapos ang mga aksyon ng mga otoridad na nagtakdang magpatupad ng arrest warrant.
3: FM Radio News Break.
0: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nangako ang PNP na isasagawa ang isang komprehensibo at masusing investigasyon sa mga putok na narinig sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartales Jr., na mobilize na ang CIDG upang alamin ang mga pangyayari sa loob ng Senado at matukoy kung paano nagsimula ang insidente. Sinabi pa ni Nartales na ang investigasyon ay isinasagawa bilang pagtugon sa mga ulat ng umano'y pagtatangkang mag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kaugnay ng warrant naman na inilabas ng ICC. Tinukoy din niya na nakikipag-ugnay naman ang PNP sa Office of the Sergeant at Arms o Senate Sergeant at Arms upang maipreserba ang mga ebidensya kabilang na ang CCTV footage at iba pang records na mahalaga sa investigasyon.
3: FM Radio News Break.
0: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break
3: dito sa FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Chismis na naman. Ang lupet!
3: Ang inay!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
5: Gumising ng busog sa tamang vibes
3: dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock! sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupa!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Kati G.
4: Kuya Lumama, makatatali ka namin sa ospital. Kuya Lumama,
5: kuya!
4: Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan sa kita ang pasisyon? Sa braso. Sabi,
5: tapos sabi ko na, ari.
4: Ari.
5: Kita.
4: Sabi mo, pasin kita eh.
5: Nakas lang kasi, parang boxer.
1: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Isang maligayang araw po ng Webes. And happy, happy Thursday. Throwback Thursday, everyone. Like, love me like the first time. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako. Siyempre, gabay nyo po sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 p.m. po tayo. Magkakasama-sama na naman. Ako, ha? Siyempre, problema nyong poproblemahin ko. Poproblemahin nating lahat. Ayan, siyempre, ganun naman talaga nagtutulungan pagdating sa problema. Lalo na sa magkakaibigan, diba? Ikaw ba, kinamusta mo na ba yung kaibigan mo, ka-vibes? Kinamusta mo na ba siya? Or kinamusta mo lang siya kapag may kailangan ka? Yung kinamusta mo lang siya dahil, alam mo yung gipit ka or merong, alam mo yung ganun, kuminsan kasi nakakaalala lang tayo kapag meron tayong kailangan, diba? Kuminsan naman, yung nakakaalala lang tayo kapag meron tayong gustong malaman. O, chismis, ganyan, diba? Para sana sa magkakaibigan, o, love me like the first time. Yung first time na, lalo na kung mga bata pa kayo, magkakalaro na kayo, magkakaibigan na kayo, diba? You love each other, eh. You love playing dun sa mga playmates nyo eh, ba? Diba? Na parang wala kayo kamuang-muang hanggang sa unti-unti lumalaki kayo. Nagkakamalay kayo, nagkakaroon kayo ng mga sarili nyong disposition sa buhay, ang mga decision, ang mga landas na tatahaki nyo. But still, the friendship remains. Diba? Yun nga yung sinasabi. Yan yung tunay ng mga magkakaibigan, yung intact pa rin. And mula nung una kayong nagkakilala until the end, you love each other. Love me like a first time, ka-vibes? Eh syempre, bakit nga po? Dahil tungkol po sa pagkakaibigan ng atin pong pag-uusapan at atin pong babasahin na story for today. Kaya naman, ka-vibes nako kung may kaibigan ka na, alam mo yun, kasi sa magkakaibigan, very normal, diba? Kapag kayo magkakasama, parang wala nang bukas eh. May mga, pero may iba't ibang klase ng kaibigan. Aminin naman natin yan, diba? May kaibigan tayong tahimik, may kaibigan naman tayong saksakan ng ingay, diba? Yung parang susuko na sa ingayan niya. Meron naman tayong kaibigan na, oy, yung kakaibigan nating yayamanin. Hello naman to my best buddies, Don and Attorney Will. Ayan na. Siyempre to my BFF chef. Diba? And Don Levy, ayan, yung mga kaibigan nating yayamanin dyan. Diba? Nakapaglalabas na, oy, alam mo nang sila na talaga yung first, ganito, ako na yan. Oh, di ba? Ang bait. Sana lahat ng friends ganyan. Di ba? Yung mga kaibigan naman natin na, alam mo yon, pagdating sa bayaran na or pagdating sa mga ganyang contribution, naku, hindi mo na mahagilap. Sasabihin, lagi na lang may problema. Diba? Iba't ibang klase talaga. Well, iba't ibang klase ng tao eh. Kaya iba't ibang klase rin ng kaibigan na meron tayo. Diba? Are you surrounded with those kinds of friends ka-vibes? Meron ka bang ganyan na kaibigan? Yung iba-iba sila ng personality? Or yung, alam nyo, yung iba-iba man ang personalidad nyo, pero nagkakasundo kayo sa iisa. Diba? Ang sarap nung ganong pakiramdam ng kaibigan. Ang sarap magkaroon ng kaibigan na hanggang mula noon hanggang ngayon ay nandyan. Well, abangan nyo na lang po ang ating story na babasahin. Maya-maya lang po, babasahin ko po yan. Ang story po ni ng ating letter sender for today. Ayan. Meanwhile, saying hello muna syempre sa mga nakatutok pa rin at walang sawa. Syempre, araw-araw po ng mga nananghalian dyan. Kamusta ka naman sa iyong pananghalian, ka-vibes? Na throwback din ba ang iyong pananghalian? Throwback, oh. Ano ba yung mga pa-throwback na mga ulam? Alam mo yon na mga bata pa lang tayo, yun na yung nakikita nating pinapartner. Diba? Ako, I remember na pag-partner na ulam is sinigang with pritong isda, oh, diba? Sinigang na baboy with pritong isda. Sarap. Gutom yarn, no? Sa mga nananghalian po dyan, ha? Hello po sa inyong lahat. Sa mga nasa karinderya, sa mga nasa palengke, ukay-ukay, sa lahat din po naman nasa opisina, tahanan, at kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan. Samahan niyo po ako dito sa Love Me, Cathy G. Dito lang po yan sa 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: 92.3 FM Radio.
2: Kavay.
3: Ang lupet.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Ganun talaga kapag, alam mo yun, nagkawatak-watak na kayo magkakaibigan, yung mga nakasanayan nyo na, wala nang gagawa, diba? You'll do it on your own, diba? On my own, Whitney Houston. 12:54 po oras natin, ka-vibes, kaya pa bang maibalik ang dating samahan na winasak ng inggitan? Naku po, eto na to. Ang dami makaka-relate dito sa story natin for today, I'm pretty sure. Kasi diba, isa sa nagiging sugat, isa sa nagiging reason, isa sa nagiging dahilan kung bakit nawawasak ang pagkakaibigan is because of the inggitan, because of the competition, because of dun sa hindi pagsuporta sa isa't isa. Kaibigan ba yung ganon? Well, ka-vibes ha. Pero sabi po ng psychology, yung inggit kasi, kadalasang nagsisimula sa social comparison yan eh. Yung pag, of course, you're comparing yung sarili mo doon sa ibang tao, hindi naman natin maalis yun, diba? Kung minsan, parang sabi natin, bakit kaya siya mas maganda siya kesa sa akin? Diba? Eh, ganun ka talaga na iba yung pagkatao mo, iba ka dun, iba yung pamilya mo, iba yung magulang mo, natural. Kapag hindi ito na pag-uusapan na maayos, di ba? Pwedeng yun yung naging reason para masira yung matagal ng samahan. Nako, hingang malalim. At pakinggan niyo po ang ating story for today, ka-vibes, ang story na sinare po sa atin ni Rewi. Ayan ha. Ano nga ba? Asa na nga ba ang mga kaibigan ni Rewi? Nabubulol. Diba? Oo, ni Rewi. Bakit? Anong nangyari sa kanyang mga kaibigan? Nasira ba ito ng dahil sa kanya-kanya na sila sa buhay? Or nasira ito dahil may mga pamilya na sila? Or nasira ito dahil sa simpleng inggitan? Yan po ang inyong abangan, ka-vibes. Meanwhile, saying hello muna again sa mga ka-vibes po nating tutok na at nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod. Ganon din po sa 102.3 Baguio, spillover La Union. Napakalakas po natin dyan sa La Union. 97.5 Jensen, mga tuna. Kamusta po kayo dyan na nagpipiestang mga tuna? 89.5 Davao del Norte and of course 101.9 Davao. Ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G. Kaya huwag kang bibitiw, tutok lang dito sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G. Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupa.

0: Yoga Vibes on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
1: Ka-vibes, kaya pa bang maibalik ang dating samahan na winasak ng inggitan? Bakit naman kasi kailangan pa magkaroon ng kainggitan? Ng inggitan kung kayo'y magkakaibigan naman. Pero yun nga, katulad nga po na sinabi ko kanina, hindi naman mawawala yan. Hindi naman maaalis yan sa magkakaibigan, even nga not just sa friendship eh, kahit sa magkakapamilya, di ba? Nagkakaroon ng inggitan, mas napapaboran yung isa, offer dun sa isa, yung mga ganung bagay. Pero, kapag ganyan ba na nawasak na, pwede pa bang mabalik? Pwede pa bang mapagtagpi-tagpi ulit? Pwede pa bang pagsamasamahin ulit ang samahang minsan nang nasira? Ano kaya yung pinaka gamot or pinaka susi, the key para magbalik ang magandang samahan ng mga nasirang pagkakaibigan, 'di ba? Meron pa kayang pag-asa? Meron naman, 'di ba? Kung gugustuhin lang eh. Sabi nga eh, well, tao tayo, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong gustong panindigan sa buhay, may mga gusto tayong abutin, may mga pangarap tayo, pero kung ikaw ay vina-value mo kung yung pagkakaibigan, hindi naman masama na magkabalik-balik at maging magkaibigan muli. Abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from, yun nga po, itong si Rewi na, again, kaya pa bang maibalik ang dating samahan na winasak ng inggitan? After this song, sabi nga eh, dun sa mga nasirang samahan, doon sa mga nagkaroon ng inggitan at kung anumang mga rason pa yan, pwede pa ba? Can we still be friends?

0: Kathy G. Love Letter.
1: This love letter is from Rewi or Rui. Dear Kathy G., sa buhay at pag-iisip ng isang tao, meron talagang alaala na nanunumbalik. Hindi lang tungkol sa pamilya or kapartner, meron ding tungkol sa mga pagkakaibigan na matagal nang nakasanayan at biglang nawala. Tawagin niyo na lamang po akong Rewi, I'm 35 years old from Bulacan. Sumulat po ako sa inyong programa dahil madalas kong naaalala yung mga friends ko, Miss Kathy. Nasanay kasi ako noon na sila ang nakakasama ko kahit na may asawa at anak na kami. Kapag may drumming, may lakad, ang barkada, outing, kompleto at masaya ang bawat isa sa amin. Apat kaming magkakaibigan, Miss Kathy, si Jepoy, Chris at June. Sila ang mga matatalik kong kaibigan. Nakilala ko sila nung first year high school pa lang ako. Classmates ko kasi sila noon hanggang sa gumraduate kami ng fourth year, kami pa rin ang solid na magkakasama. Hanggang sa mag-college kami, Kathy, nakapag-desisyon kami na isang kurso na lang ang kunin namin. Hindi naman labag sa loob ng lahat na kumuha kami ng kursong Business Administration. Dahil lahat kami gustong makapagpatayo ng negosyo balang araw. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng kaibigang totoo at mapagkakatiwalaan, Kathy. Kaya para ko na rin italaga silang tunay na kapatid. Iniisip ko pa nga na iba or iniisip pa nga ng iba na baka silahis kami dahil grabe ang closeness naming apat, Kathy G. Kasi naman, noong panahong iyon ay halos isang dekada na kaming magkakaibigan. Wala kaming maitatago na sa isa't isa. Hanggang sa paghahanap ng trabaho, gusto namin magkakasama sana kaming lahat. Kaya sabay-sabay rin kaming nag-apply noon sa iisang kumpanya. Unang natanggap noon si June, Kathy, dahil sa aming apat, siya talaga ang pinakamatalino sa amin kahit noon pa. Hanggang sa mapalad talaga kami dahil di nagtagal, pare-pareho rin kaming nakatanggap or natanggap sa mga kumpanyang inaplayan naming pare-pareho. Noong una, tuwang-tuwa sa amin ang ibang mga katrabaho namin, Kathy G. Tinatawag pa nga nila kaming apat na Totoy Bibo dahil sa kwelang dala namin. Sa kabila ng stress, sa trabaho, hindi namin makakalimutang magpasaya. Halos gawin na nila kaming clown sa opisina, Miss Kathy. Pero sa kabila ng saya, Kathy, may kapalit din pala talaga itong kalungkutan. Naiintindihan ko naman na kapag nag-asawa na ang mga tropa, medyo mababawasan ng oras. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit kami nagkawatak-watak. Or should I say, nagkahiwa-hiwalay. Habang tumatagal, nagkakaroon kaming apat ng competition sa trabaho. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin, pero kapag nababati or napupuri ako ng supervisor namin, biglang lumalayo si Chris. Si June naman, masyadong pursigido, magpakitang gilas. Hanggang si Jepoy, nag-resign dahil gusto niya raw ma-explore na lang niya or mag-explore na lang siya at hindi na nakadepende pa sa tropa. Doon ko unang naramdaman na parang hindi na barkadahan ang tingin namin sa isa't isa, Kathy G. Parang palakihan na ng sweldo, pagalingan sa trabaho, at paramihan ng achievements. Unti-unti nang nawawala yung dati naming samahan. Yung mga magkakaibigan na masaya lang sa buhay. Isang araw, Kathy, may malaking project na ipinagkatiwala sa team namin. Sobrang importante noon dahil promotion ang nakataya. Ako ang halos gumawa ng buong proposal dahil ako ang may pinakamaraming oras noon. Tinulungan naman ako ni June sa presentation habang si Chris ang bahala sa reports. Pero laking gulat ko, Kathy, nang dumating ang araw ng meeting namin. Habang kaharap namin ang management, si June lang ang halos nagsasalita. Hindi niya man lang nabanggit na ako ang halos gumawa lahat ng proposal. Habang si Chris naman, sumisingit na parang mali-mali raw ang ilan kong ginawa. Hindi ako nakapagsalita noon, Kathy G, dahil sobrang nanlamig ako. Parang hindi ko kilala ang mga kaibigan ko. Yung mga taong itinuring kong kapatid, sila pa ang unang humila sa akin pababa. Pagkatapos ng meeting, doon na ako sumabog. Tinanong ko sila kung bakit parang kailangan nila akong tapakan para lang umangat. At doon na nagsimula ang mainit naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na kami sabay kumain. Hindi na rin kami nagkikita pagkatapos ng trabaho. Yung group chat naming apat na dating puno ng tawanan naging tahimik na Miss Kathy hanggang sa tuluyan na lang kaming hindi nag-uusap. Mas masakit pa Kathy nung namatay ang tatay ni Jepoy. Doon ko na-realize kung gaano na kami kalayo sa isa't isa. Nagkita-kita kami sa burol pero parang mga estranghero na lang kami. Walang biruan, walang kwentuhan at puro kamustahan ng pilit. Napaisip ako na ganito na lang ba talaga? Ganun na lang ba kadaling sirain ng inggit, pride at competition ang halos 20 taon naming pagkakaibigan? Hanggang ngayon, Kathy, namimiss ko pa rin sila. Minsan naiisip ko kung may pag-asa pa bang maibalikan dati. Pero natatakot din akong baka kapag nagkita kami ulit, puro sakit na lang ng nakaraan ang mabuksan. Kathy, tama bang lumayo na lang ako para sa katahimikan naming lahat? O dapat ko pa bang subukan buuin ulit ang pagkakaibigan na minsan nang nasira? Kapag ba nasaktan ng sarili mong mga kaibigan, kaya pa bang ibalik ang dating tiwala? Sana posible pang mabuo ulit ang isang barkadahan na winasak ng kompetisyon, inggit at pride. Kathy, lubos po akong nalulungkot sa kinahinatnan ng samahan namin. Siguro kung hindi kami nagpataasan, buo pa rin siguro kami ngayon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa po ng aking liham. Umaasa po ako sa inyong payo. Lubos, nagumagalang, at nagmamahal na kaibigan.

Sana ganyan, no? That's what friends are for. Kaya nga kayo nandyan para sa isa't isa, nagtuturingan, hindi lang magkaibigan kundi magkapatid. Kasi ganun yung ituring ang isa't isa, diba? That's what friends are for. Kaya ako nandito pag kailangan mo ako. Kaya ako masaya kapag may na-achieve ka. Kaya ako masaya, nakasuporta, dahil alam ko't naniniwala ako na kaya mong maabot yung gusto mo. Sana ganun ang kaibigan, no? Sana ang kaibigan natin from simula hanggang sa pagtanda natin, andyan sila't nakasuporta. Hindi yung kaibigan, nakaikaibigan lang kapag may kailangan. Hindi yung kaibigan lang dahil may gusto sa'yo. Katulad na lang itong nangyari kay Rewi, diba? Hindi mo yung akalain. Imagine high school pala, magkakasama na kayo. Kasi mahirap, nagsama-sama kayo sa isang trabaho, ganyan tuloy nangyari. Nagkaroon tuloy ng competition, which is hindi imposible, diba? Magkakaroon at magkakaroon talaga ng competition. Magkakaroon at magkakaroon talaga ng inggitan. Sabi ko nga kanina, sa pamilya lang may inggitan. Sa magkakaibigan pa kaya na hindi naman kayo magkakadugo? Yes, yes, you love each other. Alam mo yun, namuuna kayo para magkakaibigan ay magkakapatid. Pero iba pa rin ang mga nananalaytay sa inyong mga ugat na dugo, diba? Meron pa rin dugong bughaw, ganyan. Diba? Pero yes, ano nga ba ang dapat gawin? Pwede pa bang ipatch? Alam mo yun, kung minsan, diba, gusto nyo, i-connect nyo ulit ang isa't isa after nga ng mga hindi magandang samahan. Pero kapag nag-usap kayo, ikaw kasi nagsimula eh. Hindi ganito, ending, nag-away kayo ulit, diba? Well, normal sa magkakaibigan na magkaroon ng misunderstanding. Normal sa magkakaibigan na masaktan ang isa't isa. Pero normal din naman sa magkakaibigan ang maging mabuti sa bawat isa. Normal din sa magkakaibigan ang nagsusuportahan sa isa't isa.

isipin naman yung kung ano yung tama. 0927-384-8639. Pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio. Naka-FB Live po tayo. Or my FB page, DJ Cathy G. Kaya pa bang ibalik ang dating samahan na winasak ng inggitan? Masabi mo pa kaya, ako ito.

0: Sa puso ko rin nag-iisa ka. 2:19 po ang ating oras, Ka-Vibes.
1: Brought to you by Santom Plus.
0: At syempre, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Ayan, sa aking puso, Ariel Rivera. Wow, very, very nice song, diba? O, parang napa-flashback tayo. Parang biglang Sabado na, Cathy G. Anyways, ka-vibes ha. Syempre, kaya pa bang ibalik or maibalik ang dating samahan na winasak ng inggitan? Nako, eto nga po yung kanina pa natin iniisip, eh, no? Pwede kaya? Kahit may lamat, diba? Sabi nga nila, kapag ang isang baso, katulad, I think nasabi ko na rin, na nalamatan na, nabasag na, tapos pinagdikit-dikit mo ulit, diba? Andun na, buo man siya, pero may lamat na. So, po pwedeng, alam mo yun, magkakaroon pa rin ng sumbatan. But eventually, kung kayo nga ay matured enough, eh, syempre, talaga mas pipiliin nyo yung naging samahan nyong maganda, hindi nyo iisipin yung pangit. Diba? Lagi nating isipin sana na kapag, alam mo yun, na pinilit nating ayusin, eh, let's move on. Diba? Hindi yung nag-move on ka, but eventually time will come na parang, hindi, ganun talaga pag-uugali niyan eh. Di pa rin nag-move on. Pero alam nyo ha, according po to studies, hindi lahat ng inggit ay negative ay. May tinatawag na benign envy. Parang ano lang, sis lang, diba? Kung saan na-inspire ang mga tao na mas pagbutihin yung sarili imbis na hilahin pababa yung iba. So, namomotivate sila, diba? Kapag ikaw naiinggit ka, take it you as a challenge. Hindi yung para hilahin mo yung isang tao na bumaba, yung hitik sa bunga, diba? Sabi nga nila, babatuhin mo. Hindi ganun eh. So, take it as a challenge sa'yo na kaya ko rin yung ginagawa mo. Magiging katulad mo rin ako or mas hihigitan pa kita. Ang taray, di ba? Parang line lang sa ano, sa mga pelikula. And kapag nasira po yung tiwala dahil sa inggitan, mas mahirap ibalik yung dating closeness eh. Di ba? Dahil nagkakaroon na po ng emotional distance and of course, nagda-doubt na tayo sa intensyon ng bawat isa. Eh, naku, baka mamaya. Kunyari lang yan, pero CCTV yan. Kunyari lang yan, pero nakamatay yan. Kunyari lang yan, pero magsusumbong yan. Yung mga ganon, di ba? Kunyari, bait-baitan. Diba? Kunyari, mabait sa akin pero deep inside, oo, chucky siya. Diba? Ganon. And of course, sa social media, mas lumalala yung inggit dahil mas nakikita ng tao yung highlight reel na sinatawag. Ito yung dahilan kung bakit may mga samang unti-unting lumalamig na eh kapag nakita. Eh, kaya nga yung iba sabi nila, mukhang mag-post. I-post mo, pero iba, mas pinupost nila kung saan yung masasaya sila eh. Lalo mainggit yung mga inggit. Sabi ni Coach Everyday, Cathy G, for me, just need to look for other things na will make you happy. Dahil nga, by chance, yung relationship po na nabuo ulit, definitely like, not like before, na alam mo yon na magiging parehas pa. Alam mo yun, losing many friends in life, or one or two is okay. But yung, alam mo yon yung merong kang kasama through ups and downs, eh yun po ay tunay na kaibigan. Ayan, bakit ba nag-auto-translate ito? Thank you, Coach Everyday. Ayan, oo, it's hard to be friends with someone who has a company competition. O, diba? Ang taray ni William Mortel. And it's always on the edge because it's totally draining the friendship of a friend. Or maybe the friendship won't even be able to continue because of that. It's so painful. Ano nangyayari? Naging Inglesero na yung mga tao ngayon. But anyways, thank you, William. Ayan, Gerald King, Miss Altesa, Coach Everyday, at sila pa rin po ng mga nakatutok, Miss Mary Dulay, Ka-Vibes. Tuloy po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G. Kaya dyan ka lang ha. Come BBTO, smile ka lang dyan. At syempre, manatiling nakatutok dito lang po sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes. Ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love Me, Cathy G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
0: Ang lupet.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: 101.3 FM Radio.
1: Kawai!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ikaw lamang kaya pa, or syempre ating pong Kathy G, ask, kaya pa ba maibalik ang dating samahan na winasak ng inggitan? Mahirap, pero baka naman po pwede pa. Dahil sabi nga kapag parehong willing magpatawad at magbago ang magkabilang panig, possible pa rin na maibalik ang dating samahan kahit nasira na ito ng inggitan, diba? Pero nangangailangan ito ng ng panahon at consistency, 'di ba? Hindi naman agad-agad na okay agad-agad kayo, 'di ba? After ng mga nangyari. Ayan. And sinasabi rin ng ilang psychologists na ang tunay na matibay na samahan, hindi yung walang inggit . Kasi normal naman yung tao lang tayo . Kundi yung kayang pag-usapan at lampasan ng hindi sinisira yung respeto sa isa't isa. Ayan. Nako po, sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang komento, reaksyon at nakinig sa Love Me Kathy G, maraming salamat po sa inyong lahat, 'di ba? Alam nyo, gaano man na katagal yung pagkakaibigan, kung hindi kayo totoo sa isa't isa, masisira at mawawasak din yan kahit pa sa simpleng alitan lang. And for you, Rewi, maganda yung plans mo na ibalik yung samahan nyo na magkakaibigan. Pero alam mo, minsan may mga pagkakataon na hindi mo na maibabalik yung exact na dating samahan nyo. But of course, dahil nagbago na kayo, di ba? May iba-iba na kayong mga gustong nangyari sa buhay ninyo. Pero posible pa rin magkaroon ng bagong pagkakaibigan. And this time, syempre, mas matured na kayo, mas totoo, at mas marunong na kayong umiwas doon sa naging cause ng pagkasira ng inyong relasyon bilang magkakaibigan. And you know what? Hindi lahat ng nasirang pagkakaibigan tuluyang nawawala . Minsan, naghihintay lang ito nung taong handang umunawa at magpatawad at taong gustong panindigan yung totoo at tunay na pagkakaibigan. Thank you so much sa pag-share mo ng yung story sa amin, Rewi. And dun sa mga gusto pong mag-share ng story po nila, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Yan. Nako, ka-vibes, natapos na naman po ang araw ng Webes. Diba? Tomorrow, magkarinigan po ulit tayo. Siyempre, TGIF Friday, ka-vibes! Ayan pa, weekend na naman tayo bukas. Siyempre, dito po sa Love Me Kathy G. This is Kathy G. Pero siyempre, bago ko magpaalam, ito muna dahil ito na po, ang tambalang Jai Klong!
1: Naku, parang kilala ko yung letter sender natin. Uy. Parang, I know him, pero hindi ko na siya babanggitin. Si Rewi? Rewi ba?
0: Rewi? Rewi?
1: Naku, parang kilala ko yan. Ay, talaga. Rewi, kung nakikinig ni Kajan, ako si Chloe.
0: Si Rowie at si Chloe.
1: Rhyme. Nako. For today's video, makakasama natin later ang aking Marsis, DJ Jaiho. And of course, meron tayong guest mamayang 4 o'clock. Makakasama natin mga ka-vibes, Maharlika. Ganda ng pangalan.
0: Masyado Maharlika yan,
1: yes!
0: Ha? Kamusta naman ang mga nasa laylayan?
1: Maharlika. Parang bayan.
0: Lumayo-layo ka sa akin.
1: Wow! Diba?
0: Ako'y isang Maharlika.
1: Maharlika.
0: Nako,
1: I'm so excited. Mamaya mga ka-vibes, syempre, hintayin nyo lang dito sa ating station sa 92.3 ang ating latest na ganaps and of course, exciting news mamayang hapon.
0: Ayan, nako, ka-vibes. Kaya samahan nyo po ang tampalang Jai Klong for Banana Crew dahil masayang merienda time na naman po ang ihatid niya sa inyo. Syempre, dito lang yan sa 92.3. Bago yan, oras po muna natin, 2:49 na. Ayan. At syempre, manatiling nakatutok dito po sa 92.3
1: FM Radio Ka-Vibes,
0: ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Love me.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
0: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Bumagsak ang public trust at satisfaction rating ng Senado matapos ang naging pagbabago sa pamunuan nito ayon sa pinakabagong nationwide survey ng Tangere or Tangere. Pati sa survey na isinagawa noong May 12 hanggang 13, bumaba sa 29% rather ang satisfaction rating ng Senado mula naman sa 44% noong nakaraang kaparehong panahon. Umabot naman sa 51% ang mga hindi nasisiyahan sa performance ng Kamara. Lumabas din sa survey na bumagsak sa 27% ang trust rating ng Senado, habang 52% naman ng mga respondents ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa institusyon. Ayon pa sa pag-aaral, 83% ng mga respondents ang naniniwalang politically motivated ang naging pagbabago sa pamunuan ng Senado, habang 37% lamang ang sumusuporta sa naging leadership change. Samantala, na nananatiling matatag ang rating ng Kamara matapos ituloy ang ikalawang impeachment complaint laban naman kay Sara Duterte.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Sa iba pa mga balita mga ka-vibes, nilinaw ng Bureau of Immigration na BI na wala pa ring record na lumabas ng bansa si Senator Ronald De La Rosa sa kabila ng mga kumakalat na ulat na nakita umano ito sa NAIA. Ayon kay Dana Sandoval, walang nakatalang biyahe palabas ng bansa si Senator De La Rosa sa mga record ng immigration. No recent record of travel. Ayon pa kay Sandoval nang tanungin kung nakalabas na ng Pilipinas ang senador. Gayunman, nilinaw naman ng tagapagsalita na hindi nila masasaklaw ang mga domestic at local na biyahe sa loob ng bansa. Umalat pa sa social media ang mga ulat na umano'y kasama ni Senator Robin Padilla si Senator De La Rosa nang umalis ito sa Senado at nakita sa NAIA Terminal 3. Matatandaang pinangalanan ng ICC si De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng nakaraang administrasyon.
1: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nakaramdam ng magnitude 5.3 na lindol ang bayan ng Kalayan kaninang alas 6 ng umaga. Ayon niya sa FEVOX, batay sa ulat ng ahensya, naramdaman ang intensity 5 sa Kalayan habang intensity 4 sa mga bayan ng Pasukin, Pagudpud at Burgos sa Ilocos Norte. Naitala naman ang intensity 3 sa Lawag City, San Nicolas, Bacara at Aparisa, Cagayan, habang intensity 2 ang naramdaman sa Pinili. Wala namang naiulat na nasawi o napinsala dahil sa pagyanig, subalit ramdam ang lindol sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Patuloy namang pinapayuhan ng FEVOX ang publiko na manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga tahanan.
1: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Ang oras natin, mga ka-vibes, saktong alas 3 na nga po ng hapon. Nako, dito lang kayo tumutok sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tamba.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
3: Smart.
2: Ang galing for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahid.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
8: Vibes, ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
9: Hello, Ka-Vibes, ako si Ashley Novigat. Palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.
10: Hello, Ka-Vibes, ako si Ray Victoria at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes, ang lupit!
11: Banana Crew!
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up!
14: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards!
5: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
6: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
9: Ang lupet.
10: Hello ka-vibes, ako si Joaquin Arce at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet!
11: Hello ka-vibes, ako si Lala Ford, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupet!
8: 92.3 FM Radio!
12: Ka-vibes!
9: Ang lupet!
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
13: Magandang afternoon!
4: At DJ Chloe!
12: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
4: Banana Crew!
13: Tambalang Jai Clown!
4: Banana Crew!

0: 92.3 FM Radio Kavibes, ang Lupet!
1: Magandang, magandang afternoon! Sa lahat po ng ating mga Kavibes sa Metro and Mega Manila, nako, eto na! Eto na! Eto na! Alam mo yung song na yun?
0: Yes!
1: Diba? Sobrang high school ata ako nung sumikat. Ay, hindi, college na.
0: Nako, sakto on a throwback Thursday.
1: Yeah. College na ako nung sumikat yung kanta na yan. Yung parang, di ba, pwede bang pa-order, pa-order. Diba yun, order taker?
0: Hindi, alam ko yung doobie-doobie-doo.
1: Hindi, parang yun ata yung pinagdugtong.
0: Ay, talaga ba?
1: Mamaya, try natin i-check, di ba? Pero syempre, happy Thursday. Alam nyo po, mga ka-vibes, dati, hindi ko alam ha, kung naabutan po ng mga henerasyon ninyo. Wow! Naabutan po ba ng henerasyon ninyo ang tinatawag na happy tea?
0: Yes, of course.
1: Talaga nakapag happy tea ka before?
0: Eh, hindi naman ako taga DLSU.
1: Pero nakapag happy tea ka?
0: Yes.
1: Talaga? O oh, mamaya naman. Pag-usapan natin, what is happy tea? Di ba kasi syempre may mga mommy, may mga daddy na parang, ay yung iba pwede na, di ba? Mommy at daddy na sila ngayon.
0: Oo. Di ba? Naabutan pa nila, makarelate pa sila dyan.
1: Totoo. Pero syempre, para naman talagang, ano ba, may laway pa ako, di ba? Para naman talagang makarelate yung mga nakikinig sa atin, kung may happy tea, mas throwback to throwback pa tayo.
0: Okay.
1: Ano yung mga sikat na gimmickan talaga before, bago pa nauso ang BGC, ang mga Revel, yung mga pag-ano,
0: wow! Diba? Oo.
1: Syempre sila kuya mong boy na driver ngayon dyan, hindi natin sigurado na yung iba, pamilyar. Kasi naghahatid sila ng mga pasahero nila dun sa Revel, kung tawagin. Sa BGC, kung saan lugar ng mga gimmickan. Pero yung mga dating-dati talaga, ang mga sikat na gimmickan ay, abangan nyo po yan, ha? Kung pasok po sa inyong mga
0: generasyon.
1: Opo. Pero syempre, batiin muna natin magandang hapon sa lahat ng mga nasa Davao City sa 101.9 Helloy!
0: Naku, hello po sa inyo, mga ka-vibes all the way from 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Maraming salamat. Opo, talaga naman. Ayon po sa latest survey, sa oras ng alas 3 hanggang alas 5:30 po, talagang kami po ang inyong pinakikinggan. Numero uno po tayo dyan sa 101.9 Davao City at sa 89.5. Maraming salamat, mga ka-vibes, sa'yo na lagi-laging nag-aabang na nakatutok. Salamat po. Siyempre naman, sa 102.3 Baguio, Bacolod, salamat din. Abot na abot din tayo sa La Union, ha?
0: Oo, number one daw tayong pinakikinggan doon. Parang
1: true.
0: Parang magsisimula na yung kotse. Yung motor.
1: Truly remarkable. At syempre sa Jensen Sismars.
0: Oo, sa 97.5 Jensen.
1: Correctional vavaing criminal. Chari. Hindi. Eto na nga, grabe. Oy, bago pala ang lahat, ha. Prayers, syempre, ibigay natin ng katahimikan ng Very Very Light na ipag-pray natin ang bansang Pilipinas, di ba? Because of what's happening sa mundo natin. Mm-hmm. Actually, sa Pilipinas. Ayan, sa buong mundo rin, may kanya-kanyang kinakaharap, mm-hmm, di ba, na crisis. Pero syempre sa Philippines, di ba, we want to say a little prayer. Kasi di ba, grabe na yung nangyayari sa loob ng Senado, may putukang mm-hmm naganap. Tapos talagang parang hindi tayo nagbubuklod-buklod. Parang may kanya-kanyang ipinaglalaban ang kung sino si sino, may kanya-kanyang sinabi, yes, ipinaglalaban. May mga, hindi, di ba ang naaalala ko, dapat lahat tayo ay maging law-abiding citizen?
0: Yes, ibig sabihin, dapat nag-aaral ka rin. Alam mo kung ano yung nangyayari.
1: Sumusunod tayo sa batas, yes, diba? Oo, diba? Parang, syempre, paano nga naman natin makukuha yung respeto sa ibang tao kung nakikita natin na parang
0: sa sarili
1: kayo,
0: natin.
1: Kayo na mga inilok-lok sa pwesto, ay kayo na inilok sa pwesto, ay parang ganyan ang nangyayari ngayon, di ba? Mm. Na parang, imbes na ang inyo pong pinagtutuunan ay ang sambayan ng Pilipino, ang mas nakararami, para bang nararamdaman ko, ako na lang, I am taking the accountability sa sinasabi ko, di ba? Ang nararamdaman ko po, or ng iba pa nating mga kababayan, ay ang eksena na para bang, hindi naman kami ang iniisip nyo ay sarili nyo lamang. Mm-hmm. Kasi nakikita ko, alam mo kung ba't ko sinasabi yan. Nakikita ko kasi si Smarz na parang paano nga naman magatrabaho na magatrabaho. Nagbayad na naman ng tax eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: Audit season na nga, diba?
1: Actually, uh-oh, April 15, nagbayad ng tax. Tapos, diba,
0: yung annual tax.
1: Yung annual, tapos itong May, meron na naman. Alam ko kasi sinisingil ako ng accountant ko, diba? Oo. Oo, sinisingil ako ng bongga. So, syempre sabi ko, diba, paano ka naman gaganahan na magbigay na magbigay o magbawas na magbawas sa kinikita mo sa trabaho kung yung tax na nakikita mo na ganyan naman ang nangyari. Imbis na ang gulo ay nagmumula doon mismo sa ating mga inilok-lok na kakalurka, diba?
0: Nako.
1: So, prayer po, sana po maging maayos na po ang lahat. Sana po ay hindi na tayo magkawatak-watak.
0: Yes.
1: Kasi tayong lahat ay mga Pilipino!
0: Kailangan maghawak kamay muna tayo for now.
1: Truly. Crisis ngayon, no? Diba? So, support-supportahan tayo dapat. Anyway,
0: yes.
1: Highway. Ito na yung sa mga gimmickan, sis Mars. Pero bago pala yung gimmickan, nakalimutan natin. Kami po ang Kuwela Makulit. Nagpagbigay ng more music kami at ang balang
0: Joy Klong! Kasama niyo ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe.
1: At syempre ang bestie ng bayan, ako po si Jai Ho. Ito na, pag-usapan na natin, mabilisan lamang, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Di ba yung Happy Tea sa may DLSU?
0: Yes, doon siya.
1: O, ikaw magkwento niya kasi batch mo yan eh. Hindi
0: ko,
1: di ko panahon yan. Kasi yung panahon ko, beer garden yung sa amin.
0: Iba na pala.
1: Hindi, nung time ko sa akin, 2000, hindi ko nasabihin yung ano? Yung...
0: Hindi mo nasabihin yung year. Baka mama, 1990, ano
1: year
0: pa
1: yun? Year of the Dinosaur.
0: Year of the Dinosaur.
1: Yung mga kasabayan kong ano, mga T-Rex, mga gano'n. Okay.
0: Okay.
1: Ikaw, ano, ako muna.
0: Okay.
1: Sa amin dati, sa may Intramuros, makaka-relate yung mga taga-Intramuros, yung mga taga-PLM, Mapua.
0: Uste.
1: Litran. Uste, o may iba, mga taga-Uste, may mga taga-FEU din. Pero Lyceum, syempre, ganyan. Sa amin dati, sa may Parian, yung Parian, Puerta del Parian, sa may, ito yung parang World City Intramuros.
0: Yes.
1: Sa bungad nun, parang nagkaroon ng parang mga parang kubo-kubo or something. Tapos ano, tinawag siyang beer garden.
0: Ah.
1: Yes, oo. Kasi parang yun nga, beer garden. Parang pwede kayo mag-beer doon. Open na siya ng around mga 4, ganyan, hanggang midnight na. Yun ang sikat sa amin. Beer garden at saka Club M. May parang bilyaran.
0: Ah, meron silang talagang places.
1: Yung beer garden sa bungad. Sa bungad ng pagpasok mo sa Intramuros. Kasi nga, pag tagalisium ka, nung hindi pa baha-baha doon dati, yun ang daanan talaga. Sa may Parian talaga yung daan. Papunta doon sa, kasi diba hinarang yon.
0: Yes.
1: Parang ang ganda nung ano, ang galing ng mga engineer at mga architect dati. Kasi yung harang na wall, yung walled city Intramuros na yon, diba parang ang ganda nung structure niya kasi para hindi sila madaling ma-attack.
0: Oo.
1: Or masugod.
0: Yes.
1: Nung panahon ng gera. Oo. Diba? So yung time na yun sa bungad, may beer garden dun sa amin.
0: Okay.
1: Dandun yung
0: doon yung mga inuman.
1: Sa loob naman ng Intramuros, may mga establishment na bilyaran, may Club M, wala na ata yung yun. Tapos may Better na bilyaran, dun, kung saan doon ako nag-dorm. Yung Better dormitory is panahon pa nung Kastila talaga. Kasi yung sahig namin, talagang kita mo na, alam mo yung rock.
0: Naku, Marcis, talagang anong age yan?
1: Hindi, tapos may mga, alam mo yung mga kwento na, syempre marami ng mga dumaan doon ng mga nag-dormitory, di ba? May kwento na minsan, ano, maririnig mo daw, parang may naglalakad na ano, na yung naglalakad na, parang may mga...
0: Tundalo?
1: Oo, metal sa paa.
0: Ay.
1: Alam mo yun, may bilog? Ah. Yes, ganun ang mga chika. Ganun ang chika. Pero syempre, di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba, diba the way ko siyang kuneto, sobrang excited ako kasi yung fact na parang diba sabi nila masaya ang high school.
0: Yes.
1: High school life is super saya daw,
0: pero yung college,
1: yung college talaga, kasi that's the time na parang you're slowly lumalabas ka na
0: out of your shell,
1: out of your shell. And yun yung ewan ko, alam mo, naisip ko nga dapat ano eh. In all fairness, di ba dati sobrang strict ng mga parents? Kasi syempre takot sila na baka may mangyari sa mga anak nila, ganyan.
0: Yes.
1: But in all fairness, no, matatalino din naman ang mga kabataan din talaga. Hindi rin naman sila papayag or papasok sa isang kaganapan na mapapahamak sila.
0: Oo, basta-basta lang.
1: Pero dapat, right people yung mga kasama mo.
0: Oo.
1: Kasi may mga iba na parang ililid ka talaga into...
0: Influence kasi.
1: Yes, i-influence ka. Like ako, di ba, syempre alam kong takot sila, pero parang pakiramdam ko na ng time na yun, hindi naman ako gagawa ng hindi maganda.
0: Yeah.
1: I am just enjoying and gusto ko lang ma-experience din yung mga bagay-bagay.
0: Oo, kasi when you're in college, dito na magsisimula yan eh.
1: Yung nagiinom ka na talaga. Di ba, magpakatotoo tayo. Okay, now, sa inyo, sa Happy Tea, ano ba yung sikat sa inyo bukod sa Happy Tea? Kasi ano kaya, Katipunan ka, di ba?
0: Hindi, sa ano ako, Ortigas.
1: Ay, Ortigas, kaso sa inyo,
0: yes.
1: Iba yung sa inyo.
0: Iba.
1: Okay, go. Pero Happy Tea and Ortigas.
0: Na-experience ko rin na pumunta sa isang Happy Tea. May isang lugar sa, hindi ko pwedeng banggitin ata ang pangalan ng restaurant.
1: Ano?
0: Barn. Sinabi na rin.
1: Sikat ang Barn.
0: Sikat ang Barn.
1: Hanggang ngayon, di ba?
0: Uh-huh.
1: Oo, hanggang ngayon. Tapos, The Barn.
0: Yes, pumupunta ako doon.
1: Doon yung mga ano, lasalista.
0: Yes. Tapos ang daming picture-picture pa sila doon.
1: Yes,
0: grabe.
1: Oo. Tapos,
0: ang dami palang mga talagang Lasallians.
1: Yes.
0: Tapos parang yung iba, malalaman mo na Lasallian yung kausap mo, yung parang ano yung ID number mo. Or basta may sinasabi silang code. Tapos parang pag hindi mo masagot, naku, hindi ka taga Lasal.
1: Talaga?
0: Faker ka.
1: Kumbaga ano ka lang, social climber.
0: Yes.
1: Kasi yun ang parang code nila.
0: Yes, na parang...
1: Paano pag taga CSB ka?
0: Hindi ko rin alam. Parang may ganun din sila.
1: May iba rin silang code. So parang kapag kunyari
0: yung ID number
1: yes. Lasalista ka. Pag sa CSB siguro iba naman.
0: Pero ako kasi hindi ako taga Lasal. So hindi ko masagot.
1: So sa ano sagot mo?
0: Taga UANP ako.
1: Iba 'yon, diba? Iba 'yon. Yes.
0: Dayuhan.
1: Diba? Oo, pero nakapag happy tea ka rin or happy tea din yung sa The Barn.
0: Hindi, yun yung sa Happy Tea, sa The Barn. Pero alam ko kasi, meron maraming mga bars doon, tapos sinarado na sila.
1: Maraming nga, correct. Ang Happy Tea po ay ibig sabihin, Happy Thursday. Kung saan, di ba, ang uso pong gimmickan siyempre, nung panahon ko nga po, ay Friday.
0: Yes, sila kasi
1: sila
0: sa mga
1: kasi,
0: Lasal.
1: Sa mga Lasal, yan, parang Thursday.
0: Yun yung ano nila, yung parang...
1: Pwede silang atang mapuyat at saka tapos nakakainom-inom sila and everything. Sana po kung may Lasal yan po na nakikinig sa amin.
0: Mag-message kayo. Clarify. Tama ba itong naririnig ko?
1: Totoo.
0: Kasi syempre, nagsumama lang ako sa mga iba kong friends, mga
1: Lasallians. Tumawag sila, di ba? Sa 0954-406-1967 o kaya naman sa 0927-384-8639. Sa Davao, tsaka sa Davao del Norte, may ganyan din ba kayo? O naku, kung meron po kayong ganyan, i-share nyo sa amin, sa Bacolod at sa Bagay sa Jensen. I-share nyo po yan. Comment na po kayo sa aming Facebook fanpage. Hanapin nyo po 92.3 FM Radio Manila. Yan po ang aming official fanpage.
0: Yay.
1: At syempre, i-heart nyo na po yan, i-like nyo na po para nagkakaroon tayo ng interaction sa isa't isa. Alam mo, I'm looking forward na makabasa ng mga pagbate mula sa inyong mga Davaoenos, sa mga Bisaya, sa Bacolod, sa mga Ilonggo na taga Bacolod, sa mga taga Baguio, sa mga taga Jensen, yung mga taga Baguio, mga Ilocano, di ba? Mag-comment po kayo, babasahin po namin dahil kayo po ang dahilan kung bakit kami numero uno, kaya ibabalik po namin sa inyong lahat yan, mga ka-vibes. O, oras muna natin, 3:32 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Magbabalik pa rin po syempre sa more chikahan, pero ito muna ang more tugtugan dito lang sa Home of the Stars, Banana Crew! Let's go! This is Order Taker mula sa parokya ni Edgar.

mga pinalangga naton nga ka-vibe salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sa

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Banana Crew! Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin itong mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Yeah, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras natin mga ka-vibes, 4 na minuto makalipas ang alas 4. Tuloy-tuloy sa pagtutok, dito lang sa
2: 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
4: Hello Ka-Vibes, ako po si Ronnie Alonte at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet.
5: Hello Ka-Vibes, ako po si Karen Iship at palagi kong tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
6: Hello Ka-Vibes, ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet!

0: Radio Ka-Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka-Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Ang

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
2: Hello ka-vibes! Ako si Mark Bautista at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
3: Ka-vibes, ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
7: 92.3 FM Radio.
8: Good vibes!
0: Ang lupet!
9: Paborito niyong merienda, nandito na!
10: Welcome sa Home of the Stars!
11: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
12: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
13: Live sa studio, Robbie Domingo!
14: Hey!
15: Hello mga kapa!
16: Miss Julian Santos!
17: Uy, pagod na pagod ako dito!
18: JC De Vera!
19: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
10: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
0: Ang lupet!
20: Vibes. 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet!
21: Magandang, magandang afternoon!
22: Diba?
21: Sweet girl, diba? Syempre naman, yung iba kagigising lang.
22: Yes.
21: Kailangan parang hinihele pa rin sila. Kaya afternoon! Gano'n. Diba nakakahiya yung kumakanta tayo sa harap ng singer? Hindi nakaka-posh. Pero syempre naman, kayo pa rin po ay nakatutok sa Home of the Stars, ang Banana Crew. Kasama, kapiling ang kwela makulit na kapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
22: Jaikong! Kasama nyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe!
21: At syempre, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Naku, excited ako para sa araw na ito kasi syempre kanina trumobak na tayo dahil nga Thursday, di ba?
22: Yes.
21: Syempre ngayon naman, ano, kailangan ng eksena naman natin yung nakakaganda, nakaka-LL,
22: nakakaluwag-luwag,
21: truly. Ano may ibig sabihin pag nakakaluwag-luwag, di ba? Kailangan ano ka. True, may pera. Ikaw yung parang, ano, nasa pedestal ka, ganon.
22: Yes.
21: Oo. Ika nga dun sa mga naalala ko sa, ano, Civic at Kultura.
22: Wow! Diba? Civic at Kultura.
21: Yes. Ano ba nga? Hekasi.
22: Hekasi.
21: Yan yung mga ganyan, di ba? Naalala ko yung mga salita pagdating yung mga babaylan. Diba? Yung mga ganyan. Maharlika. Ganon.
22: Pero di ba dapat Maharlika ang pangalan ng bansa natin?
21: Dapat yun ang pangalan. Kaya lang naging pangalan siya ng vlogger na parang kung ano-ano yung sinasabi. Vlogger na ako. Di ba yung ano, parang tinitira niya si BBM.
22: Ay, talaga ba?
21: Ano ba yung DDS ata? Hindi ko alam kung sino. Basta mahilig siyang parang mang-away, di ba? Pero itong mga kasama natin is Maharlika because she's very, very talented.
22: Yes.
21: Di ba? Alamin natin kung paano. Mali mo may kinalaman doon, di ba? Baka Lodi Cakes niya yun. Charing. Anyway, eto na kinala natin si Maharlika. Welcome to the program. Hello.
23: Thank you for having me here.
21: Hi. Okay. Hi. First question, what is the language? Is it Filipino, Tagalog, Taglish?
23: Parehas. Kayo parehas.
21: Kayang-kaya naman. Don't worry. We can do, we
22: both?
21: Are multilingual.
22: Wow. ano pang language?
21: Thailand.
22: Thailand.
21: Thailand language.
22: Sige nga.
21: Sawari ka, kapuna ka, pamshari jay jay honaka. Oh, loko, bakala. Kaya ko rin mag-ano, UK.
5: Oh, sige nga.
21: Correct. Mahalika Izebuku.
5: UK ba yun?
21: Yes.
5: Bakit? Paano?
21: Ay, France pala. France. France.
5: Oh, kaya ko mag-Japan.
21: Ay, Japan. Oh.
5: Watashi wa kuroe desu.
21: Kaya ko rin.
5: Uh-huh?
21: Hireshaimase. Welcome. Di ba sa restaurant? Welcome. Sa totoo.
5: Hireshaimase FMR.
21: Di ba? Hireshaimase FMR. Harigato gozaimasu. Di ba? Simasen. Kaya ko. Bakla.
5: Kaya.
21: Ano, multilingual nga kasi yes. tayo, di ba? Ikaw, multilingual ka rin ba?
5: Mm-hmm.
21: Ano naman kaya mo?
23: French.
21: Ah, di ba? Kailangan mo tayo. Oh, French. Ano yung mga French mo?
23: Bonjour, je m'appelle Angel or Maharlika.
21: Ah, Angel?
23: Oui. Oui. Ah. Yes.
21: Oh, di, oh, oui. Bakit ka marunong yan?
23: Nag-extended French ako nung high school.
21: Ako oh, dati kasi, yeah. bago ako nag-graduate ng mass comm, broadcasting Mm-mm. yung major ko kasi, ang kinuha ko talaga, foreign studies.
5: Wow! Talaga ba?
21: Yes. Sinangaling.
5: Imbeto.
21: Imbeto. Yun pa yun, ang ganda nun sa'yo. Ibig sabihin, mahaba, marunong ka talaga na matagal.
23: So, conversation. Isibuku,
21: Fosale.
5: Parang dapat merci beaucoup.
21: Hindi, ice buko for sale kasi monte. Ice buko for sale. Oh. Bunzu. Di ba?
23: Bunzu.
21: Yeah. Oh, mahal na mahal namin ang aming bunzu.
5: Bunzo. Bunzo!
21: Sorry. Sorry.
5: Mali.
21: Ano, di ba? Pero bongga yun ha. Mm-hmm. Bakit kinag-aral ng French? Anong atake? Kasi di ba, natatandaan ko, pag nag-aaral ng mga foreign studies, yung mga, yung ibang may mga lingwa-lingwahe, either ang plano magiging ano ka, diplomat, ambassador, di ba? Yes, bakla, di ba ganun yun?
23: Yeah.
21: Ganun yun, te. Sa amin kasi kapag, meron sa Lyceum, may area sa amin na ano, parang may English only na policy. Kasi, nandun yung foreign studies, tapos ang atake nila para silang mga diplomats, para silang mga ano,
5: United Nations.
21: Yes, yeah. Ambassador for Kinesong Czech Republic, mga ganun. Bakit kaya ganun?
23: Actually, kasi nag-immigrate kami ng family ko sa Canada nung 10 ako. And then, I decided na mag-take ng extended French kasi actually, totoo yun, bago ako mag-music, yung pangarap ko is maging policy maker. Maging lawyer, ganun.
21: Yes, diba? Yun talaga. Oh, diba? Yeah. Brainy ako. Sabi ko sa'yo, ganun. Sabi ko sa'yo, huwag kayong lolo ko loko sa akin eh. Hindi totoo, yun talaga yun. Kasi natatandaan ko dati, diba? Siyempre, curious ka. Nagtatanong ka, bakit naman papahirapan ko yung sarili ko? Eh, diba, tayong mga Pinoy, tayo'y hindi ka nun.
5: Huwag
21: kang mahihiya
5: kung ang ilong mo ay.
21: Hindi. Hindi na pangu yun sa akin kasi, syempre. Maraming salamat po, Doklaho. Hindi, di ba? Ang eksena, parang ang atake, makukurious ka na parang sabihin mo, bakit naman mag-aaral pa ako ng pang-French, na mag-aaral pa ako ng ibang mga lingway? Yung pala yung purpose, kasi pwede kang mag-apply as ambassador or diplomat ka, parang ikaw yung representative ng Philippines.
5: Ah, para sa dun sa bansang
21: kunyari,
5: yun.
21: Kunyari, yung policy, di ba? Yung policy maker siya dun sa bansa na yun. Siyempre, paano nga naman niya magagawa yung policy? Eh, di ba magkaiba yung batas nila?
5: Yeah.
21: Hindi kagaya nun sa atin dito, magbabarilan sa Senate, di ba? Hindi ganun, oo. Kasi nung sa kanya, tsaka magla-live! Magla-live yung mga senator! Oo, di ba? Kinabog tayo ng mga senator sa atin nga, di ba? Bawal mag-live-live. Wala program. Pero sila talaga, keri-keri lang. Ay, pero speaking of ha, salute muna sa lahat ng mga magagaling na journalist, mga reporters na talaga namang makikita po natin na sa kabila ng putukan, eh, todo-todo pa rin ang kanilang paglilingkod para sa bayan, syempre.
5: Yes.
21: Alam mo, nakita ko nga parang ang sabi, di ba? Parang, ngayon, nasa na yung mga influencers o mga vloggers na gusto niyong keme.
5: Yes, kaya, kasi hindi sila for the likes.
21: Hindi, hindi siya for the clout. Nagsiservisyo talaga, di ba? Alala na sa PRTV, makita ko yung mga cameraman natin, saludo po sa inyo. Okay, ayan. Siyempre, dahil sumaludo na tayo sa kanila, saludo rin kami sa'yo. Kasi siyempre, magaling ka, nag-aral ka ng French sa school mo, tapos sa Canada, na hindi mo siya na-push. O trinay mong parang, let's bring it on.
23: Graduate ako nung high school na na-finish ko naman yung program and marunong pa rin naman ako conversationally.
21: Kaya ang sagot niya sa akin na C.
23: A wee.
21: Ay, hindi, C yung sa amin. Sa mambog ba ko?
23: Pero na-discover ko yung ano yung pagmamahal ko sa musika eh. Nang nagsimula ako magsulat.
21: Paano?
23: Naalala ko nung 9th grade ako, pinagsulat ako ng kanta para sa Remembrance Day doon sa Canada.
21: Ay, kasi sa Canada? Mm-hmm. Kaya pala napaisip ako, Remembrance Day, wala kaming ganun ah.
5: Oh, Remembrance Day.
21: Oh, oh.
5: Ah, kasi iba yung mga
21: iba sa Canada,
5: national
21: may ganun sila.
5: Holidays.
23: Yes, yeah. And then, nung pinerform ko yun, parang love at first sight na ito yung gusto kong
21: gawin. Na ang sarap
23: gawin.
21: Palang mag-express ng nararamdaman mo through music.
23: Through music. And yun yung naging focus ko over time. And nag-aral pa rin ako. Inaral ko yung environment sa university dahil gusto ko pa rin gawin yung research. At the same time, mm-hmm. ngayon yung focus ko talaga is storytelling, is music. Kasi yun talaga yung paraan ko para makipag-connect din sa mga tao.
21: Totoo. And, pero more on ano, yung context ng sinusulat mo, love?
23: Yes, sa ngayon, yeah, love talaga.
21: So, ibig sabihin, marami ka na experiences or yung mga friends mo talaga, madalas na broken-hearted, madalas in love sila, ganyan. Kasi diba it's hard na, kunyari, magsusulat ka ng sobrang sakit na kanta kung hindi mo naman talaga ito tunay na naramdaman.
23: Yeah.
21: Alam mo, speaking of that, kagabi, meron akong isang kaibigan na director. Naging director ko siya sa Lover's Liar sa GMA 7 dati, sa teleserye namin ni Claudine Barreto. Parang ang atake, nakita ko na parang siya mismo na-amaze kasi, through AI, sumulat lang siya ng lyrics niya.
1: Yung AI yung nagsulat?
21: Hindi, siya mismo. Parang words niya, tapos nilagay niya lang, please produce the song using a slow, kineming love song with a male deep voice. Parang ganyan.
1: Oh.
21: Bakla, ang ganda. Ang ganda. Parang talagang, ang ganda talaga nung kinalabasan. Pero syempre, diba, I don't promote. I don't, AI ano, yung mga AIA. Kasi nga, yung talento talaga ng mga Pilipino or kahit, syempre Pilipino ang ilalaban natin. Yung talento ng Pinoy, yun talaga yung mahusay pagdating sa producing, composing, diba? Yun nga yung lag kong tinatanong, diba? Agree ka ba na may AIA? Ate ko, syempre na-curious ako. Sabi ko, sige, I need to try it sa sarili ko. Nagsulat-sulat ako ng song. Bakla! Inararamdaman ko. Ate ko, ang ganda. Meron nga talaga.
1: Mm-mm. May potential siya.
21: Paparinig ko sa inyo, ha. Sandali na. Meron ako.
1: Tapos may kumanta na siya.
21: Oh. Yes. Nakakatakot talaga, Tay. Nakakatakot. Mag-isa lang ako sa bahay. Tapos, hala. Oo, wait lang. Ito. Paparinig ko sa inyo. Wait lang. Ito siya. Simula.

0: Ba yung pinagdaanan mo, Marcius?
1: Guys, I'm single.
0: Ah!
1: Yun yung sinunod ko, di ba? Ang ganda. Sabi ko talaga, oh my God.
0: And the beats.
1: Jonathan Manalo level. Sorry. Rock Santos level. Benny Saturno level. Pero syempre, di ba, hindi ko siya in-out. I mean, pinarinig ko lang sa inyo, pero hindi ko siya i-out na, siguro hindi pa ngayon. Kasi parang, di ba, DJ ako, tapos ayoko mag-play ako ng ano, ng AI songs. Kaya ka, di ba, hindi natin pinipay yung hawak ko ang beat.
0: Hawak mo ang beat.
1: Hawak mo ang beat. AI ba yun? AI yun, di ba?
0: Sabi nga nila, AI daw. Pero,
1: may nag-claim, di ba, na taga-Tacloban na hindi daw AI, di ba? Basta ayoko. Kasi, di ba, support OPM. So, dapat supportahan natin yung mga, ano, mga Pilipinos sa songwriter. Tapos nung, ano yung unang-unang song na ginawa mo?
2: Unang...
1: Remembrance Day to, ah.
2: Oh, Remembrance Day. Tapos sinulat ko yon, and then pagkatapos nun talagang, yun, may mga pakiramdam ako na gusto kong sabihin kasi sobrang introverted ko nun.

0: verse na to, ganun, sineseryoso.
1: Magandang bonding yan, di ba?
2: Yeah. Music.
1: Siyempre, bumili din kayo ng mga parang papiano-piano, ganun.
0: Mm-mm. Yeah, sa may gitara. Mga gitara, drums, bass, lahat.
2: May studio na sa bahay.
1: Meron ka na? Ikaw din ba nagpo-produce?
0: Nang demos, yeah.
1: Ah, talaga? Ah. Yun ang mga talented, di ba? Mm-hmm. Kasi siyempre, high-tech na rin talaga. Alam mo yung may isang piano pala na ganun, na pwede mo nang gawin doon lahat, pwede doon yung gitara.
2: Oo, ipapress mo na lang, tapos may switch siya.
1: Mga saxophone, pwede na. Kasi yung si Kiko Salazar, di ba, roommate ko dati.
2: Mm. Ay, talaga?
1: Oo, dahil magkasama kami sabay sa Corinthian Garden. Okay, lolo ko.
2: Oo, mahal.
1: Pero nakikitira lang naman kami. Sa manager namin, akala mo talaga sa amin, di ba? No? Di ba, ganun, may ganun ka na rin.
0: Yeah.
1: Kasi
0: yeah.
1: Nga pa nag-produce ka ng song, tapos magre-record ka na parang, wish I could be the one. Tapos adjust mo na pa. Yes. Ano kasi ako, music enthusiast.
2: As a Shiwa Kare. Eh.
1: Hindi. Inoto-tune lang yun sa akin, te. Hindi talaga. Hindi maganda yung boss ko talaga. Minsan lang.
2: Award-winning to.
1: Hindi.
2: Di ba?
1: Ano, nominated sample. Ako sa Awit Awards.
2: Ayun, na-nominate.
1: Best Novelty Recording Artist. Ayun. Saka Best Novelty Song. Oh, di ba? Hindi. Siyempre si Roxatas nag-produce, di ba? Sa Star, ano siya, released by Lodi Records before. Mm-hmm. Sa Star Music kasi dati, hindi lang Star pa pang meron.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Meron Tarsier, ganyan. Yeah. May, atas may, diba, Star Music, nilagyan ng Star Pop, Tarsier, tapos meron dating Lodi Records. So yung mga novelty songs under siya ng Lodi Records.
2: Oh,
1: na ang head, diba meron pa yung head si Jamie Rivera? Yung parang yung siya yung head sa Star Music, may ganun pa.
0: Mm-mm.
1: San sa'yo, Star Pop?
0: Star Pop.
1: Oh, yan, tari, paano ka na-discover sa Star Music?
0: Nagsisimula ako ng magsulat ng kanta para kila Bel Mariano, Alexa Ilaca.
1: Ayan, speaking of Bel Mariano, ano yung song na nasulat mo kay Bel Mariano?
0: Yung pinakauna is With You. Actually, I remember, I think you interviewed her about the song. And
1: because I am the one who interviewed Bel Mariano sa launch ng kanyang nung pandemic,
0: yes.
1: Right?
0: Yeah, naalala.
1: Ang latest single niya, ang single niya that time ay Sigurado.
0: Yeah,
1: By Trisha Denise.
0: Yes.
1: Oh, di ba? Tara na memory ko, no? Ganun, lolo ako talaga. Tama. Yeah. Nanonood ka nun? O nandun ka mismo sa Zoom?
0: Pinanood namin yung interview kasi plinay niya rin yung kanta na With You, which is yun yung sinulat ko para kay Belle that time. And then also after her next albums na rin, nagsulat din ako.
1: Ano naman ang sinulat
0: mo? Yung I Save Me and Shot Me Right Through.
1: Ay,
0: yun yung mga nasulat ko. Tapos, it was Sir Rox and Sir John, and they started to hear my voice dun sa demos, and they eventually offered being signed as an artist.
2: As a singer na yeah.
1: Saan ka ba based? Sa Canada?
0: Sa Canada.
1: Umuwi ka lang for this?
0: Yes.
1: So hanggang kailan ka dito?
0: Hanggang end of June, actually.
1: Talaga? Yeah. Kasi pwede ka naman mag-release ng mga songs mo kahit na nasa Canada ka.
0: Mm-mm.
1: Kasi syempre, di ba kapag ka mag-show ang TFC or ang ABS-CBN dun sa Canada, pwede kang, dahil nga Star Music ka, pwede ikaw yung mag-front act.
0: Yeah.
1: Di ba yung mga ganyan? Tsaka ang bongga, kasi parang hindi ka lang dahil, alam mo yun, walang pressure.
0: Mm-mm.
1: Hindi kailangan na parang ako dapat ang mag-front or something. Kasi you're talented and you're creating music to Filipino artists like Bel Mariano, Alexa Ilacad, diba? Sino pa?
0: Yung pinaka-recent is yung Reyna by Michelle D.
1: Isang sumat ng Reyna. Meron kami niya nung Reyna, diba?
0: Mm-mm.
1: Ang ganda mo.
0: Thank you.
1: So hindi mo pinursu na pumasok sa isang school kung saan tinitrain pa o talagang self, ano ka lang?
0: Self-taught.
1: Self-taught
0: na may support ng community and pamilya talaga. And sobrang grateful ako sa songwriting actually kasi pag nagsusulat ka ng kanta para sa ibang tao, kailangan mo talagang magkaroon ng pananaw na higit pa sa sarili mo. So, for Bel, ano kaya yung gusto niyang, ano kaya yung kanta na mag-fit sa kanya or Alexa or Angie or other artists. So, nakatulong
1: Angie,
0: rin.
1: Yeah. Angie! Oh. Ang dami mo nang nagawa ng kanta.
0: Thank you.
1: Dami mo pera.
2: Kasi nga sinasabi nila, di ba?
1: Hindi yun to brag.
2: Uh-uh.
1: Di ba kasi kapag manunulat ka, tas nag-register ka na sa yung may nire-registeran yan, di ba?
2: Parang royalties yun.
1: Yung sa royalty, kailangan member ka ng Phil's Cup. Member ka ng Phil's Cup?
0: Nagsasign up ako.
1: Kailangan member ka ng Phil's Cup para kahit na anong mangyari, hanggat na yung song mo, mapiplay sa TV, mapiplay sa radio and everything, o kaya kahit sa mga convenience store, kahit sa
2: may ano ka dyan.
1: Sa mga ano, hindi, may na, ano ba yan, ano, sa Sikihor ata ako nakakita eh.
2: Ah!
1: In fairness, sa Sikihor pa, di ba? May isang convenience store doon.
0: Mm-mm.
1: Tama ba? Or nasa iba?

0: Ang lugar ako. Basta nasa isang lugar ako, huwag na lang sa Sikihor, iba na lang, baka mali kasi. Basta nasa isang lugar ako, meron silang sticker sa restaurant na parang Phil's Cup member sila.
1: Ay,
0: so,
1: wow.
0: Anything na piniplay nila sa restaurant, ibig sabihin, binabayaran nila yun.
2: Yung Phil's Cup. Wow!
0: Yung song na yun. Di ba ganun siya? That's how you do it. Ganun talaga siya. So, kayong mga composer, producer, di ba, continuous lang, parang si Michael Jackson, di ba, kahit patay na siya, ang yaman pa rin niya.
2: Yes, diba? Kasi, the family.
0: Yes, kasi nga, may kinikita yung kanyang mga ginawang kanta. Dati nga, natatandaan ko sa TV, hindi pwedeng kantayin yung happy birthday to
2: you. License na siya.
0: Hindi siya pwedeng kantayin dati. Ngayon pwede na.
2: Ay, talaga?
0: Kaya nakakanta na siya. Parang mas, ano na, free na siya. Hindi na, di ba, ang even the teleseries. Di ba the story of Direk Antoinette Hadaone, if you're familiar with her story sa Ang Walang Kwentang podcast, na-mention niya na parang nung ginawa nila yung That Thing Called Tadhana, may kanta doon si Whitney Houston, di ba? Yung, ano ang kanta ng That Thing Called Tadhana na kanta ni Whitney Houston?
1: Yung nas kinaraoke song nila.
0: Oo,
1: yung kinanta ni Angelica.
0: At saka ni JM. Ayan.
1: Pinanood ko lang yun isang araw eh.
0: Totoo. Ano yun? Para makuha nila yung royalty nun, sa sobrang mahal, nag-ask sila for donation drive sa Facebook.
1: Grabe.
0: Para magamit nila at mabayaran nila yung song na yun.
2: Where do broken hearts
0: go? Yes. Binayaran nila yun. Tapos parang, meron pa yung Tagalog song naman, at least mas mura. Tapos parang, kasama sa budget pala of producing a movie, yung mga songs na gagamitin mo. Kasi may bayad. Yes. Oh, trivia. Hindi kasi hindi lahat alam. Diba? Kaya yung mga may mga talento, yung mga kabataang nakikinig sa atin, if you guys ay may talento, you guys need to have courage.
2: Wow!
0: And be kind. Be kind.
2: I'm Miss Aviona.
0: Totoo, diba? So, ikaw, ang alam mo, napaproud ako sa'yo kasi ang galing-galing lang nung nagsimula sa Remembrance Day, ganyan. And now, eto na, nung kinausap ka, ano naman yung nakapagpa-yes sa'yo na, ay, gusto ko rin yan. Kasi syempre, introvert ka, you've mentioned, diba? Eh, diba, parang, like this. Diba? This is parang bago sa'yo itong mga nangyayaring ito. Yes. Oo.
1: Ano talaga siya, series ng development ng sarili ko.
0: Bago ka mapa-yes.
1: Mapa-yes sa sarili ko in a sense na masaya ako kahit hindi ko na pinapursuto ngayon yung pageantry talaga nakatulong sa akin nung nag-Miss Philippines Earth Quezon City ako noong 2021. Yun talaga yung nag-push sa akin na paano may pag-usap, paano magsalita, paano dalhin sarili ko, and doon ko rin na-discover yung hili ko sa fashion, expressing myself sa fashion, tapos nagpa-perform din ako sa Toronto, sa Ontario, and years na dinadevelop talaga yung pagiging confident ko lang sa sarili ko, and then ngayon is really what I feel like is the perfect time na mapakilala ko rin yung music ko in a sense.
0: Ang taray, no? Ano siya, no? Proseso talaga.
1: Proseso.
0: Kumbaga,
1: talaga.
0: Pwede mong, sa madaling salita, in God's perfect timing.
1: Yes.
0: Diba? Na parang, minsan hindi mo kailangan ipilit kung sa palagay mo ay yung mga opportunities dumarating sa atin. Hindi dahil maganda siya sa paningin mo or sa pandinig mo, gagrab mo kaagad. Dapat talaga pinag-iisipan mo din. Yes, diba?
1: Yeah.
0: DJ Jaiho, 2026.
2: Wow! May code card na siya.
0: Yes, true, diba? So ito, ang iyong awitin ay royalty. What about?
2: What about?
0: What about royalty?
1: Nung sinusulat ko yung kantang yun, I wanted to write a song na parang may contrast na in a sense na royalty, pero yung lyrics grounded sa reality na yung...
2: royalty reality.
1: Yeah. Na hindi siya luxury, pero it's about yung paano ba yung mga dalawang couple na nagsusumikap, na nangangarap.
0: Naabuti ng pangarap na together.
1: Ng pangarap nila together. And what makes them a queen and a king is how they love each other, paano nila mahalin at tratuhin ang isa't isa. Yun talaga.
2: So it's about a royal couple. Parang ganun.
0: Kate Winslet.
2: Yeah. Kate Winslet.
0: Yun lang yung tatanda. Diana.
2: Princess Diana.
0: Yes. Yun yung alam kong mga naabutan ko pa. Ang taray naman yan. Bakit? Kanina experience yan?
1: Nung, actually, sinulat ko to noong 2022. Pero that time talagang parang lesson lang siya na ito pala yung gusto ko sa isang relasyon. Ito pala yung pinapangarap ko.
0: Ikaw yan mismo?
1: Nung sinusulat ko. Tapos, yun yung a royal kind of love in a sense. Tapos, ngayon, I feel like it's perfectly aligned kung saan ako ngayon sa buhay ko.
0: May ritual ka ba pag sumusulat ka? Yung kailangan...
2: Process.
0: Ako kasi...
2: Kung ano muna.
0: Pag gagawa ko ng script ko, ano, kailangan malinis ang paligid. Totoo ha, sa condo, yung parang wala ko sa mood kapag ka makalat, gusto ko malinis, gusto ko mabango. Super fascinated talaga ako sa mga air diffuser.
1: Yeah.
0: Yung diffuser ko, dami, dalawa. Tapos meron pa ako yung candle warmer kasi gusto ko pagpasok ng kwarto ko, parang it's a different world. Tapos yung mga pailaw-pailaw kasi ako ganyan. So gusto ko, parang sulat ako ng script, ganyan, kailangan ganun yung amoy. Pag hindi ko pa siya nababive, hindi ko kaya magsulat, parang itutulog ko na lang, ganyan. May ganun, may ritual ka rin na parang kailangan, wala akong ibang tao.
1: As much as possible, gusto ko, like you said, yung ano, nililinis yung kwarto, warm yung ilaw.
0: Parang doon nagsistart eh.
1: Doon nagstart, pero minsan...
0: Setting the mood. Yes.
1: Minsan kahit inaantok ka na at natutulog ka na, biglang may idea, tas okay. Hindi ako matutulog ulit dito.
0: Kailangan niya isulat agad.
1: Yeah, kailangan talaga, unless otherwise makalimutan mo talaga. Yeah.
0: And the iba naman din kasi sa kanila, dahil ngayon kanila parang, di ba aminin natin, may mga ganap tayo na parang maganda siya kapag agad-agad mo ginawa, pero yung pagsumunod na, parang iba na. Mm-mm. Parang sa acting, di ba?
2: Yes.
0: Yung maganda yung pinapakita mo lagi sa first take. Mm-hmm. Yung sa second take, pag uulitin na, parang iba na.
2: Parang may tawag dun yung continuity ba? Or para hindi lang maputol yung, may sinasabi sila dun . Meron kang flow.
1: Creative ganun. Flow.
2: Creative flow.
1: Being in the zone. In the zone. Yeah, pag in the zone ka. Taray. Kasi pag nawala ka doon, parang ang hirap ng bumalik.
0: Tsaka yung iyak mo, di ba? Yung kunyari, naramdaman mo na kunyari, di ba?
1: Okay na.
2: Tapos, di ba? Mga 5 times kang gaganon.
0: Dala-dala ko na po yung pencil. Bumangon ka dyan. Di ba yung ganon? Tapos ang ending, pagka, ulit, take two, yung unang delivery mo na, iba na. Oh, diba? Kasi iba hindi na maganda yung ano. Yeah. That's what you call creative flow.
2: Yes.
0: I'm sorry. Meron ko lang tayo today.
1: Creative flow.
0: So now, pwede na bang pakinggan yung songs ni Maharlika? Mm-hmm. Ay, yung Maharlika, saan pala galing?
1: Naghahanap ako ng pwede kong pangalan as a stage name, pero tinitignan ko kasi gusto ko mag-pay homage sa pre-colonial words. Eh, nahanap ko ang ganda niya. Pero
0: intro natin kanina. Bakla yung mga babaylan. Ganun.
1: At the same time, ginusto kong, like, I wanted to redefine it in my own terms as a modern Filipina. Kaya binago ko yung spelling into a J and a C.
0: Correct. Yeah. Ang galing. Yeah. Talagang ano na siya, no? Parang, if you want to be known for your music, di ba? Mm-hmm. Gagawa ka ng something na makakapagpa-differentiate sa'yo sa napakaraming mga talented din nating kapwa Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kailangan mo mag-stand out. Mm-hmm. Diba? Ay, bongga! Yeah. O saan pwedeng pakinggan itong awitin mo? Siyempre, ngayon pwede na sa 92.3.
2: Yes,
0: take it away, Maharlika, go. Invite mo silang lahat na stream.
1: Mm-mm. Hi everyone. Thank you so much for watching us. Please do stream my song Royalty out on all streaming platforms, Spotify, Apple Music, YouTube, it's everywhere. And if you could also follow me and connect with me on my socials, which is at @MAJARLIC_or_ I would love to connect with you as well.
0: Yon. Yeah. Invite mo rin sila na kapag nagustuhan nila yung song mo here, mag-comment yung mga fans mo, yung mga I'm sure, 'di ba, sa dami ng mga artists na ginawan mo ng kanta, they're already familiar with you. They will also stream your song, 'di ba?
1: Yeah, if you could also please comment yung royalty para
0: sa page.
1: Play sa page ng Banana Crew. That would be amazing para paulit-ulit nating mapakinggan yung kanta ng royalty and celebrate a royal kind of love.
0: Sa lahat po ng mga in love, sa lahat po ng mga kinikilig, sa lahat po ng may hinahalikan pagising.
2: Wow! At may gustong halikan, pagising.
0: Bago matulog, diba? Totoo. Kung kayo po ay nangangarap na abutin ang mga pangarap nyo ng sabay, diba? This is it. Your Majesty. Well, diba? Let's play Royalty dito lang sa Banana Crew.
3: Banana Crew! Exclusive!

0: Yoga Vibes on the Bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown na, kaya naman tutok lang dito sa Home of the Stars sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet!
0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes.
2: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
3: Banana Crew Daily Top 10 Hits.
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
1: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawena, sa Davao City o sa Davao del Norte! Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jaiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
6: Agbyag kayo amin nga ka-vibes dita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: Kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita natin ngayon sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa May EDSA Main Avenue. Unahin natin itong nasa kaliwang bahagi ng ating mga television. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, papasok ng Quezon City at papunta ng Cubao. At nakita nga natin bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito mula sa pagbaba ng Santolan Flyover hanggang papunta dyan sa may underpass ng Pituason ay mabigat ang daloy ng trapiko. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, yun na sa dulo ng ating mga telebisyon, yan yung southbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Cubao, papunta ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong. Sa mga oras na ito, moderate to slow moving naman ang traffic na dyan sa area na iyan.
1: May 14, 2026, Huwebes. Matapos ang kaguluhan at pamamaril sa Senado kagabi, nakapuslit na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nia Cortez.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Kasunod ng putukan at gulo sa Senado, Senador Ronald De La Rosa naka-eskapo. Insidente sa Senado kung saan halos 30 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Strange lang o gawa-gawa, PNP mag-iimbestiga. Nangyari sa Senado, kapalpakan sa bagong liderato ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Impeachment Court nakatakdang buuin sa Lunes, May 18. At Pangulong Marcos Jr., ininspeksyon ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa Clark, Pampanga.
1: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na sa gusali ng Senado si Senator Ronald Bato De La Rosa. Napikon naman si Cayetano sa mga tanong kung gawa-gawa lang ang nangyaring gulo kagabi at iginiit na under attack ang Senado. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Dina, sa ngayon nga ay wala pang ang impormasyon ang liderato ng Senado patungkol nga dito sa kinaroroonan ni Senator Bato De La Rosa. Pero ang malinaw nga dyan, wala na siya mismo dito sa loob ng Senado dahil kaninang madaling araw ay lumabas daw siya ng gusali. At yun nga, naka-eskapo at nakatakas na rin dahil nga dun sa nangyaring insidente kahapon. Puting SUV ang lumabas sa parking lot ng Senate Building kaninang madaling araw bandang alas 2:30. Naalerto ang mga pulis sa paligid ng Senado at sinilip pa nga yung mga nakabantay ng mga otoridad ang labas bago palabasin yung pinaka-SUV. Heavily tinted yung mga sasakyan na nakita natin kanina at yung loob nun ay hindi agad makikita kung may nakasakay. Hindi man malinaw kung ito ang sasakyan na ginamit ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Papalabas ng Senado, kinumpirma naman niya ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na nga sa Senado si Bato. Depensa pa nito, walang warrant of arrest mula sa Pilipinas si Bato kaya legal ang kanyang pag-alis sa Senado. Si Senator Jingo Estrada umano ang nagbalita sa kanya ng pag-alis ni Bato sa Senado at kinumpirma ng Sergeant of Arms na madaling araw umalis ang senador. Nag-message pa umano ang asawa ni Senator De La Rosa kaya Senator Cayetano na hindi alam na aalis sa Senado ang kanyang asawa. Natatakot ngayon ang asawa ni De La Rosa sa kaligtasan ng senador. Dagdag pa nga ni Cayetano, hindi daw planado yung pag-alis ni Senator Bato sa Senado at sariling desisyon niya ito. Nilinaw naman ni Cayetano na wala na ito sa Senate Protective Custody. Sinalagri ni Cayetano ang haka-haka na planado umano ang mga nangyaring putukan kagabi sa Senado para makatakas ang kapwa senador. Tila napikon din siya at

0: warrant. So, he's free to go. You when you, for example, ah, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede ka umalis.
1: Yun niya kanina nga dun sa press conference ni Senate President Alan Cayetano ay yun nga, napikon ito dun sa mga tanong sa kanya kung ito ba ay isang gawa-gawa lamang at sabi nga niya sa media na nandito daw kami at saksiyan namin yung pinaka nangyari kaya papano daw nangyari na gawa-gawa lang niya at kung nakita niyo kanina dun sa minaka live ng kanyang press con ay hinampas pa nito yung mismong na harapan niya, kumbaga talagang napikon ito nga si Senator Alan Cayetano dun sa mga nagsasabi-sabi na ito ay gawa-gawa lang yung kagabing nangyaring insidenteng shooting dito sa Senado. Ninya.
2: Okay, JM, kumusta naman yung ibang mga senator natin dyan? Sila ba? Yung mga miyembro naman ng minority, nandyan ba sila?
1: Sa ngayon niya, hindi pa tayo nakakakyat dun sa mga opisina nitong mga senador, especially sa minority block dahil medyo mahigpit pa rin yung seguridad dito, especially dun sa malapit sa pinangyarihan nung shooting incident dito sa second floor at medyo mahigpit din yung bantayan ng mga miyembro ng USAO, yung Sergeant at Arms pagdating sa paglibot-libot ng mga media. Kanina nga ay nakapunta tayo dun mismo sa lugar kung saan nangyari yung shooting incident pero kasi kasama si Senator Alan Cayetano, kaya napayagan yung mga media na makalapit dun sa area niya.
2: At kumusta naman ang moral ng mga empleyado at ng media dyan? JM.
1: Alam mo niya, business as usual pa rin yung nangyayari dito. Parang walang nangyari kagabi na pamamaril dito sa loob ng Senado dahil nung nakarating tayo kaninang umaga dito, yung mga Senate employees ay nandito pa rin, ginagawa yung kanilang trabaho, especially sa media. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng mga miyembro ng media dito, nag-interview, inihintay pa rin si SP Alan para nga dun sa mga paliwanag na nangyari at dun sa mga ginawa nangyari kanina, pati yung mga investigasyon na ginagawa ng PNP pagdating nga dito sa nangyaring insidente ng gunshot dito sa Senado.
2: All right. Maraming salamat, JM Pineda.
3: Nabalot ng tensyon ang buong Senado kagabi matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagbabalik si JM Pineda.
1: Ilang oras ang naging tensyon sa loob ng Senado dahil sa nangyaring shooting incident.
4: Meron po tayong natanggap na impormasyon.
1: Pasado alas 5:30 ng hapon, nag-Facebook Live si Senator Ronald Bato de la Rosa at humingi ng tulong sa publiko dahil may impormasyong aarestuin siya ng NBI. Mag-alas 6 naman ng gabi nang matapos ang sesyon at ilang minuto lang ang nakalipas, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema sa hiningiing temporary restraining order ni de la Rosa. Walang TRO. Sa halip ay pinagkokomento ang kampo ni Bato sa loob ng 72 hours. Bago mag-alas 7 ng gabi, inigpitan ang seguridad sa loob ng Senado. Sabi ng Senate Sergeant at Arms, may aarestuin sila pero hindi naging malinaw kung sino. Pagtapos yan, nag-lockdown na ang buong Senado. Walang pinalabas kahit ang mga media. Bandang 7 o'clock p.m., kinumpirma ni Sergeant at Arms General Mau Aplasca na dumating na ang Articles of Impeachment sa Senado. Igit 5 minuto lang ang nakalipas, namataan si Senator Ronald Bato de la Rosa na papasok sa elevator. Mag-alas 8 naman ang dumating ang mga armadong sundalo na naka-fatigue uniform sa second floor. Dito rin nakarinig ng mga drilling sa unang palapag. Ilang sandali pa, ito na ang bumulabog sa Senado. Alas 8, nambuksan muli ang main lobby ng Senado at dito na nakalabas ang ilang miyembro ng media. Pero marami pa rin ang naiwan sa loob. Alas 8:30 nang dumating si DILG Secretary John Vicrimulla para kausapin at isecure ang mga senador na naiwan sa loob ng gusali. Itinanggi rin niya na PNP ang nagpapotok sa loob at walang nangyaring pag-aresto. Bago mag-alas 9 ng gabi, dumating naman si PNP Chief Jose Melesio Nartates Jr. sa Senado. Ilang minuto pa, pinalabas na rin ang ilang mga media na naipit sa loob. Alas 9:30 nang umarap si Secretary Remulla at mga senador sa media at sinabing walang nasaktan sa shootout incident kahit na mismo si Senator De La Rosa.
5: Hindi po gobyerno ang gumawa nito.
1: Pasado alas 10 ng gabi, naglabas ng video statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing walang kinalaman ng

0: gobyerno sa nangyari sa Senado. Maghahating gabi, isa-isang lumabas sa mga convoy ng senador sa loob ng Senate building. Kumalma kahit papano ang sitwasyon pagsapit ng madaling araw, pero dama pa rin ang tensyon at nananatiling sarado ang buong Senate building. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inaalam ng Philippine National Police kung palabas lang ba ang nangyaring pamamaril sa Senado kagabi. Mariin namang itinanggi ng NBI na ang mga ahente nila ang may pasimuno ng putukan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristohin.
3: Ang live stream ni Senator Ronald De La Rosa ang itinuturo ng palasyo na ugat ng lahat ng kaguluhan kagabi sa Senado. Ayon sa Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca ang nagsabing may aarestuhin sa Senado. Samantala, matapos ang pagpupulong sa Malacanang ng NBI at PNP, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ng palasyo na unang nagpaputok ang USAA sa akalang may operasyon ng mga NBI agent na nasa gusali ng GSIS na katabi lamang ng Senado. Nilinaw ng Malacanang na walang utos mula sa Pangulo na aarestuhin si Senator De La Rosa. Ni-request umano ng GSIS management ang mga agent bilang dagdag seguridad matapos ang nangyaring komosyon noong araw ng Lunes.
4: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
3: Iimbestigahan naman ng PNP ang anggulong stage o palabas lang ang nangyaring pamamaril kasunod ng balitang nakatakas na si Senator Ronald De La Rosa.
5: Kung ang appreciation is stage ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
3: Nagpahayag naman ng pagkadismaya si NBI Director Attorney Melvin Mativag sa Senado kasunod ng mga usapin na may kinalaman ang mga senador sa di umano'y pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Mativag, may kasunduan sila ng Senado na hindi aarestuhin si De La Rosa habang nasa Senate Protective Custody siya.
6: Malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pag-usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakaalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
3: Nanindigan ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment si De La Rosa kahit ito ay dating hepe ng pambansang pulisya. Habang gumugulong ang investigasyon sa insidente sa Senado, tiniyak ng PNP at NBI sa tulong ng ibang law enforcement agencies na makakamit ang hustisya at masasagot ang tanong kung nasaan na si De La Rosa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nilinaw ni NBI Director Melvin Mativag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang nahuling shooter sa loob ng Senate building. Kinilala ni Mativag ang suspect na si Mel Oragon na naunang tinukoy sa police report na 44 na taong gulang na nagpakilalang driver sa NBI. Sinabi ni Mativag na nalaman nila na si Oragon ay volunteer sa NBI at nagsilbi lang na driver ng grupo na nakadeploy sa Senado. Lumabas sa paunang investigasyon na si Oragon na may bitbit na baril ay nagpaputok ng ilang ulit dakong 7:15 ng gabi sa loob ng GSIS compound.
1: Maaksyon ang naging sitwasyon sa Senado kahapon. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang kinukumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na ng Senado si Senator Bato De La Rosa. Humingi tayo ng opinyon mula sa isang eksperto. Makakausap po natin si dating FEU Institute of Law na si Dean Attorney Mel Santa Maria. Magandang hapon po and welcome back sa Arangkada Balita, Attorney.
8: Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack.
1: Attorney Mel, wala na raw si Senator Batod De La Rosa dyan sa Senado. Una, ano po ang reaksyon niyo dyan?
8: Well, bakit nawala? Dalawa lang ang ano dyan, dalawa lang ang posibilidad dyan. It was a design or incompetence ng mga tao doon. Sapagkat flawless ang pag-alis. Madaling araw, walang nakahalata, walang komosyon, wala. Lumabas, nakaalis. So ano yon? Was it really a design, orchestrated, planado na? O incompetence ng mga gwardiya doon? So yun ang mga katanungan na dapat sagutin rin. Number one. Number two, nagain ulit sila ng motion. Kung hindi ako nagkakamali, sa ating Korteng Suprema para mag-issue ulit ng TRO. Pero meron tayong rule na ang isang taong lumayag, flight, is a sign of guilt. So kung iyan ang ating rule, hihina na naman ang kanyang motion for a TRO. Baka hindi aktuhan ng Korte Suprema yan. At alam mo, Jack at Ninyang, nakita natin kagabi, lahat ng sakit ng isang sistema, lahat ng sakit ng isang sistema. Bakit? Diba? Kasi, mantakin nyo naman, accountability was viewed as an attack on the process. Number two, right and wrong was below loyalty. And number three, yung tradition na so-called ng Senado, we weaponize para gawing sanctuary ang Senado sa isang sinacharge ng krimen against humanity. Saan ka naman nakakita niyan? So kaya yun ang sinasabi ko, lahat ng kapangitan ay nakita natin kagabi. So, yan ang dapat imbestigahan nila.
9: And Attorney, no, 'di ba alam nga natin pinasasagot pa binibigyan pa na 72 hours si Senator De La Rosa na Supreme Court, 'di ba? Pero yun nga bakit hindi na lang hinintay kaya, 'di ba? Sabi ni Senator De La Rosa, gagawin niya lahat ng mga legal remedies pa. Pero biglang ang gagawin lang pala niya ay ganyan, tatakas pa. Tama po, Attorney. I mean, ba't hindi na lang inintay yung 72 hours?
8: Hindi. Sapagkat kung tapat sila sa kanilang petition sa Korte Suprema, mag-aano na sila. They will look upon the Supreme Court and submit to its jurisdiction. Alam na natin na handiyan na siya. Actually, hindi na siya dati nung pumunta siya sa Senado. Hindi na siya fugitive noon. Nakikita na siya ng madla. Pumasok na siya. The whole world is kitang-kita na siya. At nawala ulit. Nahandito, nawala, nahandito, nawala. Ewan ko naman, baka ang Korte Suprema sabihin dapat mag-issue tayo ng TRO. Sa ganyan mga pagkakataon, sabi nga na isang na Korte Suprema sa isang kaso, fugitives from justice loses standing to seek relief. A flight is an admission of guilt. At saka tama 'yung sinasabi mo, Jake. Nandiyan na, bakit pa umalis? Hintayin na lang sana ang proseso ng korte. 3 days ang respondent, 3 days sila para sumagot. Anim na araw. At saka isa pa, tandaan natin, hindi nag-issue ng TRO. Ano ibig sabihin nun? Initially, ang Korte Suprema walang nakitang pressing urgent situation. Number two, walang irreparable injury doon sa nagpetisyon. Number three, it did not see enough argument and reason to issue an order restraining the normal functioning of the executive in apprehending ang suspect, di ba? So walang nakita ang Korte Suprema. Dapat signal na yon. Signal na yon. Kaya nga, kung titingnan natin ang kabuuan, pumapasok sa kaisipan natin, so yung nangyari kagabi, contrive ba yun? Para magkaroon sila ng reason. Kasi kagabi nagkaroon ng gusot, ewan natin kung orchestrated o totoo, at ngayon nag-file sila ng petition, invoking yung nangyari kagabi. Bilis ano? So there you are. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Sana, tama ka. Sana inintay na lang.
1: Opo. At Attorney Mel, dahil nga tumakas itong si Senator Bato sa ilalim ng sinasabi nilang protective custody ng Senate, sino ang dapat managot dito? Meron bang liability or legal liability ang Senate leadership o itong Sergeant at Arms ng Senado?
8: Unang-una, let us look at the root of the problem. Yung so-called Senate protective custody, wala yan sa Constitution. Wala yan sa batas. Sinasabi nilang ika nga ay tradisyon lang yan. Pero ang tradisyon, hindi niyan natatalo yung ating konstitusyon. So therefore, ano ang legal basis ng ikakanlong nila kay Bato? Madaling sagutin. Wala. Diba? So, bakit nahang doon? So, therefore, meron tayong batas. Yung Presidential Decree 1829, yung obstruction of justice natin. Sino mang tao knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delayed apprehension of a suspect ay mananagot sa batas na ang kaparusahan ay aabot ng, I think, 6 years. So ayan, titignan, susuriin naman. Hindi ko naman sinasabing meron silang pananagutan, pero bordering on that already. So isa iyan sa dapat imbestigahan. Diba? Imbestigahan. Kasi alam mo, nakita natin ang talagang ang sakit ng sistema, yung the sickness of a system talaga. Parang it mirrors a feudal mentality na ikaw ay magkakaroon ng hustisya hindi dahil sa iyong innocence, kundi sa pag-associate mo sa mga makapangyarihan. Diba? Kung ikaw ay normal na tao at nakikita mo yan sa TV, the powerful protecting the powerful. Diba mga senador pa yan? Eh, anong maiisip mo? Rigged yan! Rigged! Diba? So, yun lang ang mga perception sa mga tao, diba, Jack? Apo. Ninya, minsan nakaka-disappointed, diba?
1: Yes. Ako, disappoint is an understatement. Pero maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria.
8: Maraming salamat, Jack, Ninya, sa inyong lahat.
9: Pabuhay po kayo. Sitwasyon sa labas ng Senado, mas tahimik ngayong Huwebes.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Busog na busog ka! Ang lupet!
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Smart! Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart Dishwashing Paste!
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: Kailangan yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Nux! Bagong ribbon na! Ang lupet!
5: Collective failure of leadership. Ganyan inilarawan ni dating Senate President Franklin Drilon ang mga eksena sa Senado kagabi. Nilinaw naman ang isang international law expert na walang immunity from arrest, si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate majority na impluwensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
7: Kung hindi pumasok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
6: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite and contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag di Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maaari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
7: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
6: Pero kahit maaresto at maipadala sa The Hague, the Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
8: Well,
6: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging lapag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
7: Dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun?
6: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Sa putong ito, makausap natin ang veteranong political analyst at host ng 4 Alas na si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald Llamas. Welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi, Jack. Ninya, pasensya na. Hindi ako nakaabot dyan. Traffic eh.
9: Okay lang po, Sir Ronald. Basta importante, nakikita ka namin at naririnig. Anyway, Sir Ronald, una, ano masasabihin mo yung sinatawag nga nila partner, Senate Flix daw yung series. Ano masasabi? Nag-enjoy ka ba sa nakikita
11: mo? Yung action movie.
9: Oh, yung action movie. Ano masasabi mo? Magandang script ba?
10: Enjoy.
9: Sir Ronald, medyo pangit lang yung signal. Ayusin muna natin. Pero yun nga partner, no? Yung mula Monday, sunod-sunod na tayo ng simula nung nagkaroon ng Senate coup. Nagkaroon na ng kung ano-ano man nangyayari.
11: Akala ko nag-end na dun eh. Mm-mm. Parang palala ng palala.
9: Alam mo na, hindi na lalala yung sitwasyon. May ilalala pa pala.
11: Meron pa. Hanggang kaya bukasan, kanina talagang malala na po talaga. Kaya gusto ko talaga marinig ang mga sasabihin niya.
9: Sir Ronald. Sir Ronald.
11: Oo. Yung signal.
9: Yung signal nyo, Sir Ronald. Medyo hindi maganda. Yes, sir. Ulitin ko lang po. Ano po masasabi nyo dyan sa nangyayari sa Senado?
10: Well, iniintay ko yung next episode eh. Dahil kung pa lang ito eh. Baka 2 episodes pa lang, marami pang susunod.
9: Mm-hmm.
10: Lalo na next week, baka magkaroon ulit ng bagong Senate leadership.
9: Mm-hmm.
10: Dahil alam niyo naman, napakanipis nung lamang ng majority ngayon.
9: Mm-hmm.
10: Kaya pwede pa yung mabago, lalo na dahil dito sa nangyari.
9: Uh-huh.
10: Medyo nakakahiya kasi yung Senado eh. Pero mo, napapanood mo, nababasa mo sa mga international news agencies. Kagabi, nabasa ko sa Newsweek.
9: Mm-hmm.
10: Nabasa ko sa New York Times, Washington Post.
9: Mm-hmm.
10: Nabasa ko sa BBC. Nabasa ko sa CNN, etc. Grabe. No, pinagtatawanan tayo eh. Mula doon sa habulan, sa stairway ng Senado, hanggang dito sa Barilan.
9: Mm-hmm.
10: No, or alleged na Barilan. Dahil parang dahil sa pagtakas ni Bato, parang mas malakas yung possibility na ito ay stage.
9: Mm-hmm.
10: No? Pero kagabi pa lang nagdududa na ako eh. Dahil bago nagkaroon ng putukan, nagsasalita na sila Bato na may mangyayari.
11: Mm-hmm.
10: Nagsasalita na sila na lulusubin ng Senado. Nagsasalita na si Amy Marcos na magkakaroon ng martial law. At meron daw attempt para patayin sila. Tapos kung ano-ano yung naririnig ko, sabi ko, ha? Anong pinagsasabihin nito mga ito? No? Kaya bago pa nangyari yung putukan, parang something is going to happen.
9: Mm.
10: At ayun nga, nangyari, parang ang tunog ay parang ambush me.
9: Mm-hmm.
10: Alam niyo ba yun, yung ambush me?
9: Yes.
10: Jeff, kanina, yung mga forensic evidence. Yung ballistic reports, yung paraffin test, etc. Pero pinakamahalaga yung CCTV.
9: Mm-hmm.
10: No? Natagtataka ko hanggang ngayon wala pa. Yun yung mahalaga.
9: Mm-hmm. Oo nga, yung no?
10: Pero
9: Senator Bato, ang bilis nilang nailabas yung tumatakbo sa hagdanan, pero ito medyo natatagalan po sila sa CCTV.
10: Correct. No? Bakit ang tagal? Yun yung magiging decisive
9: mm-hmm.
10: dito. No? Sino ba talaga nagpaputok? Tapos natatawa ako, nalulusubin daw yung Senado, nilusob daw, under attack.
9: Mm-hmm.
10: Medyo ballistic si Alan Peter kanina mm-hmm. sa press ko niya. No? Medyo nagalit ng husto.
9: Mm-hmm.
10: Pero under attack, tapos yung aatake, isang driver.
9: Uh-huh.
10: No? Isang driver daw. Siyempre kung huhulihin si Bato, kanyan, compelling force.
9: Mm-hmm.
10: No? Dapat ka, tapos lahat ng leader ng NBI, ng Philippine National Police, DILG, dapat lahat nandyan. So, hindi ganun kaganda yung script.
9: Mm-hmm.
10: Baka back to the drawing board, no?
9: Mm-hmm.
10: Pero yun nga, nakatakas na si Bato.
11: Mm-hmm. Yun na nga po. At saka, may mga nagsasabi na yung, pag tinignan mo yung timeline,
9: mm-hmm.
11: Para umanong scripted yung mga nangyari kahapon,
9: mm-hmm.
11: Pati yung pagtatawag ng suporta
9: mm-hmm.
11: sa publiko,
9: tsaka yung sabay-sabay sila nag-live.
11: Na parang pareho yung
9: Facebook live.
11: Facebook live. At syempre po, meron talaga nagtatanong bakit medyo kalmado yung iba compared dun sa iba. Kayo po, for example, kahapon nung hinabol ni Victoria Tulad siya, Senator Robin Padilla, tapos parang chillax lang siya, Senator
9: diba?
11: Robin. Ano po ang basa niyo doon?
10: Tama, Ninya. Dahil kagabi pa lang sa isang interview sa akin, sabi ko ay parang medyo suspicious yung mga pangyayari.
9: Mm-hmm.
10: Diba? Sabi ko nga kanina, parang bago
9: nako. Okay.
11: Sec.
9: Ganito, mobile kayo kaya
11: napuputol.
9: Sec. Try lang natin ulit.
10: Chill lang.
9: Ayan, opo.
11: Ayan. Sec, naputol po. Uh-huh. Naputol. Can
10: okay,
11: you
10: so,
11: try that again? Say it again.
10: Yes.
11: Sec.
10: Tama yung sabi nyo, Ninya, no? Mm. Parang suspicious yung ilang mga senador.
9: Mm.
10: Parang napaka-chill nila.
9: Mm-hmm.
10: No? Napaka-chill nila. At yung iba namang senador, parang may inaasahan na mangyayari.
9: Mm.
10: Diba? Kaya ang daming patong-patong na suspicion eh.
9: Mm.
10: Tapos nung nagputukan, parang wala naman nagbabarilan. Naririnig lang mismo ng media na may mga pumuputok.
9: Opo.
10: Tapos later nga, kagabi, nakita yung mga tama ng bala.
9: Mm.
10: Puro sa taas.
9: Kaya nga.
10: Sino ba yung binabaril nila? Yung mga toko? No, yung mga toko?
9: Okay,
10: yung mga binabaril ba nila? Seven footer?
9: Okay, baka mga higante po. Kanilang kalaban.
11: Sige, hindi ako makahinga dito. Sandali lang po.
10: No, correct. Kaya lang tataka ako, what's happening? Kaya tama yung sabi ni Dean Santa Maria.
9: Opo.
10: Baka liable mismo itong mga senador kung bahagi sila ng isang conspiracy para maitakas si Bato. No, baka sila liable at the very minimum, obstruction of justice. No, obstructing the service of a warrant. No? Baka at the minimum, pwede silang kasuhan dyan. Perpetual disqualification yan, ha? Pag napatunayan na guilty sila dito sa conspiracy na ito.
9: Yun,
10: no? Tingin ko yung magiging forensic evidence, lalo na yung CCTV, will be a game changer dito.
9: Yun nga din, second, no? Yung sinasabi, dalkanin, kung makikita mo yung galit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pinapalo pa niya yung podium na talagang under attack daw sila. So parang ang dating talagang nalagay sa delikado na sa peligroso, naging peligroso yung kalagayan nila kagabi. Pero pag tinignan mo yung pictures, parang kumakain sila ng chicheria,
11: nakamiti
9: sila, nagsasnack sila. Pero parang wala namang stress or parang hindi naman sila nasa delikado. Parang masaya naman, nakangiti pa nga sila.
11: Ano doon, po? Parang bandang huli, biglang nagmemeryenda na sila. Oh, pero wala doon sa picture siya, Senator Batonga at kasi Senator Robin, ano, doon sa picture na yon. At yun nga, yun pala, no, isa pa, nawawala rin si, nasan ba si Senator Robin? Andiyan ba? Nakita nyo na ba?
9: Oo nga, Sekiamas, anong info natin kay Robin? Nasan po siya ngayon?
10: Well, doon sa logbook, ng mga umalis sa Senado, si Robin lang ang nakapirma.
9: Mm-hmm.
10: Wala si Bato. So, hindi naman pwedeng nag-teleportation si Bato.
9: Mm-hmm.
10: So, meron siyang sinakyan na kotse. Possibly si Robin. Dahil papasok ng Senado, inamin naman ni Alan Peter Cayetano na sa kanya sumakay. Eh. No? Kaya kagabi pa lang, nung in-interview ako, Ninya tsaka Jack, sabi ko, itong parang senaryo rito ay una, para makatakas si Senator Bato. Sinabi ko na yan kagabi pa lang eh.
9: Mm-hmm.
10: Dahil yung pangyayari, parang dun papunta. Parang doon papunta na makatakas siya. Kaya nga, sabi ko, dapat yung PNP, chinek yung bawat kwarto eh.
9: Mm-hmm.
10: O, chinek yung bawat kwarto dahil kanyan eh, may active shooter pa eh. Hindi pa nila sigurado kung pwede pa magkaputukan uli. So, dapat inisa-isa nila yung mga kwarto.
11: Mm-hmm.
10: O, para alam din nila kung nasaan si Bato. Kaya yun, nakatakas siya like a thief in the night.
9: Mm-hmm.
10: Alas dos, imedya ng umahal.
11: But considering that kagabi po ay all eyes were at the Senate, na parang siguro naman dahil lahat nagbabantay sa Senado, no, makakatakas pa ba siya ng 2 a.m. Diba? Sa, kumbaga, kung tayo mga reporters, take out na tayo doon.
9: Bantay
11: ano?
9: Na talaga.
11: Bantay sarado ka doon, ano? Pati police, pati NBI. Tapos, ayun, nakatakas na lang nga po na parang ganun-ganun lang. No? Andali.
10: Nina, may mixed signals kasi yung ating gobyerno eh. Diba, sabi ni John Bicremulia, hindi naman niya huhuliin si Bato. Diba?
11: Opo.
10: Sabi niya ay irerespeto nila yung 72 hours daw na hiningi ng Supreme Court. So may mixed signals. Ikalawa, syempre, dating chief PNP yan, hindi naman yan basta-basta huhulihin ng mga pulis. Baka nga may mga kaibigan pa siya sa kapulisan. So maraming pwedeng nangyari, pero ang mahalaga yung CCTV para makikita natin paano ba siya lumabas. Dahil mahirap naman itago si Bato eh. No, mahirap siya itago, laki-laki at saka parehas lang kami ng haba ng buhok, no? Kaya madali siyang matuntun. No? Ang tanong ngayon ay nasaan siya? Nasaan siya? At sino ba ang tumulong para siya ay makatakas? Siya ay fugitive na at this point eh. No? At kaya duda ako kung maglalabas ng TRO ang Supreme Court. Sabi nga ni Dean Santa Maria. Ang tingin ko lang, this is not only legal, this is political. No? Kaya magre-reflect din sa gobyerno, pag hindi nila nahuli si Bato, eh baka banatan sila ng mamamayan. No? Na anong nangyari? Napalibutan nyo na yung Senado tapos hindi nyo pa nahuli. No? So, kailangan talaga as soon as possible ay mahuli nila si Bato.
11: Mm-hmm.
10: Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na wala namang warrant, no, dahil wala namang local court na nag-issue, malabo yun. Yung international warrant ng ICC, dahil yan ay dahil sa isang treaty, may force of law yan. Parang batas natin yan sa bansa. Dahil treaty yan eh, batay sa treaty. Mm-hmm. Hindi ko alam kung saan law school nag-aral itong si Alan Peter Cayetano.
11: Opo.
10: Na medyo sinabi rin ni Dean Santa Maria.
11: Okay. Secretary Liamasa, ito, umugong rin yung mausap-usapan kahapon nang makita itong ganitong klase ng eksena. Kesyo raw, nasaan si General Torre? Siguro raw kung si General Torre ay nandyan, ay nahuli na, ganito ganyan, di ba? At ito naman si DILG SEC na sinabi hindi nga niya huhulihin. Di ba? So, ano pong masasabi niyo dyan?
10: Well, general manager kasi siya ng MMDA, kaya baka inaayos niya yung traffic.
11: No? Okay, and okay, last question. Napakamalalim nun.
9: Pero sige, ano?
11: Go ahead. Baka may pa, meron pa.
9: Ano, mawa na. Okay, ganito.
11: Ano, wala.
9: Okay, okay.
11: Anyway, well, maraming salamat, former Secretary Ronald Yamas.
9: Pero sabi nga na iba, di ba? Siya yung sinayang, si General Torre.
11: Samantala, tinawag na historic low ni Senator Risa Hontiveros ang nangyaring gulo sa loob ng Senado kagabi. Sa isang pahayag, pinabulaana ni Senator Risa ang pasaring ng ibang mga senador tungkol sa maagang pag-uwi ng ilan sa mga kasamahan nila. Ayon kay Hontiveros, layunin lang nitong ibaling sa minoryang atensyon ng publiko habang pinoprotektahan ang isang tao na ayaw humarap sa batas. Nanawagan naman ang senadora kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makipagtulungan na sa mga alagad ng batas para wala ring mangyaring anumang karahasan.
9: Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na isang majority-only caucus ang nangyari kagabi sa Senado. Ayon kay Tulfo, ito ang dahilan kung bakit umuwi ng maaga ang minority bloc at mga miyembro lamang ng mayorya ang inabot ng gabi doon. Humingi rin ng tulong ang senador sa PNP para kontrolin ang mga rallyista sa labas ng Senado dahil nakaapekto na raw ang mga ito sa seguridad ng kanilang mga chief of staff at empleyado. Beyond.
3: Yun kagabi, kaya nandoon yung majority lahat sila. Ay dahil mayroon silang caucus ng majority only para pumili ng mga committee assignment. Kaya inabot sila ng gabi doon. Under control naman ng PNP, may assurance ni Secretary John Vick, ang PNP may investigasyon, si Senator Cayetano magsasagawa din ng investigasyon.
11: Mapayapa na ang sitwasyon sa labas ng Senado ngayong Huwebes, pero maugong naman ang panawagan ng publiko na sumuko na si Senator Ronald Bato de la Rosa at harapin ang kanyang warrant of arrest. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
8: Maingay ang labas ng Senado sa kalsada ng Jokno Boulevard nitong mga nagdaang araw. Pero ngayong araw ng Huwebes, alas 2 ng hapon, ganito ang sitwasyon, mapayapa. Mayroon pa rin namang mga pulis na nakabantay sa lugar. Bit-bit pa rin nila ang kanilang riot shield. Ang iba, nakababa na. Tila nag-slow mo ang mundo sa labas ng Senado. Kasunod yan ang nangyaring putukan ng baril sa loob kagabi. Tinanong natin ang opinyon ng ating mga kababayan hinggil dito. Sabi ni Noel de la Cruz, dapat isinusuko na ang senador.
12: Strategy nila yung nangyari kagabi para mawala. Para mabulabog ang tao. Dapat talaga, sinusuko na nila yan. Kasi lalo na magkakagulo.
8: Naiiba naman ang opinion ni Elmer Abekibil dahil naniniwala siyang strategy lamang ito ng minority bloc para takutin ang mayorya.
13: O distraction para ma-divert nila, para maibalik, matatakot yung mga senador.
8: Sabi naman nila Warlito Espanya, isang tindero, posibleng paraan daw ang bulabog kagabi para makatakas ang senador.
14: Pag sa akin lang baka yun na yung paraan para makatakas si Senador De La Rosa. Para sa akin sumuko siya. Harapin niya ang mga ginawa niya, o tama ba o mali ang ginawa niya, harapin niya.
8: Para kay Tatay Ray Gutierrez naman, naniniwala siyang dapat harapin ni De La Rosa ang kanyang arrest warrant para maipagtanggol ang sarili.
15: Harapin niya yung kwan kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa kwan? Wag siyang magtago. Parang inaamin niyang kwan eh, may kasalanan siya sa pagtatago niyang yan eh.
8: Kanina nagpa-ambush interview ang mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi staged ang nangyari kagabi. Kaugnay naman sa kalagayan at kinalalagyan ngayon ng senador, sabi ni Attorney Israelito Torion, no comment sila dahil sa lawyer-client privilege. Paliwanag niya, nakatanggap daw sila ng ulat na posibleng may bagong banta sa kanilang kliyente. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Naipadala na ang Articles of Impeachment sa kasagsagan ng kaguluhan kahapon sa Senado. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, magpapatuloy ang pag-usad dito forthwith. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
17: Jack, posibleng sa Lunes, May 18, ay mag-convene na bilang impeachment court ang Senado. Ito nga ay matapos ma-transmit kagabi ang Articles of Impeachment. Personal nga nating nasaksihan na dinala ang mga dokumento dito ng mga kawanin ng House of Representatives, kasama na si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil. At kanina, nilagdaan na nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang dokumentong nagsasaad na opisyal lang natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kay SP Cayetano, sa Lunes ay nasa order of business ito at ibibigay sa Committee on Rules. Pagkatapos ay ipipresenta ito sa majority or ng majority floor leader. Pero ayon kay Cayetano, aayusin muna ang mga komite ng Senado dahil nga sa pagbabago ng liderato. Para sa mayoryaan niya, wala na ring problema ang rules of impeachment. At sa oras na mag-convene, manunumpa si SP Cayetano bilang presiding officer, kasunod ang 23 na senator judges. Saka naman maglalabas ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Sa oras na sumagot ang akusado, ay doon na pag-uusapan ang kalendaryo para sa proseso at ang tuluyang paggulong ng trial. At yan muna ang latest para sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan, Jack.
16: Angela, isang tanong lang, no? Yung situation dyan ngayon with regards to security, naka-heightened alert pa rin ba?
17: Jack, sa kasalukuyan, no, mapapansin natin na medyo mas maluwag na yung sitwasyon dito. Mas mababa na yung tensyon. Pagdating sa seguridad, we're pretty sure na minimaintain pa rin yung heightened alert and heightened security dahil hindi pa rin naman lahat ay basta-basta makakapasok. May mga kapulisan pa rin sa labas ng gate ng Senate. At sa kasalukuyan, ayun nga, limitado pa rin or talagang ina-account for nila kung sino yung nakakapasok at labas ng Senado sa mga oras na ito. Jack?
16: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
11: Napili na ang mga miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kilalanin natin ang ilan pa sa kanila sa part 2 ng umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
18: Nasa Senado na ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At sa kabila ng gulo sa Senado kagabi, handang-handa na ang tatayong prosecution team mula sa Kamara. Kung kahapon ay nakilala na natin ang ibang mga miyembro ng prosecution team, ngayon, narito pa ang ilang mga mambabatas sa tatayong impeachment prosecutor sa reklamo kay Vice President Sara Duterte. Si Manila Representative Joel Chua ang tagapangulo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isang four-term councilor sa Maynila at isa sa nanguna sa investigasyon sa OVP at DepEd sa Kamara.
19: Lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po na itong kumiting to ay yung ITR o yung nila naman po netong box.
18: Habang si Representative Terry Rido naman, ang chairperson ng House Committee on Accounts, convener ng isang policy think tank, dating kabataan partyless congressman at dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor.
20: Ang nakalagay sa SALN for 2024, 88.5 million pesos lamang po. On those two pieces of evidence and reports pa lamang po, mga kaibigan, sapat-sapat na, sobra-sobra pa ho. Ito pong finding of probable cause.
18: Assistant Majority Leader si Representative Isabel Zamora, former partner sa isang law office, pinuno ng Electoral Tribunal sa Kamara at Vice Chair sa iba't ibang House Committee gaya ng Justice at Revision of Laws. Pinangunahan naman ni Representative Lord Ansuan ang Committee on Public Information at dati ding konsehal ng Cagayan de Oro City. Sa Energy Law and Utilities Regulation naman, eksperto ang abogado si Senior Deputy Majority Leader, Representative Lawrence Defensor.
1: Remember, it is not a simple crime under a statute or a law, but this is an impeachable offense under the Constitution.
18: Pinakabatang miyembro naman ng panel si Representative Rog Gutierrez na isang transportation advocate at deputy majority leader, habang isa namang former partner sa isang law office si Representative Keith Flores na may mahabang karanasan sa usaping legal. Oras na mag-convene ng impeachment court at manumpa ang senator judges, papasok ang prosecution panel sa pagsisimula ng trial para ipresenta mga kaso, ebidensya at witness. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Nawalan na naman ng kuryente ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, Baguio, Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan, Albay at Pampanga. Mas maraming lugar naman ang inaasahang mawawalan ng kuryente sa Visayas. Yan ay matapos itaas ang red alert dahil bumigay ang ilang mga power plant. Maaari namang kanselahin ang rotational brownout kung gumanda ang sitwasyon sa power system ng Luzon at Visayas.
5: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na binuksan sa Clark, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutau.
21: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Mayo 14, ang bagong Pampanga Provincial Hospital Clark, ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Nilibot ng Pangulo ang modernong pasilidad na inaasahang magbibigay ng world-class healthcare services sa libu-libong manggagawa, residente at investors sa Clark at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ang 601 million pesos na ospital ay may tatlong palapag at kabuang 143-bed capacity na binubuo ng 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. Sa pagbisita ng presidente, ipinakita ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang mga makabagong disenyo. Tampok din sa ospital ang advanced medical equipment tulad ng CT scan, X-ray at mammogram machines, pati na rin ang specialized services gaya ng OB-GYN, intensive care unit at neonatal intensive care unit. Personal ding kinamusta at kinausap ng presidente ang mga doktor, hospital personnel at maging mga pasyente. Nagbiro pa ang Pangulong Marcos sa ilang pasyente tungkol sa pagtaas ng kolesterol at alta presyon.
22: Para kang VIP, ma'am. Maganda.
21: Inaasahang makikinabang sa ospital ang mahigit 151,000 na manggagawa at higit 1,200 locators sa Clark Freeport Zone.
23: Here we are giving the best. The government is giving the best to our workers. Hindi na magkakaroon ng pangamba ang ating mga workers dahil meron pupuntahan and zero billing dito.
21: Inaasahan din na makalilikha ito ng mahigit 400 trabaho para sa mga Kapampangan. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutau ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Ayan, dami hong nangyaring nitong mga nakaraang araw.
9: At may isang araw pa, dito na, Friday.
11: The question remains, nasaan si Senator Bato de la Rosa?
9: Oh, at kasama ba niya si Robin? I don't know, hindi ko pala natanong kanina kay Angela kung nandun sa Senate ngayon si Senator Robin, no? Dapat pala naitanong natin yan. Pero again,
11: wala siya sa picture eh.
9: Pero yun nga, sobrang dami nangyari mula Monday hanggang Wednesday. and may isang araw pa bukas.
11: Mm-hmm.
9: Baka pag-leave na
11: baka
9: nga lang.
11: Baka ano na baka, naman ang marinig natin.
9: Parang sarap na lang mag-leave.
11: Wala
9: para
11: na nga.
9: Daming
11: so, sorpresa pa siguro sa mga nangyari. Pero just the same, hinihingi lang po ng taong bayan ay malaman ang katotohanan.
9: Tama ka eh. Akala mo wala nang ilalala. Mas may ilalala pa pala kahapon nung isang ganap sa Senado.
11: Kailangan lang po namin talaga. We deserve to know the truth, Father. So sana lumabas na po ang katotohanan at managot ang dapat managot. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
9: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
11: Arangkada Balita.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
11: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
24: Ang lupet!
25: Sa mga kabibes atong Dabawine o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte, dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars.
26: Banana Crew!
25: Alas 3 hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan, at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot, Too Hot.

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupet! Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world!
1: All over the Philippines!
0: All over the world of the Philippines!
1: Mag-ingay ang mga Pilipino na lumalaban ng patas!
0: Correct!
1: Na kumakayod para sa kanilang pamilya!
0: Correct! Totoo yan! At syempre, mag-ingay para sa mga ka-vibes natin na talaga namang kinakaya lahat ng mga challenges sa buhay.
1: Naman!
0: Isa kang fighter!
1: Fighter? Paano spelling nun?
0: Pwede bang ano na lang, red na lang? Mas madaling i-spell, pero anyways, highways mga ka-vibes. Siyempre naman, pagpatak ng 6:30 PM up until 9 PM, makakasama nyo nang muli ang
2: Sizzling Duo!
0: Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
3: And ako naman po ang inyong bestie na G-Safan at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
0: At ito na ang programang mas mainit pa sa hottest issues.
3: Mas wild pa sa plot twist!
0: Ito ang programang
2: Too Hot to Handle!
3: Naku mga ka-vibes, ikaw ba kaya mong i-handle?
0: Agad-agad.
3: Ilang taon na kayo ng ka-jowa mo?
0: Karelasyon mo.
3: Correct. At wala ka pa rin sing-sing.
0: Uy! Pwede ka naman bumili daw sa gilid. Pwede ka naman sa
3: hindi,
0: online shopping.
3: Dapat yung pang engagement ring. Yung ayun. May malaking diamante. Ganun.
0: Uy! Kumbaga, hawak mo ang diamante.
3: Correct. Oo. Ano ba ano? Mga tawag dun? Mga dream ring mo.
0: Ah, dream ring.
3: Gusto mo ba malaking bato? Maliit?
0: Ako, mahirap pagka may bato, ha?
3: Oo.
0: Ayoko nun. Mahirap pagka bato.
3: Pass tayo dun. Gusto mo maliit lang? Oh. Malaki?
0: Mahirap din yan kasi baka mamaya habulan tayo.
3: Sorry. Maging habulin ka mo.
0: Habulin ka mo. Tatao naman.
3: The bigger the bato.
0: Mm-hmm. The bato is,
3: the
0: you know.
3: The bato is sinking. Charot.
0: Hindi. On a serious note naman, mga ka-vibes, sa akin wala naman yan sa laki ng bato, sa liit ng bato. Ang mahalaga sa akin, yung lifetime promise.
3: Yung may paninindigan.
0: May paninindigan. Correct. Yung malaman mo lang na okay, gusto kanya makasama pang habang buhay.
3: Yung may assurance na ikaw na ang para sa kanya.
0: Correct. Ikaw ba, sisi ko, does it matter how big or how small yung bato?
3: Hindi naman.
0: Yung bato.
3: Okay na sa akin yung kung anong kaya. Diba? Kasi it's not about the quantity.
0: Mm-hmm.
3: It's not about the bigness. It's not about the size.
0: Yes.
3: Diba? Ano siya, it's more on yung quality nung pagsasama nyo. Na umabot kayo sa point na gusto niya na magpasakal sa isa't isa. I mean, magpapakasal ka mo.
0: Yeah, magpakasal.
3: Magpakasal.
0: Baka ibang ano yan. Naku po.
3: Pwede rin naman yan.
0: Anong trip nyo? Sige, go for the gold. Diba? Buhay nyo yan. At relasyon nyo yan. Kaya ikaw ka-vibes na nakikinig ngayon, kaya nyo bang i-handle?
3: Kung hindi naniniwala ang jowa mo sa kasal.
0: Oh my goodness gracious.
3: 5 years, 7 years, 10 years kayo, iniisip mo ikakasal kayo, pero yung pala, hindi siya naniniwala doon. Anong
0: gagawin
3: mo? Napakahirap
0: yan, ha? Kaya naman mga ka-vibes, gusto naming malaman yan. Kaya naman mamaya live na tayo sa ating social media accounts.
3: 92.3 FM Radio Manila po yan. Facebook, TikTok, and YouTube. And nakapost na rin ang ating sizzling questions.
0: Correct.
3: Ating ex or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Kaya naman, kaway-kaway! Mm-hmm. So mga ka-vibes natin dyan na naniniwala sa kasal at hindi naniniwala, i-share nyo yan sa amin.
0: Correct. And of course, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967.
3: Dahil sa ating programa, tatanggap tayo ng mga live callers ngayong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, antayin natin dahil sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang buhay ni Lito at ni Maricel.
0: Ayun.
3: Mukhang ano, itong Lito at Maricel, parang matagal na silang magjowa.
0: Matagal na magjowa.
3: So, ano kaya issue nila?
0: Asaan ang ring?
3: Asaan ang bato?
0: Ang bato, ilabas nyo na kasi yan! Bakit ba kasi wala yung batong yan? But anyways, anyways mga ka-vibes, magbabalik po ang sizzling duo sa programang
2: Too Hot to Handle.
0: Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet.
0: Ang oras.
3: Oras natin ngayon, 6:51 na.
4: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan! Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
1: Ang lupit!
4: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!

0: 你有个白痴 on the bed。
1: Sabuong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio, The Vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 3FM Radio, Ka-Vibes ang lupet! Oras natin ay 7:20 ng gabi, mga ka-vibes. Kaya naman, isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga nakikinig all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Mag-ingay ang mga ka-vibes dyan na ilang taon sila mag-jowa at mag-on pero hindi nabigyan ng sing-sing.
2: Oy!
0: Hindi nabigyan or napangakuan ang panghabang buhay.
2: Oy!
0: Parang mas masakit yun.
2: Oo nga. Akala ko pag good vibes, ba't puro hugot, DJ ID, DJ Kim?
0: Hindi ko rin alam dahil may pinanguhugutan rin ang ating issue for tonight. Kaya naman, alamin natin ano ba ang hot headline muna, Sizzy ko.
2: Hot headlines natin ngayong gabi, may forever daw.
0: Forever!
2: Pero ayaw naman magpakasal.
0: Oh my goodness.
2: May forever pero ayaw sa
0: magpakasal.
2: Kasal. Parang medyo contradicting kasi nga, mm-hmm, diba, pagkakinasal kayo, ibig sabihin forever na kayo committed sa isa't isa, hindi ba?
0: Medyo magulo to, ha?
2: Medyo pero magulo nga. Tingnan nga muna natin
0: kung
2: anong issue ni Lito at ni Maricel. Diba? Pakinggan muna natin.
0: Nanguhusga kasi kayo.
2: Buksan natin ang ating isipan. Oh. Charot! Ito
0: buksan
2: na nga.
0: Buksan mo. Ayan na.
2: Etong si Lito at si Maricel, mga ka-vibes. 10 years mag-live-in.
0: Isang
2: 10
0: dekada.
2: Years, ha? Isang degada?
0: Dekada.
2: Dekada. May anak na sila, may negosyo na, and talagang parang mag-asawa na sila sa paningin ng iba. Pero hindi pa din sila kasal. There is no ring, there is no legal papers, walang ganon of the sort.
0: Okay.
2: And habang tumatagal, napatanong si Maricel,
0: mm-hmm,
2: kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya pinapakasalan nitong ni Lito kahit
0: bakit
2: na 10 years na silang magsasama.
0: Mm-hmm.
2: Para kay Lito naman, hindi raw kailangan ng papel para patunayan ang love. May forever pa rin naman daw kasi as long as mahal nila ang isa't isa. Tsaka, traumatized daw si Lito sa kasal dahil sa wasak na marriage ng magulang niya.
0: Ay,
2: at para naman kay Maricel,
0: my history.
2: Hindi naman daw nila kapareho ang sitwasyon ng magulang ni Lito.
0: Tama.
2: Gusto lang daw niyang magpakasal para alam din ng mga tao kung anong meron sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Hindi raw sapat yung salitang mahal nila yung isa't isa dahil ang pinaka-importante raw ay yung meron sila pareho, which is love, mm-hmm, and marriage.
0: Oh. And that's our issue for tonight.
2: Short but sweet.
0: Correct. Andun na lahat eh.
2: Oo, diba? Nga.
0: Lahat na ng
2: need we say more, diba?
0: Yes.
2: Ano pa bang kailangan sabihin? Eh, 10 years na sila, may
0: tapos,
2: anak na sila, may negosyo naman na.
0: Wala pang ring.
2: Pero wala pa ring sing-sing.
0: Wala
2: alam
0: pa
2: mo,
0: diamante.
2: Kung siguro sa ibang ano, sa ibang bansa, okay lang, mm-hmm, diba, na may mga ganyan talagang sitwasyon. Actually, may mga ganito naman talagang sitwasyon all over the world. Marami,
0: yes,
2: rin dito sa Pilipinas. Pero mas marami pa rin dito sa Pilipinas ang naniniwala sa kasal.
0: Correct. Kasi, syempre, we are living in almost atin Catholic, di ba?
2: So, napaka-sacred ng marriage.
0: Yes, very conservative.
2: Oo,
0: pa rin.
2: Parang kung iisipin
0: atake
2: mo, next level siya ng commitment.
0: Mm-hmm.
2: Eh. Kasi, ikaw ay nag-commit in front of God,
0: yes,
2: and of the church.
0: Yes.
2: Ganon.
0: Of course. At maraming naka-witness nun. Hindi ba? And yung usaping kasal kasi, masasabi nyo, ay, ang dali nyo lang naman sabihin yan kasi wala pa kayo dun sa sitwasyon na yan. Hindi nyo alam. Gusto na natin.
2: Exactly. Pero hindi, alam pero, mo, gusto ko nga i-challenge yung idea ni Lito na papel lang naman yung kasal.
0: How can you say
2: yun
0: that?
2: Yun na nga eh.
0: Diba?
2: Kung papel lang, ba't di mo gawin? Kung papel lang naman pala eh. Kung para sa'yo, hindi importante. Pero para dun sa partner mo, importante. Kung papel lang naman pala yan sa'yo, ba't hindi mo nalang ibigay?
0: Bakit napakahirap ngayon, alam mo yon, ipagtanggol ng mga tao? Hindi kasi, diba, binibigyan natin sila ng benefit of the doubt. Yes,
2: oo,
0: pwedeng ang history niya dahil hindi nag-work yung relationship nung kanyang magulang. Pero it doesn't mean na susundin mo kung ano yung nangyari, diba,
2: exactly,
0: in the past. Diba?
2: Tsaka hindi naman applicable yung past nila sa sayo.
0: Yes.
2: Magkakaiba, diba, tayo ng buhay.
0: Correct. Kaya naman, ka-vibes, ano ba ang hot take ninyo?
2: Mm-hmm.
0: Too hot to handle, yes.
2: Valid ba yung sinasabi, mm-hmm, ni Lito? Or naiintindihan nyo ba kung saan ang pinanggagalingan ni Maricel? I-share nyo na yan sa amin, mga ka-vibes, dahil sa programang Too Hot to Handle, pag-uusapan natin tong mainit-init na issue na to, and syempre, tuloy-tuloy lang ang chikahan natin sa ating live stream.
0: Kaya naman, manatiling nakabukas ang inyong telepono at radyo. Dalawa na yan, di ba?
2: Oh, double-double.
0: Correct. i-search nyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila at makikita nyo na ang dalawang dilag na napakaganda.
2: Wow, dalawang dilat kasi nakabukas ang mata.
0: Kaya naman mga ka-vibes, manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet!
0: Ang oras.
2: Oras natin,
1: 7:25. Chismis na naman ang lupet!

0: Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 102.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupet!
1: Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world!
2: All over the Philippines!
1: All over the world of the Philippines!
2: Oras natin,
1: 7:41!
2: Napakabilis ng oras, lalong-lalo na pag pinag-uusapan niyo yung buhay ng ibang tao.
1: Correct! Na para bang nasira niyo na lahat. Sa isang upuan, marami ng taong nasira.
2: Oo nga. Alam mo yung pagdating kasi sa mga usapang kasal, maraming nagiging conflict between friends. Lalo na sa ano, sa paningin ng isang babae at sa point of view ng isang lalaki.
1: Lalo na kapag ano, nandun ka sa relationship na ang tagal nyo na.
2: Oo.
1: Diba? Parang nakaka-relate ka sa mga usapan ng kaibigan mo.
2: Oo, ngayon mga talagang pinanghuhugutan. Pinanghuhugutan. Kasi naman, sa mga ka-vibes natin na nanonood, ang point of view nila, tulad neto ni Coach Everyday, na baka daw kasi si Lito ayaw niyang pakasalan si Maricel dahil ang priority niya in life is magpadami ng pera.
1: Pwede yun,
2: eh, diba, ha? Ang mahal, magpakasal.
1: Correct. Totoo. Yun na nga yung kanina natin sinasabi, no, si Zico at sa mga ka-vibes natin all over the world na talagang siguro pinag-iisipang mabuti ng nilito dahil syempre mostly sa mga kalalakihan gusto niya practical yung mga yan, diba?
2: Iwas gastos nga daw. Correct. Sabi ni Felix Valdez.
1: Oo, pero meron din ako nababasa na ano nga, talagang sabi ni Jocelyn Garcia, para lang sa akin, bago pumasok sa kasal, dapat yung ready na kayong pareho. Eh, paano ito? In their case, eh, ready naman na talaga.
2: Exactly.
1: Si girl, diba?
2: Yun na nga yung point na 10 years na sila tapos hindi ka pa ready. Aba, kailan ka magiging na ready?
1: Mm-mm.
2: Nagkaroon na kayo ng minagbunga na.
1: Ng pagmamahala ninyo. Hindi ba? Kaya nga sabi ni V dito, Villiminida, anak, gusto, pero kasal, ayaw.
2: Boogsh! Sabi ni William Mortel, mga ka-vibes, na ang isa sa mga pros ng kasal or
1: ano
2: mga,
1: ang sabi ng ka-vibes natin?
2: Sabi niya, ang importante or parang benefit ng kasal is the security and the stability.
1: Oy, sisi ko, maganda yan.
2: Di ba? Mas secured sila, dalawa, sa relasyon nila, plus secured din yung pamilya nila.
1: Mm-hmm.
2: Diba?

0: may mga legal rights yung mga anak.
1: Yes.
0: Diba?
1: And siguro it's a right thing to do, diba?
0: Plus for
1: a
0: them.
1: Commitment.
0: Oo. Para diba? Din yan sa mga bata.
1: Mm-mm.
0: And ito pa.
1: Ano pa ang ano, ang pros ng ating, kumbaga, pag pumasok ka sa isang kasal, marriage life, gano'n.
0: Ito sabi ni Juan Miguel Dimogatia, sabi mm-hmm. daw niya, hindi niya daw kaya i-handle. Wala daw siyang jowa ngayon, pero mahirap daw na makisama sa isang relasyon na matagal na hindi kinakasal. Hindi niya kaya i-handle yung ganitong sitwasyon.
1: Mm-hmm. To handle talaga yan. At yung iba, yung nakikita natin, siguro yung cons niyan, siguro lagi na lang sinasabi nila, ay, ano, gastos lang yan. Uh-oh. Papel lang
0: gastos.
1: Naman yan.
0: Tsaka may iba kasi nagsasabi na, yun nga, pagkakinasal ka rin kasi dito sa Pilipinas, it's not like parang sa ibang bansa na pwede mm-hmm. kang mag-divorce, diba? Mm-hmm. Na yung tipong wala ka na talaga, yun na yun. Pag kinasal ka, yan na yun forever. And some people, natatakot sila sa ganung idea na yun.
1: Pero gusto nyo na forever yung makasama yung tao tapos ayaw nyo, ano, gawin yung pangako ninyo?
0: Bonch!
1: Ano to, napapako na lang palagi?
0: Gusto for the good times lang, ayaw sa bad.
1: Naku, mahirap yan, ha? Ay, sa bagay, kasi... ano ka, haharap ka sa Panginoon, sa may kapal, diba? Sa church, sa harap ng maraming taon, sasabi mo, yes, I do. Diba?
0: For better
1: or for worse.
0: In sickness and in health.
1: Boom! Tapos ayaw mo pala nun. Ay, naku talaga mga ka-vibes. Ngayon pa lang pagkausapin kasal talaga, marami talagang ano, point of
0: alam
1: view
0: mo,
1: ang
0: okay
1: bawat
0: okay lang
1: isa.
0: Naman kung hindi mo trip ikasal. Basta yung partner mo,
1: ganun
0: hindi
1: rin. Correct. Dapat align kayo ng, exactly. ng values.
0: Huwag ka magjojowa ng gustong ikasal tapos ikaw ayaw mo.
1: Diba?
0: Parang awa mo na, let them go.
1: Pero in their case kasi talaga may anak, eh, diba?
0: So, mahirap din yun. Mahirap. Mas mahirap lalo pagka nagkaroon ng anak. Kaya mag-isip-isip mo na kayo mga ka-vibes.
1: Correct.
0: Diba? Pag na kayo na nasa isang relasyon.
1: Mm-mm. Ano ba talagang gusto ninyo?
0: Ano ba yung future na nakikita nyo?
1: Correct. Diba? And sana po eh hindi mawala yung essence nung sinasabi natin kasal. Syempre yung ano yung essence niya nawawala na eh, 'di ba? Lalo na yung sa mga kabataan. Kasal lang naman, ano lang naman 'yan, papel lang 'yan.
0: Para saan ba talaga?
1: Yan, nawala yung true meaning niya.
0: Mm.
1: Nako, ikaw ka vibes, mag-isip-isip ka na. Yan, sabi niya baka naman sa iba niya gustong ikasal, sabi ni Joseph.
0: Yun na nga, ano pa siya, parang inaantay lang niya na may dumating na ibang tao. Tapos tingnan mo. Pag may dumating na iba na trip na
1: talaga
0: niya, yun ang papakasalan niya.
1: Meron pa, sabi ni Viv, pwede naman pag magbarami ng pera ng kasama mo yung asawa mo.
0: Exactly.
1: Eh. Erica dyan, ayaw lang yan mag-commit.
0: Bugsh! It's really about commitment at the end of the day.
1: Naku!
0: And kung ayaw mo mag-commit or kung ayaw mo ng kasal, importante lamang ay maghanap ka ng partner na ayaw rin yan.
1: Correct. Dapat parehas kayo palagi. Diba? Partner kayo, di ba? So,
0: exactly.
1: Dapat na nagkakaintindihan kayo.
0: Tama. Kaya naman maghanap ka ng partner na same wavelength mo, same values, at same na mga point of view sa buhay.
1: Correct.
0: Mahirap, di ba? Alam mo, opposites attract, oo, pero naman huwag naman opposite sa paningin sa buhay, guys. Gusto niyo ba mag-away ng parang aso't pusa forever? Yan ang forever.
1: Yun talaga. Kaya naman, mga ka-vibes, tumawag na kayo sa ating numero.
0: 0954-406-1967. Save nyo na yung numero na yan dahil sa ating pagbabalik. Tatanggap na tayo ng live callers dito sa ating programa. Kaya
1: correct.
0: Naman,
1: maraming salamat sa mga nanood sa ating online. Ayan, sa online chikahan na naganap sa ating social media account sa 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat po. At syempre, manatiling nakatutok lang sa radyo. Dito lang
0: sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit!
1: Ang oras.
0: Oras natin, 7:47.
2: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupit!
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupit!

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!

0: Sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes ang lupet! Oras 8:17 ng gabi, kaya naman isang sizzling evening sa lahat ng mga kavibes natin all over the world!
3: All over the Philippines! All over the world of the Philippines! 8:17 ng gabi, welcome sa third and last hour ng programang Too Hot to Handle! Kasama ang chinita, ang chikadora, Kim Churva!
2: At kasama rin ang bestie niyong G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID! Ay, grabe naman ang tamis! Pero ikaw ba? Ano bang nararamdaman mo? Mapait ka pa rin ba ngayon?
3: Mapait? Mapait? Bitter ka ba? Kasi bitter. Hindi ka pa niya gustong pakasalan kahit na 10 taon na kayo?
2: Ayan.
3: Siguro yun yung nararamdaman ni Maricel, no?
2: Pwede kasi na-pressure din naman yung lalaki na si Lito kasi syempre hindi niya alam anong bato ba ang ibibigay niya. Gaano kalaki or kaliit na bato? Asa na nga ba kasi yung bato?
3: Hindi rin natin alam, mga ka-vibes. Tanungin natin si Lito. Baka alam
2: Ayan,
3: niya kung
2: baka
3: nasan.
2: Pwede. Kaya naman, mga ka-vibes, dali na, tumawag na kayo sa aming numerong 0954-406-1967.
3: Para naman sagutin ang tanong natin ngayong gabi na kaya mo bang i-handle kung hindi naniniwala ang jowa mo sa kasal? Una sa lahat. Meron sino ba ang hindi naniniwala sa kasal ngayon? Di ba?
2: Hindi ko rin alam eh. Pero
3: parang sa mga nakikilala ko, Wala pa.
2: Sabi pa tayo, wala pa.
3: Oo, tapos pa 30 na ako, wala pa talaga.
2: Alam mo, marami mang single, pero kapag tatanungin mo sila, kasal is important pa rin for them, di ba?
3: Actually, marami akong kilala na ayaw magkaanak, pero gusto ikasal. Pero yung gusto magkaanak pero ayaw ikasal, parang
2: medyo mahirap yan, no? Kaya naman, ka-vibes, prove us wrong kung ano ba ito. Prove us wrong!
3: Habang nag-aantay tayo ng mga live caller ngayong gabi, no?
2: Ano ba ang
3: natin ang resulta
2: result
3: sa poll na nakapost sa extra dating Twitter. Ito na nga, drum roll please! Ang nagwagi ay option number 1 and 2. 50-50. Oo, 50% sa mga ka-vibes natin, kaya nilang i-handle kung yung partner nila ayaw pa mag-asawa or hindi naniniwala sa kasal. Sa asawa.
2: Sa kasal.
3: Or sa kasal.
2: Mm-hmm. And then, syempre, may mga ka-vibes din tayo dyan. Ano
3: Oo, so sinagot naman nila option number 2. Mm-hmm. Hindi daw nila kayang i-handle. Hindi nila kaya i-handle yung idea na gano'n.
2: Nako.
3: Yung mga sumagot daw ng oo, ang sabi kasi nila, okay lang naman, basta sila lang, wala nang iba, gano'n. So naniniwala. Parang,
2: naniniwala,
3: I'll just take your word for it na ako na ang forever mo.
2: Ang lakas mo.
3: Words mo lang, sapat na. Gano'n.
2: Ang lakas mo.
3: Yung iba naman, yung kalahati, yung 50% ayaw nila. Dapat may sing-sing. Dapat ipakita mo sa akin na committed ka.
2: Correct.
3: Na ako lang talaga ang para sa'yo. Kasi kung ako lang para sa'yo, sige, signan mo yung papel na yan. Ganon.
2: Kumbaga parang tulad ng sing-sing na kumikinang, make me proud. Oy, or dapat proud ka na ako ang the one and only.
3: Exactamente.
2: Kaya naman ka-vibes, alamin nga natin ano ba ang say ng sambayrang ka-vibes. Okay, sagutin na natin ito. Hello, good evening.
4: Hello.
3: Good evening. Good evening po.
2: Pangalan at taga saan?
4: Si Edith ng Bulacan.
3: Hi, Tita Edith. Yes. Isang sizzling evening naman sa'yo.
4: Masyadong magaganda ang inyong gabi-gabing
3: topic. Kaya siya napapatawag. Kaya gusto ko yun eh.
2: Gusto ko yan. Oh, ikaw ba?
4: Gusto kong tumawag. Nagandahan ako.
2: Oh, we thank you so much. Nagandahan.
3: Nagandahan ka sa amin.
2: Edith,
3: sa istorya.
2: Ay, tumawa siya.
3: Natawa na lang siya. O sige, hindi masakit yun. Sige, hindi talaga.
2: Oo, hindi talaga. Pero okay lang yan. Mahal ka pa rin namin, Edith.
3: So ano ba masasabi mo dito sa sitwasyon ni Lito at ni Maricel? Yung tipong 10 taon, may anak, may negosyo, pero walang sing-sing.
2: Ayaw magpakasal.
4: Alam mo, DJ, sa mga babae, talaga dapat talagang magpakasal.
2: Mm.
4: Kasi, una, kawawa naman yung anak. Bagamat kahit hindi kasal, mayroong parte ang anak. Pero paano tayo? Halimbawa, wag naman sa anak. Di ba? May negosyo. May negosyo. Kinakasama ko, may negosyo.
2: Okay.
4: E biglang na teggy bell. Ay, ano yan, namatay pala. Na teggy bell.
2: Okay naman, naiintindihan okay naman yung teggy bell.
3: Namin yan. Oo.
4: Paano yun? Baby, wala akong karapatan.
2: Ayun.
4: Diba? Mm-mm. Lalo na kung ang magulang niya, yung bang tipong sasabihin eh, wala kang karapatan dahil hindi kayo kasal ng anak ko. O, diba?
2: Ayun lang. Mm-hmm. Ayun lang.
4: Paano kasi na ako?
2: Totoo naman yan. Kumbaga, rights matter. For yung mga legalities diba? Matter talaga.
4: Dapat sa mga babae, huwag papayag ng hindi kasal ko. Eh, 10 years na, imagine mo. Kumbaga sa ano, lost thread na masyado yan. Ayan na ba yan?
2: Grabe yun yung lost thread!
4: Edit! Matagal na kasi. Tapos eh, eh kung iiwanan mo, di paano na yan, o diba?
2: May point
3: it's his
2: Edith,
3: loss pag yes. Nawala man ni Lito si Maricel, di ba?
4: Mahirap yan. Kaya doon ako, pangaral ko lang, o advice ko lang sa mga babaeng ganyan, eh, sa mga lalaking ganyan, huwag naman.
2: Ayan.
4: Kung ganyan ang magulang natin, huwag na natin dagdagan.
2: Mm.
4: Kasi kawawa naman na magiging anak natin eh, di ba?
2: Check na check. Kasi yung mga bata, yung magsasuffer.
3: Advice, correct. Mm-hmm. Totoo yan. Uy, maraming salamat, Edith, ha. Napakaganda ng iyong puntong ibinigay para sa ating mga ka-vibes. Kaya naman, ano ba ang...
4: Request naman ako.
2: Yun, tatanungin ko na eh. Ano yung request
4: sinasamba mo? Sinasamba kita ni Ray Valera.
2: Ay! Sinasamba kita
4: kayo
2: sa lahat ng gusto ko.
4: Kita.
2: Ay, mali pala.
4: Pinakamamahal ang siyang nadal.
2: Yun, oh, walang mga naman natin si ano, Tita Edith. Maraming
4: salamat. Thank you and good night.
2: Good night.
3: Good night. Grabe, nakakatuwa kausap itong si Edith. Ano, natuwa siya sa ating topic for tonight. Kaya naman, ka-vibes sa mga gusto pang humabol.
2: Ay, sige, go for the go tayo, diba? Mabilisan. Sige, pakinggan natin ang kanilang say.
3: Hello, good evening.
5: Hello, good evening.
2: Hi, hi.
5: Ito yung mascot member, William.
2: Ay, William Martel, good evening.
5: Martel, yes.
2: Ikaw ba, yes, ano ba ang masasabi mo sa ating question of the night? Kaya mo bang i-handle kung hindi naniniwala ang jowa mo sa kasal?
5: Ako siguro, ano, depende pa rin eh, pero kailangan kasi yung jowa mo, may paniniwala din siya na naniwala siya sa kasal, kasi hindi.
2: So dapat mutual
5: kasi
2: understanding.
5: Oo, kasi may ganun eh.
2: Mm-mm.
5: Hello?
2: Yes,
5: minsan kasi,
2: yes.
5: Ano, minsan kasi kailangan may, yung paniniwala mo sa paniniwala niya, iisa lang.
2: Yes, oh,
5: na dapat ka sa kasal. Oo.
2: Correct.
3: Tama.
5: Kasi may mga ibang, may ibang karelasyon na yung iba parang hindi naniniwala sa kasal, live-in ang live-in lang.
2: Mm-mm.
5: Eh mas maganda kasi kung kasal kayo kasi legal.
2: Yes.
5: At nambagay legal, secured.
2: Mm-mm.
5: Tapos pag naghanap ng papers ay na
2: meron, anak ba ni
5: meron.
2: Correct.
5: Na anak ba? Anak ba ni? Anak ni Mr. and Mrs. Mortel ba ito? Siyempre, oo naman kasi legal kasal kami.
2: Totoo.
5: Kasi hindi kayo kasal. Kasi may yung live-in lang kayo ng live-in eh. Hirap yun eh.
2: Nabibigyan ng peace of mind kumbaga, di ba?
5: Tama, oo.
2: May security.
5: Correct.
2: Uy, maraming salamat, William Martel. Napakaganda ng
5: iyong
2: sinabi.
5: No problema.
2: Para sa ating mga ka-vibes. Baka may request song ka na lang.
5: Ano, batiin ko muna yung ano namin, yung grupo namin, FMR
2: okay.
5: Squad.
2: Okay, alright, si, go for the go.
5: Si President Lawrence, si BP Sari, si John Vincent, si Vin, si Paulo, si Quotes Everyday, saka lahat ng mga bagong members, kayo mga DJs, tapos lahat ng members and staff, pati mga officers na rin.
2: Alright,
5: yun, tapos,
2: yun, maraming salamat.
5: Ang song
2: request mo?
5: Ang song request ko, ano, air supply na lang ako.
2: Air
5: Just
2: Supply.
5: As I Am na lang.
2: Just As I Am. Sige, ilan-line up natin yan dito na sa ating programa ngayong gabi. Maraming salamat sa pagtawag, William Mortel.
6: Thank you so much. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero maraming salamat sa mga kamigs natin na talagang tumawag at naglaan ng oras para sagutin ang ating question of the night. Kaya naman shoutout sa inyong lahat. At syempre, manatiling nakatutok lang dito sa programang Too Hot to Handle. Magbabalik pa rin ang sizzling duo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Kavibes.
2: Ang lupet!
6: Ang oras.
2: Oras natin, 8:27.
1: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS 92.3 FM Radio.
2: Kavai.
1: Ang lupet.

0: Radio! The Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Kavibes ang lupet! Oras natin, 8:43 ng gabi, mga Kavibes. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga Kavibes natin all over the world!
1: All over the Philippines!
0: All over the world of the Philippines! Kaya naman nandito kami ng aking CZ para magpasalamat sa lahat ng mga Kavibes nating tumutok magmula pa kanina ng 6:30 p.m. hanggang ngayong mag 9 p.m. na.
1: Maraming salamat sa mga Kavibes natin na inabangan ang ating programa at nakisama sa ating chikahan, kutulad na nga ni Tita Edith at ni William Mortel kanina.
0: Yes, of course.
1: Alam mo, yung talagang nakita ko dito is dapat compatible kayo ng partner mo.
0: Correct. Totoo yan. Dapat isa kayo ng goal sa life.
1: Truly.
0: Kumbaga, nag-a-align ang mga values nyo, ba? Diba? Mm-hmm. And of course, shout-out din sa mga tao na hanggang ngayon nag-iisip pa rin, ano ba talaga gagawin nila sa buhay nila? Ano ba to? Hayaan ko ba na ayaw niyang magpakasal? Uh-oh. Or kailangan ko may paninindigan? Diba? Diba?
1: Pag-usapan nyo yan, sa simula pa lang ng relasyon nyo, diba? Mas maganda talaga na alam mo na kung sino ka at ano ang gusto mo at ano ang goals mo sa buhay pag
0: yes.
1: nasa isang relasyon ka para hindi ka nawawala.
0: Correct.
1: Hindi ka naiipit sa isang sitwasyon na ayaw mo pala.
0: Tama! Diba? Hindi yung lagi naka... Di yun!

0: diba? Shoutout kay Leon at saka kay Nakir. Ayan. At syempre sa mga ka-vibes natin na si Alteza Herrera, Sina Cruz, Hans Lavarias. Ayan. Oy, all the way from Zamboanga pa pala ito sila Nakir at saka ito si Leon.
1: Naman! Zamboanga represent. And syempre, maraming salamat sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila na tumutok sa atin, sa mga chuper natin dyan, mga konduktor, diba, na nakasama natin sa ating programa.
0: Totoo. At syempre, speaking of sa 102.3 Baguio,
1: 97.5 Jensen,
0: 102.3 Bacolod. Maayong gabi sa inyong tanan, and of course, susunod na ang programang
1: Main Event, 9pm to 12 midnight, kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main.
0: And for us, ang aking sisi, it's good night muna mga ka-vibes. So bukas ulit,
1: tama,
0: magkarinigan tayo
1: 6:30pm to 9pm.
0: At syempre sa programang Too Hot to Handle.
1: Muling nakasama niyo po ang inyong sizzling duo. Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
0: At ako naman ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupet. Ang oras natin, 8:45.
2: Ang Lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS! Ang Lupet!
4: 92.3 FM Radio,
5: Ka-Vibes
2: ang Lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: sa mga ka-vibes natong dabawine o dabawine sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you.
3: Main Event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa Main Event. Main Event.
1: Vibes. 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit. Oras natin 9:15 at ito na ang programang hinihintay mo gabi-gabi. Siyempre, ang programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan. DJ May na makakasama mo alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. So, hindi ka na mag-isa. Oo, hindi ka na mag-iisa. Magpupuyat. Dahil ako na ang makakasama mo. I'm sure mas mag-e-enjoy tayo. Ganon na nga, diba? At for tonight, aabangan natin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Naku, mainit-init ang ating magiging question of the night. Ito nga ka, Vibes. Kapag co-parenting na lang kayo ng ex mo dahil may anak kayo, possible pa bang magkaroon ng intimate intimacy between you? Parang hindi na dapat, pero dahil kayo'y mga lalaki, syempre, 'di ba? Kayo'y ano talaga, very nangangate. Wow, very nangangate. Oy, aminin mo ha, may mga ganyang lalaki ha. Na hindi pa rin sila nakaka-move on kasi yung pinaka-the best of all the best eh, hindi nila makalimutan. At yun ang anak ng kanilang mga anak. Ay, yun ang anak. Bakit yun ang anak? Yun ang nanay ng kanilang mga anak. Pero syempre, minsan kapag ikaw ay pokmaru, eh, bigla kang kinakalabit na lang. Di ba? Nang temptasyon, kaya hindi ka makahindi. Pero big no-no yan kung parehas kayong in a relationship na, di ba? Kumbaga, eh, bigay nyo naman yung respeto na yon para sa mga karelasyon nyo. Kasi yung relasyon na meron kayo ngayon is for the son or your daughter na lang, for the kids na lang, di ba? Yung co-parenting. Pero malalaman natin yan kung ganyan din ba ang mindset ng ating letter sender. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, nakapost na yan sa aring X o aring Twitter na 92.3 FM Radio Manila. Gusto ko marinig, ano ba ang kasagutan ninyo dito? Oo. Okay lang ba yon na may intimate intimacy pa rin ang nangyayari sa inyo? Nako, baka naman laruan ka na lang niya. Ang sakit naman nun. Huwag kang papayag maging ganon. At para naman sa mga nawawala pagdating sa pag-ibig. Alam niyo, hindi naman talaga tayo nawawala minsan eh. Napapagod lang tayong ipaglaban yung taong parang hindi sigurado sa atin. Kaya kung may mahal ka, oo, ikaw nga, eh sana piliin mo habang nandyan pa siya. So here's something from Balang Araw. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes, ang lupit.

at Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrack pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kaba!

Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mapufomo. May real-time updates na tayo. Mula sa 92.3 FM Radio Manila.

0: rides the train. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
2: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
0: good morning. Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk.
0: Love me, Karen G.
1: The home of the stars,
0: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio.
0: Good vibes.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Ang lupet!
3: Kabalas! Oras natin 9:44! At ikaw ay nakatune in dito sa pinakamalupit, humahagupit na 92.3 FM Radio Manila. At ito ang programang main event kasama ang nag-iisang baby mo, si Radjo. Oo, promise ha, ako lang baby mo kasi silosa ako. Dapat

para sa isa't isa, okay? Oo, hanggang alas 12 ng hating gabi. Eh, ako muna ang baby mo. At tayo yung magka-quality time. Ay! Quality time! Eh, paano yan? May nisis na ako, DJ Main. Okay lang. Hindi mo naman siya kasama, di ba? O, nasa biyahe ka, mag-isa ka. O, di ako muna, di ba? Ako muna ang papalit sa trono niya. Wow! Pumalit sa trono. Eto nga ka-vibes. Napakaganda ng ating confession, ha? About co-parenting na may nangyayari pa rin intimate intimacy. Ay! Bakit naman ganon? Kaya nga kayo naghiwalay na, di ba? Ibig sabihin, hindi na kayo para sa isa't isa. Kaya kayo may relasyon ngayon. It's just for the kids. For your daughter, for your son only. Eh, bakit parang bumabalik sa dati? Di ba? Okay lang kaya yan. Magiging okay yan kung parehas kayong single. Pero kung in a relationship na kayo, Diyos ko, huwag namang ganon, ha? Oo, minus 10 kanyan sa langit. Eto nga, para ibigay at ipatikim sa inyong aring magiging teaser tonight, eto ang sabi ng ating letter sender. Dahil imbis na magpikil kami, parang mas lalo kaming nadala sa nakasanayan. At doon ko napatunayan na kahit ex na, hindi pa talaga kami nakakawala sa init ng isa't isa. Ay nako, hindi yan init lang, kundi ano talaga yan. Oo, dapat kung makatay, nagpapakamot na lang, di ba? Uy, may nabibiling ganun, di ba? Yung mga yantok, di ba? Pag nangangati yung likod mo at di mo maabot, ikukuskus mo na lang kesa yung ganyan. Eh, anyway, buhay naman nila. Bakit natin pinapakailaman, di ba? Pero dahil siya ay nagpadala ng confession, eh mangingialam tayo ka-vibes. Kaya naman samahan ninyo akong alamin sino ang nag-confess at anong kayang, ano, ang kanyang kinonfess. Kaya mo yan, DJ Main. Oo, kayang-kaya mo din talaga yung ka-vibes. Kaya laban lang sa buhay, ha? At syempre tayo magkakaroon ng live stream sa ating Facebook page, sa ating YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. Kung gusto mo makita ang para sa'yo, eh silipin mo na ako sa live stream. Ganon! O, dyan ka lang ha. O, dito lang ako. Walang bibitaw. Pangako natin yan sa isa't isa. Walang iwanan hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit. Oras natin, 9:47. Uy, ang sweet ng kanta. Para sa'yo yan. Mm-hmm.

0: Awards. Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: Kakay sigurado nga pirmi pa dayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kadto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Oras natin! Oras na! Para hindi ka na maging kuripot! Oo, ibigay mo na sa akin ang oras mo hanggang alas 12 ng ating gabi at ngayon ay 10:15 in the evening. Metro at Mega Manila. Oo nga pala, favorite daw tayo dito sa may ano, Espanya ng mga ka-vibes natin dyan at hindi magpapahuli ang mga taga-Moriones sa mga masisipag nating kargador dyan. O dyan sa may bandang Pierre at dito sa may C3 ang mga masisipag nating tricycle driver. Oo, at ganun din ang ating mga vendors dito sa may Baclaran na talaga naman always naka-tune in sa kanilang paborito at sa programang Main Event. Ito na nga ka-vibes, ito yung pinaka-hinihintay nyo gabi-gabi dahil nga minsan aminin mo nakaka-relate ka talaga Bigla kang na tinatamaan na hala parang istorya din ang buhay ko yun So nakakakuha ka ng idea kung ano ba ang dapat na desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. Kung ikaw ay nahihirapan na mag-share sa friends or even sa family mo, pwedeng-pwedeng nyong ipadala yan dito sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, kung may mga confession kayo na gustong i-confess. At pwedeng-pwede nating itago ang inyong mga pangalan. Oo, diba ganun namin kayo kamahal. Ayaw namin na nahuhuli kayo ng inyong mga original. Wow! O hindi kayong tinotolerate, wag ganon. Bad yarn. Minus 10 yan sa langit. Pero anyway, highway, ito na nga ka-vibes. Excited na akong alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman, tara na sa main confessions.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teaching Maine, itago mo na lang ako sa pangalang Rica. 29 years old at isa kong online seller dito sa may Valenzuela. May isa po akong anak, 5 taong gulang. At ang kanyang tatay naman ay ang aking ex-partner na si Jerome. Siya naman po ay 31 years old at isang motorcycle mechanic. Hiwalay na po kaming dalawa at halos 2 taon na rin. Pero hindi naman kami hiwalay sa responsibilidad. Kaya kahit masakit, kinailangan namin magkaroon ng maayos na samahan para sa bata. At sa totoo lang, DJ Maine, nung una akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong ituring na isang ama na lang siya ng aking anak. Pero hindi ganun kasimple ang lahat. Dahil sa tuwing nakikita kaming dalawa, parang bumabalik lahat ng pinagsamahan at nakasanayan naming dalawa. DJ Maine, mahal na mahal ko pa rin talaga si Jerome. Kaso hindi talaga naging madali ang aming relasyon. Kaya naman bago ko tuluyang ilahad ang aking confession, sisimulan ko muna kung ano ang pinagmulan ng aming hiwalayan. Sobrang dalas naming mag-away noon. Pareho kaming nagiging mainitin ang ulo, lalo na pag kinukulang sa pera. Minsan kapag pareho na kaming pagod sa trabaho, doon nagsisimula ang sumbatan. Yung sumbatan kung sino ang mag-aalaga ng bata. Kaya habang tumatagal, mas lalo lang nasasaktan ang aming mga sarili sa mga salitang nabibitawan namin na hindi sinasadya. At minsan, masakit mang sabihin, nagkakaroon din talaga ng kaunting pisikalan. Hanggang sa dumating yung punto na pareho na kaming napagod, nakapag-desisyon na lang kami na maghiwalay na lamang. Pero may isang kondisyon kaming dalawa na napagkasunduan. Ito ang maging co-parenting kami sa aming anak. Pero hindi ko inaasahan, DJ Maine, na doon pala magsisimulang gumulo ang lahat. Sa halos 2 taon naming hiwalay ni Jerome, nakakilala ko ng lalaking nagpatibok muli ng puso ko. Hindi naman siguro maling umibig kapag hiwalay na, diba? Kaya naman tawagin natin siyang Joshua. Kasing edad ko lang siya, DJ Maine. Katrabaho ko siya sa pag-online selling. Magaan ang loob ko sa kanya. Mahal ko siya dahil mahal niya ako. Hindi niya rin kailanman pinaramdam sa akin na isa kong ina. Isang ina na hiwalay sa asawa. Dahil araw-araw niya sa akin pinaparamdam ang pagiging dalaga. Akala ko nga yun na ang simula ng panibago kong love life. Pero, hindi pala. Heto kasing si Jerome, muli akong sinuyo. Oo, co-parenting kami. Pero kapag pumupunta siya sa bahay para dalawin yung anak namin, minsan nagkakasabay pa kaming kumain. Minsan nagkukuwentuhan. At minsan napapahaba yung usapan hanggang gabi. Yung May pong nagpapanggap talaga kaming buo para sa anak namin. Ayaw din kasi namin ipakita sa anak namin na hiwalay kami. Dahil nga sobrang bata pa lang siya para malaman niya ang ganong bagay. Noong una akala ko wala lang iyon. Akala ko normal lang na maging malapit kami para sa isa't isa. Dahil matagal na rin naman ang pinagsamahan namin. Pero hindi pala ganong kadali kalimutan. Kapag nagkakaroon kami ng pagkakataong magkausap ng malalim, bigla-bigla ko na lamang nakakalimutan na may Joshua na pala ako sa buhay ko. DJ Main, na-miss ko pala talaga siya. At ang isang malalim na pag-uusap lang pala ang magiging dahilan kung bakit ako naging marupok sa aking nararamdaman. Yung init na matagal nang nawala sa aming pagitan, biglang naglihab muli. Dahil habang nag-uusap kami tungkol sa mga nakaraan, bigla niya akong tinanong, "Masaya ka na ba ngayon na wala na tayo?" Hindi ako nakasagot dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. At bago ko pa mapigilan ang aking sarili, tumulo na lang ang mga luha ko sa harap niya. Doon niya ako niyakap. At sa isang yakap na yun, parang biglang bumalik lahat ng nakasanayan namin. Yung lambing, yung init, yung pakiramdam na parang kami pa rin. At ang mas hindi ko inaasahan, DJ Mina, yung mga sumunod niyang ginawa sa akin. Dahil imbis na magpigil kami, parang mas lalo kaming nadala sa nakasanayan. At doon ko napatunayan na kahit ex na, hindi pa talaga kami nakakawala sa init ng isa't isa.
1: Ang lupet!
0: Ay nako, bugso lang ng damdamin niya na atawag ng init. Oo, minsan yung familiarity, di ba? Minsan, comfortable ka kasi dun sa tao eh. Namimiss niya yung kuryente ng isa't isa. Pero kasi very wrong yun. Rika, dahil may Joshua ka na sa buhay mo. Kawawa naman si Joshua, walang kaalam-alam, tas gumaganyang ka pa. Malay nyo naman, hindi naman natuloy ang kanilang pagpapainit, di ba? Biglang nagising sa katotohanan itong si Rika na mali ang kanyang ginagawa. Ang tanong, nangyari kaya yon? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, unang yugto pa lang yan ang confession ni Rika. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa kanila. Kaya naman itutok mo lang yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes! Ang lupit! Oras natin ngayon, 10:26.

0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Sa mga kabibes natong Dabawino ug Dabawena sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai!
2: Ang lupet!
3: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupet.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
5: Nakatuto ka na ba?
6: Shh! I got you.
3: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
6: Fine.
3: Usap tayo.
5: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
1: Kavibes!
7: Oras natin 10:44! At ikaw ay nakikinig sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Kavibes, ang lupet kasama ang isang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. And gusto ko lang muna batiin, oo, ang aking nasakyan na in-drive. Kanina na driver, kung ikaw ay nakikinig ngayon, Kuya Matthew. Maraming salamat sa ano, sa napaka-safe, napaka-suwabing takbo. Dapat ganun naman talaga eh, di ba? Kahit mabagal, ang importante, makakarating pa rin sa paroroonan. Kaya paalala sa lahat ng mga super natin na talaga namang hanggang ngayon eh nasa gitna pa rin ng kalsadahan at kumakayod pa rin para sa kanilang pamilya. Kayo po ay mag-iingat at lagi niyong tatandaan na may mahal kayo sa buhay na naghihintay sa inyo. Naku ha? Etong ating confession for tonight, mukhang hindi lang co-parenting ang nangyayari sa dalawa. Ano kayang init ang ibibigay ni Jerome kay Rica? At bakit parang hindi pa talaga

0: sila makawala sa isa't isa. Kaya naman balikan na natin ang confession ni Rica.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Noong mga oras na iyon, pareho kaming nadala sa emosyon. Yung mga titig na hindi namin maiwasan. Biglang naging malapit. At bago pa kami makapagpikil, naramdaman ko na lamang ang mga kamay ni Jerome sa katawan ko. Parang biglang nawala yung lahat ng galit, lahat ng sakit, at lahat ng dahilan kung bakit kami naghiwalay dalawa. Ang tanging naramdaman ko lang yung pagka-miss namin sa isa't isa. Muli kaming nagsalo sa isang kama. At habang iyakap niya ako, parang bumalik yung pakiramdam na may buo kaming pamilya. Pero pagkatapos ng lahat, doon ko biglang naramdaman yung matinding konsensya. Konsensya dahil niloko ko si Joshua. Yung taong wala namang ginawang masama sa akin. Yung taong tumanggap sa akin ng buo, kahit may anak ako, kahit may nakaraan ako. At sa isang gabi lang, parang sinira ko yung tiwalang ibinigay niya sa akin. Simula noon, DJ Main, hirap na hirap akong harapin si Joshua. Kapag sinasabi niyang mahal niya ako, parang gusto ko na lang umiyak. Hindi ko na kasi masabi na mahal ko rin siya. At kapag niyayakap niya ako, pakiramdam ko hindi na tama. At ang mas masakit pa, hindi lang isang beses nangyari sa amin ni Jerome. Sa tuwing nakikita kami para sa anak namin, parang hindi talaga namin mapigilan ang isa't isa. Parang naging kabit ako sa sarili kong relasyon. Hanggang sa dumating yung araw na nabunyag ang lahat. Isang hapon nagpunta si Joshua sa bahay nang hindi ko inaasahan. At sakto naman kakaalis lang ni Jerome. Nung una, wala naman siyang sinabi. Pero kita ko sa mukha niya na parang may napapansin na siya. Hanggang sa bigla niyang napansin yung damit ni Jerome sa sofa. At doon na nagsimula ang lahat. Bakit may gamit siya dito? Rika! May kinagawa ba kayo? Hindi ako makasagot. Yung katahimikan ko, yun na mismo yung umamin para sa akin. At doon na rin siya naglabas ng sama ng loob. Akala ko ba ako yung pinili mo? Akala ko ba tapos na kayo? Ginawa mo lang ba ako panakipbutas kapag wala siya? Bawat salita niya, DJ Main, parang kutsilyong sunod-sunod na tumatama sa akin. Dahil lahat ng sinabi niya, totoo. At hindi ko rin siya masisi dahil niloko ko talaga siya. Umalis lang siyang lumuluha at doon ko talaga naramdaman kung gaano kasama yung nagawa ko. Simula noon, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Hirap makatulog, hirap makakain. Minsan kahit mag-isa lang ako, bigla na lang akong iiyak. Yung pakiramdam na parang sobrang dumi mong tao. At ang mas nakakagulo pa, DJ Main, habang lumalayo si Joshua, si Jerome naman yung lalong lumalapit. Siya yung nag-aalaga sa akin. Siya yung paulit-ulit na nagsasabing,
bumalik ka na lang sa akin. Ayusin na lang natin ulit. Hindi ko alam, DJ Ming, kung dahil lang ba ito sa lungkot, sa pagsisisi, o baka mahal ko pa rin talaga siya. Kasi habang tumatagal, parang gusto ko ulit maniwalang pwede pa maging buo ang aming pamilya. Pero natatakot ako dahil alam ko kung gaano kami katoxic noon sa isa't isa. Natatakot din ako na baka bumalik lang ako sa kanya dahil siya lang yung nandito ngayon. DJ Main, masama ba ako dahil hindi ko maiwan-iwan si Jerome? Dapat ko bang ayusin pa ulit yung pamilya namin? O dapat ko nang tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa, kahit pa may anak kami? Kaya naman po, sana mabigyan niyo ako ng payo dahil hanggang ngayon, lito pa rin ako. Kung puso ko ba o konsensya ko lang ang sinusundan ko? Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat po sa pagbasa. From Rica of Valenzuela City.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
1: Oras sa 92.3, eksaktong alas 11 na ng gabi. Ang lupet!

0: Joke Vibes ang Bad!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Good Vibes!

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Kabay.
0: 92.3 FM Radio Manila Kavibes, ang lupit. Oras natin 11:21. At ikaw ay nakatune in pa rin sa programang Main Event. Kapiling at kasama nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Maayong gabi sa mga nakatune in dito sa may Bacolod sa 102.3 at ganun din sa Baguio 102.3. At hindi magpapahuli ang mga taga 97.5 Jensen. At sa lahat ng mga nakatune in Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa mga ka-vibes natin dito sa may La Union area. Uy, kay Mrs. Lopez at sa kanyang anak, at sa lahat ng ka-vibes natin din dito sa may Muntinlupa. Oo, hindi talaga nagpapakabog ang mga yan. At kanina natunghayan nga natin ang ating confession for tonight mula kay Rica ng Valenzuela City. Kaya tayo'y nagkaroon ng ating poll question sa ating ex o ating Twitter, ang ating katanungan for tonight. Kapag co-parenting na lang kayo ng ex mo dahil may anak kayo, possible pa bang magkaroon ng intimacy between you? Eto nga sagot mga ka-vibes natin. Big no-no, 100%. Obligasyon na lang. O naman talaga eh. Hindi naman kayo maghihiwalay kung mahal nyo pang isa't isa, diba? Bakit pa kayo dumating sa punto na ganon? Eh, pero posible din kasing nangyayari yan eh. Lalo na kung matagal kayong nagsama, diba? May anak kayo. At hindi pa kayo totally healed o detached sa isa't isa. Kasi nga, sa co-parenting, aminin natin kayo'y meron pa rin komunikasyon, diba? Nakikita pa rin kayo. May bonding moments pa rin kayo bilang pamilya. At minsan, bumabalik yung comfort at yung tinatawag na familiarity. Doon kasi madalas nagsisimula ulit yung emotional at physical intimacy. Pero hindi naman agad ibig sabihin noon, eh mahal yung isa't isa ng buo, 'di ba? Baka naman tawag lang ng init 'yon, 'di ba? At minsan namimiss lang talaga natin yung pakiramdam na dating tayo. Oy, bigla na naman siyang napaiyak. Nag-relapse bigla, naalala niya yung dating sila na wala na ngayon. At yung pagiging komportable kasi isa pa yan sa factor. At saka yung feeling mo safe ka dun sa tao kasi nga may past kayo. O yung feeling na pamilya pa rin kahit hiwalay na. Pero magbabago yan kung kayo ay in a relationship na o isa sa inyo. At ito nga yung nangyari dito kay Rica. May nasaktan. Ewan ko ba sa'yo, Rica? Bakit naman kasi ganon? Bakit naman hinayaan mo na umabot kayo sa puntong ganyan? Ikaw baka vibes? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rica, anong gagawin mo? Kaya mo bang humindi sa temptasyon? Kaya mo bang kontrolin ang sarili mo? Ang tanong, kilalang kilala mo ba ang sarili mo? Pero hindi pa yan ang advice ni DJ Main. Siyempre, ka-vibes. Oo, ano lang yan. Side comment ko. Bakit? Ikaw nga mahilig kang kumomento, di ba? So ako din dapat meron din. At hindi natin tatapusin ang gabi. Ay, gusto mo nang matapos agad? Ang bilis mo naman. Gusto ko yung matagal. Slowly but surely, ganern. Hanggang 12 midnight pa tayo, ka-vibes. Kaya kumapit ka lang dyan, walang bibitaw. Hanggang 12 midnight pa tayo. It's 11:25 pa lang, ha? Oo, ilang minuto pa yan. Kaya itutok mo lang yan dito sa 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes. Ang lupet.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM.

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa main confessions.
2: .3 FM Radio Manila Cavite, ang lupet. Oras natin ngayon 11:42. At nasa huling oras na tayo ng programang Main Event. Ang galing ng mga ka-vibes natin, oh. Maraming salamat sa mga nag-tune in simula alas 9 up to now. At para i-recap ang naging confession natin ngayong gabi, ito ay galing kay Rica ng Valenzuela. Ang kanyang dinulog. Wow, dinulog talaga. Oo, yung kanyang kinonfess, meron siyang relationship ngayon, which is yung co-parenting sa kanyang ex, ang tatay ng kanyang anak, at meron siyang bagong nobyo ngayon, at ito naman si Joshua. So yung past niya si Jerome, ang kanyang jowa ngayon is si Joshua. Dahil nga syempre laging madalas ang pagkikita, as alam niyo na yun, co-parenting ang nangyayari, talagang madalas minsan may bonding yan para dun sa bata. Ayun nga lang, sad to say, masakit para kay Joshua na malaman na may nangyayari pa rito kay Jerome at dito kay Rica. Kaya ngayon, ang tanong ni Rica sa atin, masama daw ba siya dahil hindi niya maiwan-iwan si Jerome? Dapat niya bang ayusin ulit yung pamilya nila na natatakot siya at some point dahil alam niya kung gaano sila katoxic noon sa isa't isa kaya nga sila naghiwalay . O dapat niya nalang tanggapin na hindi na talaga sila para sa isa't isa kahit may anak sila? At paano naman daw itong si Joshua? Alam mo, Rica, hindi ka naman masamang tao . At yung pinagdadaanan mo ngayon, nalilito ka. Maybe kasi hindi ka pa totally healed sa taong minsang naging tahanan mo o naging parte ng buhay mo. At mahirap naman din kalimutan ang isang taong nakasama mo, bumuo ng pamilya at ilang years kayo nagsama, di ba, yung familiarity nga na tinatawag, yung nakasanayan. Di ba, lalo na kapag araw-araw mo pa rin nakikita dahil sa anak ninyo. At dumarating tayo sa punto na akala kasi natin naka-move on na tayo dun sa tao . Pero isang yakap, isang malalim na kwentuhan, tawanan, biglang bumabalik lahat ng dating pakiramdam. Pero Rica, ito yung kailangan mong maintindihan. Hindi porket bumalik yung lambing, iibig sabihin mawawala na yung dahilan kung bakit kayo nasira noon. Kumbaga may pass na nga kayo kasi kung masaya naman kayo noon, bakit kayo naghiwalay? Diba? Kasi ang totoong tanong dito, Rica, hindi yung mahal mo pa ba si Jerome? Ang tanong, kaya nyo bang mahalin ang isa't isa nang hindi sinasaktan ang isa't isa? At hindi lahat ng mahal natin automatic tama na para

0: balikan. Kasi kung papansinin mo itong nangyari sa inyo, Rica, noong wala si Jerome, saka ka natutong buksan ulit yung puso mo. Ibig sabihin, kaya mo naman palang magmahal. Ulit! At mahalin ang tama na yun ang pinakita sa'yo ni Joshua. Tinanggap ka niya ng buong buo. Pero nung bumalik ulit itong si Jerome, ay bumalik din yung version mo na litong-lito at nandun ka sa pakiramdam na nagigilty ka. At yung alam mo yung wala kang peace of mind, hindi ka panatag sa mga nangyayari at sa sitwasyon na meron kayo. Kasi magkaiba yung komportable sa masaya. Si Jerome kasi, nasanay ka. Eh, ilang years na pinagsamahan ninyo. Kilala mo na siya mula ulo hanggang paa. Siya yung nakasanayan mong tahanan kahit napakagulo. Siya yung natural lang na babalik at babalikan mo. Pero hindi lahat ng pamilyar ay healthy na para sa'yo. Kaya nga kayo nag-end. Kaya naman tayo bumabalik minsan sa ex natin, hindi naman dahil dun sa tao eh, dahil dun sa attachment. Kaya bumabalik tayo sa ex natin, hindi dahil sila ang future natin, kundi dahil hindi pa tayo totally nakaka-heal sa past natin. May unfinished business pa kayo na hindi nyo na naayos. Lalo na ikaw sa sarili mo. Namimiss lang kasi natin yung feeling na ano eh, na may pamilya, na buo. Pero hindi ibig sabihin, eh healthy na ulit yung relasyon. At tungkol naman dito kay Joshua, valid yung sakit na nararamdaman niya. Kasi habang sinusubukan kanyang mahalin ng buo, may parte pala ng puso mo na nandun pa rin sa nakaraan mo. Di ba ang sakit noon? Kaya siguro bago ka gumawa ulit ng kahit anong desisyon sa buhay mo, eh unahin mo muna maging honest sa sarili mo. Hindi lang sa kanila, kundi mismo sa'yo. And huwag kang babalik kay Jerome dahil lang nandyan siya habang malungkot ka. At huwag ka rin naman magsistay kay Joshua dahil naaawa ka lang sa kanya. Kasi kapag awa, guilt at lungkot ang basihan ng relasyon, eh ikaw rin, mauubos ka rin pagdating ng panahon. Ang pinaka-matured na desisyon sa buhay, hindi yung pagpili kung sino ang mahal mo, kundi yung pagpili kung anong klaseng buhay at pagmamahal ang deserve mo at ng anak mo. Kasi ako naniniwala ako na hindi sapat yung salitang buo kasi yung pamilya namin eh. Kaya ito pinipilit namin magsama para sa paningin ng bata. Kasi mas mahalaga pa rin yung tahanang may respeto, may peace, at yung totoong pagmamahal. Kesa dun sa pamilyang buo nga kayo pero punong-puno naman ng sakit at pait. And tandaan mo, Rica, at sa lahat ng mga ka-vibes natin, sometimes the hardest part is not choosing between two people. It's choosing between what feels familiar and what truly feels right.
1: I'm the best!
0: Ka-vibes! Siyempre, hindi ko pa rin naman ipagkakait kay Jerome. Baka sabihin nyo, grabe naman si DJ Main. Malay mo naman, genuine at this time. Itong si Jerome sa pagbabago niya. Kumbaga, nagising na siya sa katotohanan dun sa mga past na nagawa niya rito, yung mga sakit na nagawa niya rito kay Rica. Naniniwala pa rin naman ako na lahat ng tao nagbabago. Lahat ng tao deserved ang second chance. Pero sana, eh patunayan muna ito ni Jerome kay Rica bago mag-step in na naman ulit si Rica dito sa another chance na relationship kay Jerome. Diba, timbangin mo muna. Tingnan mo kung may pagbabago. Kasi ang dali magsalita. Pero yung actions, dapat yun yung binabantayan mo, Rica. Nang sa ganon, hindi ikaw ang matalo sa huli at hindi ka rin masaktan at hindi na naman ikaw ang may iwan mag-isa. Sabi nga yung best teacher natin sa buhay yung last mistakes natin. So, wag mong hahayaan na maulit-ulit yun. Kasi pag naulit-ulit yun, sa'yo na may pagkukulang at pagkakamali. Kaya tingnan mo mabuti. At pakiramdaman mo rin yung sarili mo mabuti. At kilalanin mo ano ba talaga ang tinitibok ng puso mo. Kung saan ka may peace of mind? Saan ka kalmado? Saan ka masaya? Although yung pagiging masaya, hindi naman kasi everyday masaya, di ba? Pero alam mo yun, nandun yung respeto. At kaya kang mahalin sa hirap o ginhawa man. Kaya kang ipaglaban kahit napakagulo na ng sitwasyon. Doon ka sa taong iyon. Ayan, maraming salamat, Rica, sa iyong naging confession. At sa mga ka-vibes natin dyan, bakit naman lumuluha-luha ka na dyan? Parang dami mong na-realize sa mga sinabi ko, tumagus ba? Dapat lang tumagus yan ang magising-gising ka sa katotohanan na deserve mo ang totoong pagmamahal. Diba? Deserve mo yung totoong kapayapaan. Deserve mo maging masaya. Siyempre, magsisimula yan pag minahal mo muna yung sarili mo. Sabi nga, diba? Maging busy ka magpaganda ng garden mo. Kasi the more na hinahabol mo yung paru-paro, the more na lumalayo ito. Pero kapag maganda ang garden mo at inalagaan mo mabuti, 'di ba kusang yung paru-paro ang lumalapit dito. Kaya ganun yung gawin mo. Focus ka sa sarili mo. At yung tamang tao ay darating yan sa tamang panahon. Ganon, at seryosa, di ba? Hindi, totoo lang kasi. At minsan ka lang naman maging seryoso sa buong araw, yung mga ganitong oras, tsaka ka lang nakakapag-reflect. Kasi nga, pag umaga, busy ang iyong isip. Ngayon ka lang nakakapag-muni-muni. Ngayon mo lang nagagawa yung mga desisyon na gusto mong gawin. Tama lang yan na nakapagbigay ako ng words of wisdom. Wow, words of wisdom! Oo, hindi ba wisdom to? Hindi ganon mali. Oo. Pero ayun sa mga ka-vibes natin dyan, maraming salamat sa pagsama sa akin up to now. At sa mga gusto magpadala ng confession, ipadala na ninyo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, at sa ating Viber 0954-406-1967. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao, mga nakatsunin, driver man kayo, konduktor, panadero, mga pharmacies natin na 24 hours open, mga convenience stores, lady guards, security guards, mga bus terminals natin, wet markets. Ayan, maraming salamat po. At gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Imprint Customs, FK Motorcycle Shifa Tires, Speed Metal Oil, Spink Philippines at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ang main Eugenio. At dito sa napakalupit, humahagupit na istasyon. Pare-parehas yan na 92.3 FM Radio Manila. Bukas na ulit tayo magkakarinigan. Same time, same frequency. Kaya tumutok Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa napakainit na programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Kavais. Ang lupit. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi sa inyo ng good night, baby! I love you! Minsan, gusto lang naman natin sumugal ulit. Hindi dahil sigurado tayong hindi masasaktan, kundi dahil may parte pa rin sa atin na umaasang baka this time, piliin na tayo ng buo.

0: Nagbusot na naman ang mukha. Ang lupet! Gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Nako. Mukhang uulan ah.

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Ka Vibes!

0: Rebecca Shirley.
1: DJ Mamma Mia, a gioco loco!

0: que Shirley.
1: Samanta Bonita yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dong dong dong dong dong
3: dong
2: dong dong dong
3: dong
1: Good morning!
4: Yeah! I'm the Fat!
5: The Vibes!
6: Ito ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM Radio! Kavibes! Hala! Humahato na siya! Umaga pa lang! At ito na ang inyong favorite pagpagising sa morning ang programang Good Vibes. Good morning! Kasama mo na ang kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia. At maya-maya na makakasama na rin natin ang DJ na pwede mong kulitin, na pwede mong kurutin. Huwag na huwag mo lang haharutin. Joko Loco is his name. Oh yeah. Ay naku, makaka-vibes. Ngayon po ay Biyernes, May 15, 2026. Grabe, Payday Friday. Pati na naman, Payday, di ba? Ba't di mo ipagdasal? Magpasalamat ka, nasasahod ka na naman sa araw na ito. Oh, di ba? Abay, lahat ng mga manggagawa Pilipino magdiwang dahil sa wakas, magkakaroon na rin ng bunga yung huling cut of the trinabaho mo. Ay nako, no, mga ka-vibes, ay Friday, anong ganap mo sa araw na ito? Ikaw ba'y gigimik? O ikaw naman ay puro trabaho lang? Pero bago mo pag-isipan yan, aba syempre, bumangon ka na muna, gumisi ka na muna dahil ang oras natin ay 4:19 na ng umaga. Aba, kailangan mo munang kumayo para tuloy-tuloy ang buhos ng biyaya. Ganun talaga yun, ka-vibes. At para mas masaya pa ang umaga mo, oo, sasayang umaga mo dahil papakuhain ka namin ulit ng 1 sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ati.
7: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Ito na nga. Ka-vibes, sa ating katanungan, sino ang gusto mong ilibre ngayong sahod? Malilibre? Required ba yun? Parang pwede bang suluhin ko na lang yung sahod ko? Janice na, sa akin ha, personally lang naman, syempre unahin kong ilibre pamilya ko. Duh! Pamilya ko yun eh. Syempre yung pangangailangan muna ng pamilya ko, ang aasikasuhin ko bago natin maisip, di ba? Yung ibang tao, o ewan ko lang, syempre yung iba naman mga ka-vibes natin, para sa kanila yung kaibigan nila o yung ibang tao, pamilya na rin nila yun, kaya ililibre na rin nila. Eh di perfect kung parang krope kung ganun ka, di ba? Eh, ka-vibes, ikaw ba anong hirit mo dito? Sino ang una mong ililibre ngayong sahod? O baka naman na wala ka nang ililibre dahil lahat ng mga tao sa'yo ilag o winawalang niya ka, ganon. Lilibre ko ba yan? Sayang na pera ko siya. Ini-eme lang naman ako niya. Pero ikaw ka-vibes, ano kasagutan mo? Mag-comment ka na dahil posted na yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pwede ka namin mas-yarot-yarot at mabinabasa namin ang iyong kasagutan. Kaya naman, sagot na! Saan ka pa? Dito ka na sa FM Radio. At syempre magpabalik pa rin ang iyong favorite mapagising sa morning, ang programang Good Vibes Good Morning! Makakasama mo pa rin. Ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia. At maya-maya lang, si DJ Joko Loco rin na makakasama nyo na. At naka-vibes, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang oras, 4:22 na ng umaga. Perfect! Parang kropek. Really?
1: Good vibes, good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio!
5: Kavay!
4: Ang lupit!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pabagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Umaga pa lang, beta-beta kasi ang lupet.
0: Tama! Oo,
3: kaya nag-remix naman. Na.
0: Maganda morning. Ayan, pinabati ko lang yung mga ka-vibes natin na ano, tawag dito sa mga oras na ito talaga ng mga tulala pa. Oo, dahil may mga pinagpuyatan.
3: Uy.
0: O kaya naman nagpuyat kahit din naman pinagpuyatan, mga ganun.
3: Mahalaga ba yung pinagpuyatan mo? Para sa trabaho ba yan? Diba? Para ba yan sa kinabukasan mo?
0: Sarap lang ata sa ML yan eh.
3: Ay nako, eh kung nag-enjoy ka naman, kung nagsaya ka naman, eh di hotdog sa'yo.
0: Oo, di ba? Ayaw pa natin, importante masaya ka, di ba?
3: Oo, ang importante, nag-enjoy ka naman, masaya ka naman. Pero ito nga, DJ Joko Loco, para naman na lahat tayo ay makasagot. Abay, katanungan kasi natin kanina, ngayong nga sahod daw, aba sino raw ang una mong ililibre?
0: Ay, pag sahod naman, kung gusto mong manlibre, mas masarap ilibre yung kapamilya mo.
3: Totoo yan.
0: Oo, di ba? Pero kung sa ano naman, sa kaibigan, syempre, masarap din ilibre yung kaibigan.

0: ka na ulit, di ba? Kung yan ang wish mo ngayong birthday mo.
1: Oh, I wish. May wish siya ngayong ano. Sabi, pag birthday natin, pwede naman tayo humiling, di ba? Pagka ano.
0: Totoo naman. At saka wala namang imposible. Ng, ano, mag-blow ng candle. Oo. Ay, nako, ka-vibes ha. Ang ngayong payday Friday, yaalamin ng maigi. At tignan din talaga ng maigi kung sa mapupunta yung sahod mo. Baka mamaya, magulat ka na lang. Parang lumipad lang yung pera mo at wala na sa kamay mo. Oh. Diba? Kasi hindi mo na malaya na check out ka ng check out. Cash out. Tulo ng cash out. Check out ka ng check out. Bili ka ng bili. Tapos hindi mo naman pala kailangan. Tapos kapag kailangan mo na yung pera, abaya, wala na naman. Diba? Kaya maging masinop, maging matipid. Daan sa oras sa 4:44 ng umaga. Abay, syempre makakasama nyo pa rin ang inyong favorite papagising sa morning. Ang programang good vibes.
1: Good morning!
0: At kami to, kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: Again, Joke Loco is my name, baby.
0: At ito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Bet, 92.3 FM Radio.
1: Kabibes!
0: Ang oras!
1: Oras mga kabibes, 4:45. Perfect!
0: Para grope!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
1: Ang lupit!

0: Ohio.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka vibes.
3: Ang lupet.
4: Buntis ka na naman.
3: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 5:00 in punto. Ang lupet.

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibigyan tawa at saya every morning.
3: At program

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: na siya ngayon. Oo, kasi late na siya.
1: Late na siya? Uy, baka naman naka-work from home siya.
0: Ah, naka-work from home ka pala. Ba't ka nanginginig?
1: Okay, ba't ka nanginginig? Baka iba yan. Baka naman kasi wala ka sang electric fan.
0: Ay, baka naman kasi may pinagdadaanan sa ano. Okay lang naman may pinagdadaanan ka, pero...
1: Huwag masyadong tamba yan.
0: Oo, tsaka hindi, doon mo mapapansin na kung saan tayo may pinagdadaanan, doon mo makikita yung kung sino talaga yung willing sa'yo na ano. Yung alam mo yun,
1: tumulong.
0: Na
1: without,
0: oh, kahit hindi mo sila hingan ng kung ano man na ano. Yung uh-oh, moral support mo, yung ganun.
1: Totoo, lagi nga sa likuran mo.
0: Oo, kaya pala, sino yun?
1: Huy, huy. Hala. Uy, sino yan kasama mo? Okay lang yun, kaysa naman yung nasa chan, di ba?
0: Oo, naman. Oo nga naman, buti na lang talaga. Kaya uh-oh, naman kahit, si Ka Vibes ngayon na medyo nararamdaman niya yung pananakit ng chan niya dahil uh-huh, sa dysmenorrhea.
1: Oo nga
0: naman. Sa kanya yun. Kasi ang importante
1: naisip
0: lang.
1: Naisip mo ba yun?
0: Ha?
1: Naisip mo ba yun? Ay, dysmenorrhea.
0: So parang girl, sabi niya okay na to kahit masakit at importante. Oo, ano, eh.
1: At least 5 oh, over 12.
0: Oo, oh, oh, so parang ano dyan na, uy, okay yun ah.
1: Oo, oh, huwag ka mag-alala. Ilang ano na lang ba? 7 buwan na lang, makukumpleto mo na.
0: Diba?
1: Ang cycle.
0: Ayan naman yun, Ka-Vibes. Kaya naman, ito man, ano man pinagdadaanan nyo ngayon, Ka-Vibes, ha? Ano naman talaga yan? Lahat tayo may pinagdadaanan. Baka tama, mas napapansin mo lang yung ganito para sa'yo. Kasi sa iba, di halata.
1: Tama,
0: na
1: tama,
0: meron
1: tama,
0: silang pinagdadaanan.
1: Oo, oo, oo. Ano na lang talaga, pabonggahan na lang ng pagdala.
0: Pagandahan na pagdala yan. Kaya naman, pagkaganyan, abay... Dapat yan, ingiti mo lang yan oh, at ipagdasal.
1: Oh, tama. At saka tawanan mo ang iyong problema.
0: Oo. Oh, oh. Diba? May kanta nga niyan eh. Pero dahil luma na yun, na kantang yun. Pero ang ganda ng mensahe.
1: Diba? Oh. Tawanan mo.
0: Oy, alam pala ni Mama Mia.
1: Problema.
0: Familiar. Naglaga na yung taon doon.
1: Oh, eto na nga. Oh. Abay, para masalo ka matawa, ibibigay na namin sa iyo ang una kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who? Lala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ngayong May 15, araw ng sahod mo, ang ating Hulala for today are Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo.
1: Makinig at makinig!
2: Ang sabi.
1: Aris! Pagsasabihan ka ng kapamilya mo sa araw na to.
0: Oh?
1: Pero ibabalik mo rin sa kanilang lahat ang sasabihin nila sa'yo dahil malalaman mong ginagawa rin pala nila ito.
0: Oh.
1: Aba, sabi ng mga tala, ayusin nyo na lang ang mga buhay ninyo.
0: Oh, yun, diba? Kaya yun nga, yung parang ano, pag nagsabi ka, sinasabi, pero hindi mo pala ginagawa, ina-apply sa sarili mo, diba?
1: Babalik sa'yo yan. Eh, bakit ikaw? Ginagawa mo rin naman to.
0: Diba?
1: Ayan.
0: So, ganun, no?
1: Taurus!
0: Taurus!
1: Kung kailan naman nangako ka na sa iyong sarili na hindi ka na muna kakain.
0: Oh.
1: Saka ka naman naalokin ng mga tao sa iyong paligid na kumain. Aba, Taurus, wag nang tumanggi sa blessing. Kain lang na ang kain.
0: O yun din, pag inalokad pupunta, nakakaya naman yan.
1: Oo,
0: pabalot, lalo, pabalot na lang din.
1: Oo, nag-request pa ng pabalot, ha? Medyo nakakaya ka doon, sis. Lalo kapag piyestahan, ayan.
0: Ayun, sa piyestahan, hindi ka dapat mahiya pag ganun.
1: Oo, at saka nakipiesta ka, be, tapos oo, di ka kakain.
0: Tama ano yan, kaya may plastic labo dyan. Oo. Safety mo na yung Shanghai.
1: Totoo yan.
0: Pagka ganun.
1: Gemini, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mong resulta. Yan ang short and sweet na payo sa'yo ng mga tala.
0: Oo, in short, doon ka sa direction na tinatako. Huwag ka pa-distract.
1: Correct. Oo. At huwag mong tigilan, lalo mong panggigilan.
0: Oo, tama.
1: Oo, Cancer.
0: Cancer.
1: I-stalk mo na naman ang profile ng ex mo.
0: Ayan,
1: hindi dahil may feelings ka pa rito, kundi curious ka lang kung pangit ba ang ipinalit niya sa'yo.
0: Okay.
1: So walang iya ka doon, Cancer, ha? Sabi naman ng mga tala, kung wala ka na talaga nga nararamdaman pa, eh bakit kailangang alamin mo pa?
0: Oo, minsan kasi pag tina-check ng ano, uy, pangit naman. Okay lang, mag-ana sa loob. Pag ano, parang, grabe naman yung ano, parang dadagdag. Pag nakita mong maayos-ayos kumpara sa mukha mo, parang, kaya dapat hindi ko natinignan.
1: Dapat pala hindi ko natinignan, no?
0: Pero pag ano ito, uy, wala pala eh.
1: Uy, hindi maganda ka, ano ka ba? Cancer naman, no? Siyempre, abay, tapos na talaga ang panahon ninyong dalawa. Yun lang yun.
0: Oo.
1: Hindi dahil pangit ka, kaya iniwan ka.
0: Hindi
1: tapos
0: dahil sa
1: talaga.
0: Pangit ka, oo, kaya ka pinagpalit, no?
1: Oo, talagang siguro pangit lang yung ugali. Hoy,
0: ay, redundant, pangit na yung ugali, pangit pa yung...
1: Ay, wala siyang winner. Oy, Leo. Leo, posibleng mamaho ang iyong ulo sa init ng panahon na mararanasan mo. Kaya Leo, ngayong araw, 3 beses ka dapat maligo para hindi ka bumaho.
0: Oo, kasi iba na ngayon yung panahon eh.
1: Totoo naman.
0: Compare ko na sa aircon ka maghapon.
1: Oo.
0: Pero kahit na nga, diba, iba na yung ano,
1: iba
0: yung alinsangan.
1: Oo, sisingaw at
0: nagba
1: sisingaw.
0: Nagba-brown out pa. May rotational brown out.
1: Virgo! may marireceive kang job offer.
0: Job?
1: Na siguradong ikatutokso mo. Pero paalala ng mga tala na bago tanggapin ito, timbangin muna kung legit na blessing ba ito o test of character lamang ito.
0: O yun, minsan kasi may mga test of character na nangyayari. Doon nung malalaman mo sino yung tataya o hindi, diba? So pag may mga ganun, siguro ipagpasa Diyos mo.
1: O, ipagpasa
0: Number Diyos. Number one yun, kasi... Eh, kumbaga, yung mali yung ano, understanding mo dun sa ano. Eh.
1: Totoo naman, 'di ba? Akala mo ang ganda-ganda ng oportunidad. Syempre,
0: yes,
1: wala naman.
0: Bubulagin ka kasi sa mga ganun eh. Pero ang tanong, pagkaganoon pag ginoba ano bang dapat na iisipin mo din yung mga possible ano consequences.
1: Oh, syempre, diba? Wala namang oportunidad na magpapakita na pangit siya, 'di ba? Lahat 'yan ipepresenta nila yung mga sarili nila bilang magaganda.
0: Tama. Oo.
1: Kaya dapat patalinuhan na lang at pagalingan na pumili. Kaya naman ay yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin ng gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, nabay, labas na po kami dyan.
0: Oh.
1: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa bagang.
0: Oh, tuluan. Nakita ko si DJ Sim nandito.
1: Ay, grabe naman si DJ Sim.
0: DJ Sim Shahid.
1: Sim
0: Shahid. Ay, tayo picture mo. Oh, ibang klase talaga ito si Sim. Totoo. All the way from Batangas. Niremote niya yung sarili niya papunta dito.
1: Niremote. Isang click lang no. Nasa ano na Quezon Avenue. Ay, magandang umaga pa rin sa mga ka-vibes sa ang oras natin ay 5:22 na ng umaga.
0: Hello! At syempre, happy almusal time.
1: Uh-huh.
0: Anong gusto mo almusal, Mama Mia? Lilibre daw tayo
1: talaga?
0: Ni Sim. Nag-message siya.
1: Ako gusto ko yung ano, alam mo, namimiss ko na yung egg. Yung egg na...
0: Egg, oo. Oh, no? Egg sandwich
1: ba? Yan, egg sandwich.
0: Oh, egg. Basta mga ganun, pag egg talaga.
1: Alaga, branded pala yung egg.
0: Oo.
1: Eh baka naman, di ba? Makaramdam.
0: So yun nga, sabi ko okay lang din naman. Si Metroplayan ko lang si Sim. Kasi
1: at saka, alam mo naman.
0: Tinanong ako anong almusal eh. Sabi.
1: Alam mo ka, Pebs, ano man ang almusal mo ngayon, di ba? Tiraman yan mula sa ulam ninyo kagabi o kahapon. Aba, okay lang yan. Ang mahalaga, meron kang nilalagay sa bibig mo ngayon.
0: Tama
1: kasi naman wala.
0: Kung ano-ano nilalagay mo sa bibig, at least ayan, yung gusto mo.
1: At least meron ka na isusubo. At meron nga mailalaman sa sikmura mo.
0: Tama din naman.
1: Pagpasalamat na lang natin yan. Lalo na ngayon, ano, feeling ko naman, yung iba sa mga ka-vibes natin, abay, magtutodo-todo sa pagbili ng masarap na pagkain yan.
0: Uh-oh.
1: Dahil matatanggap na nila ang kanilang sahod. Kaya naman, congratulations sa mukha mo dahil susweldo ka na sa araw na to. Ah.
0: Diba? Ibig sabihin niya na yung katas ang pinaghirapan mo. Kaya naman, kung na-bless, binigyan ka ng blessing, sana maging blessing ka rin.
1: Tama.
0: Appear sa mukha.
1: Perfect yan. At ito tuloy-tuloy pa rin na good vibes sa ating programa dahil makakasama niyo pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Ito pa rin nakulitaan niyo mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin sobrang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang harutin na Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet!
1: 92.3 FM Radio!
0: Ka-vibes!
1: Oras!
0: Oras na rin ka-vibes! 5:24, perfect!
1: Acrobic!
2: Good morning. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay.
0: Ang lupit.

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Shoutout sa lahat ng mga kumakaribo sa takbo kasi nagpapadali na late na naman sila.
4: Ah, na naman. Ibali, buti na lang Friday na ngayon. At asahan siya para matinding traffic dahil payday Friday. Tamu. Mamaya. Oh. Eh, wakaling din. Baka ngayon sa ibang lugar.
3: Eh, kasi kahit naka-work from home yung mga ka-vibes natin na iba, eh, syempre, lumalabas pa rin sila kasi pagkakataon na rin nila yun, eh, para mamita kanilang friends, makasama kanilang pamilya, tapos may sahod pa sila, may pera sila, kaya may panggasta sila.
4: Kaya nga ganun, eh, kahit ano, diba, sabi natin, wala kang pasok ng Friday, pero mapapalabas ka pa rin kasi kung may lakad ka, may kailangan kang ano, may get together, kung ano man, basta isa lang yung paalala namin na, bay, mag-ingat ka ka-vibes para happy ang yung Friday! Thank God, it's Friday!
3: Mag-ingat kaka-vibes kasi marami ka pang tatrabahuhin. Oh. Ha? Walang ibang gagawa nun kundi ikaw
4: diba?
3: Lang.
4: Dami mo nang trinabaho, diba?
3: Oh. Mahirap yan mo. Kapag ikaw ang nategi bumbum.
4: Diba? Kailangan din minsan dyan magpahinga.
3: Tama.
4: Uy, sino ba ganun. To?
3: Oo, kailangan magpahinga kung ayaw mong tuluyang mamahinga.
4: Diba? Oo, kailangan yun na sinasabi mo, di kaya ko ba? Kaya pa to?
3: Ay, naku talaga mga ka-vibes. Ito na nga ang panghuling kabada ng inyong mga kapalaran. Kaya ito na ang hula.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Ito na ang pangalawa at huling kabada ka vibes para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces. Makinig at
3: maginig! Oy Libra!
4: Oy!
3: May mahalagang mensahe ang mga tala. Maging bukas sa usaping panlipunan, hindi yung puro ka lang TikTok dyan.
4: Oh
3: my goodness gracious.
4: Puro ka TikTok.
3: Oh, puro ka pala TikTok. TikTok pala yung mukha.

0: eh. Oh, ano? Oh, Scorpio! Wait lang.
1: Oh.
0: Teka lang.
1: Sige, mag-adjust ka. Para sa mga Scorpio, eto na nga.
0: Scorpio, magtitipid ka na sana. Pero mapapagastos ka dahil sa sitwasyong ibibigay sa'yo ng mga tala.
1: Oh, may bibigay pa.
0: Oh, Scorpio, hayaan mo na dahil babalik din naman ang pera.
1: Oh.
0: Oh, Sagittarius. Sagittarius, bibigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ang isang tao dahil maaawa ka rito. Sabi naman ng mga tala, last na dapat to.
1: Oh, last na dapat yan.
0: Pang ilang chance na ba yan, Sagittarius?
1: Diba?
0: Wala kang kadaladan. Long!
1: Oh.
0: O Capricorn. Capricorn, na mamimisinterpret mo ang iyong kaibigan at may sasabihin siyang hindi mo magugustuhan. Usap lang daw ang katapat niya.
1: Actually, yun naman talaga yung ano, susi sa lahat. Diba, pag maroon ako makipag-usap, di naantong dun sa ano.
0: May miscommunication.
1: Yes, kaya
0: edi, ano, communication is the key.
1: Oo. Ganun lang naman yun. Na mas iba pa din pagka magkaharap kayo magkausap.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Eh kung ayaw niya ng miscommunication, edi don't communication. Charis, ano daw? Aquarius? Oy, Aquarius! At dahil gising ka na, asahang sabay-sabay na darating sa'yo ang mga problema. Pero tatawanan mo lang to kasi wala ka namang choice kaysa naman mag-tantrums ka, di ba?
1: Oo, di ba? Tantrums ka.
0: Pero, isipin mo, 50 years old na nagtatantrums. Parang, ah! Dami ko problema! Pisces! Pisces, kung pinoproblema mo na ang lahat, outing lang ang tanging katapat. Kaya, lamoy na!
1: Ay, lamoy na! Dahil lang init ang panahon. Yan na lang yung pampawi, di ba? Sa mga matinding alinsangan.
0: At ayan, nakabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa wagang.
1: Ay, naman talaga ka, vibes! Ngayong Friday, oh, dahil nalaman mo na yung kapalaran sa hulala, ano ba ang next step mo? Ikaw ba ay may mga pupuntahan? O ikaw ba ay tamang may tatapusin ngayon? Tapusin mo na yan, bago ka matapos.
0: Tama, di ba? O kaya naman ikaw ay binalaan na ng mga tala, pero gagawin mo pa rin talaga? Aba, hindi na talaga namin kasalanan yan.
1: Oh, di ba?
0: O minsan talaga, ano, may mga tao na pag pinagsasabihan mo na, lalo pang ginagawa, gustong-gusto pa lalo.
1: Oh.
0: Diba? Kaya minsan yung mga magulang kapag pinagsasabihan yung mga anak, sige, gawin mo yan.
1: Sige, binabaliktad na lang nila, no?
0: Oo, kasi nga, mas effective nga minsan ang reverse psychology. Huwag mong ayaw mong gawin niya. Sabi mo, sige, gawin mo.
1: Sige, gawin mo.
0: Oh, bawal umihi dito. Iihi sila dyan. Bawal magtapo ng basura.
1: Magtapo sila.
0: Ganun talaga mga Pilipino. Kailangan binabaliktad mo lang yung mga instruction. Kasi yung kabaliktaran yung gagawin nila.
1: Diba?
0: Ay, nako talaga ka, vibes, ha?
1: Isang Pinoy.
0: Talaga naman at tigas ng ulo.
1: Oh, pero hindi matitigas ang ulo mga kabaysa natin na nakatutok dito sa 102.3 Bacolod, Baguio, and of course sa 97.5
0: FM Jensan. Radio Jensan. Totoo yan. Shoutout sa inyo mga ka-vibes. At ganun din sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa Davao del Norte sa FM Radio Davao. Kamusta mga durian?
1: Ay, may buntag.
0: Baka naman, magpadala kayo dito sa Mother Ignacia.
1: Tama, di ba?
0: Matikman namin yan.
1: Durian, o. Oh. Hello din, marhay na aga man sa mga Bicolano na nagbamati tapos sa mga ano yan mga atab pa mata na tapos ano nasa ano na sa uda na
0: ano yung ibig sabihin?
1: Namamalengke na sila na doon
0: sa ano namamalengke na umaga pa lang nagbabagsakan na
1: parang ganda na doon sila namimili ano mga kailangan iba nagbabalak ang sarap to magsabang magsinigang sa sobrang init ang sarap
0: ayun
1: magsisigang diba yung iba
0: ayan nga mga Pilipino yung kabaligtaran lagi yung ginagawa kapag mainit yan pag mainit mas mainit pa yung iinumin o kakainin ganun talaga ang buhay minsan, di ba? Dapat sabayan mo. Dapat sabayan mo. Kaya naman ito, sabayan nyo pa rin.
1: Ay, sabayan na natin yan.
0: Oo, ang pagbibigay namin ng good vibes dahil susunod na ang pinaka-aabangan na sabayan ng Pilipino, ang buksan
1: sa agahan.
0: Dito pa rin yan sa inyong favorite pag-ising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Makakasama nyo pa rin. Ang kulitante ninyo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
1: At kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ka-routine na Joko Loco. My name, baby.
0: Ito lang yan, sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM Radio.
1: Kabibs!
0: Oras.
1: Anim na minuto bago mag-alas sa is. Perfect!
0: Para croquet?
1: Tama!
0: Really?
1: Yay!
2: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. Radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupa!

0: Lipatan FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa hanggang ka manapa, FM Radio ang bet kasi I'm the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi I'm the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM Radio.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!
3: At program

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Bibig ang tawa't saya. Every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong people.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ito ang Bet the Bet kasi ang Bet 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes! At ito na yung pangatlong oras ng ating programa, mga ka-vibes. Uh-huh. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Uh-huh. Ikaw ba ay natitigilan? Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw?
3: Uy.
4: Dahil hindi pa dumarating yung sahod, pero nakwenta mo na yung mga babayaran, di ba?
3: Oo, at nakwenta na niya kung saan na, kung magkano ang mapupunta sa kanyang layaw.
4: Oo, di ba? Yung mangyayari, dadaan lang tayo, literal na dadaan sa kanyang kamay.
3: Oo, ang mahalaga, di ba, kumita ka ng pera, may panggastos ka. Yan naman talaga.
4: Yun kasi, yung dapat mo ipagpasalamat, yung magandang bagay, hindi doon sa hindi magandang bagay. Diba? Kaya ito, meron kaming tip ni Mama Mia sa'yo na sa darating na linggo,
3: akala ko sa darating na election. Ay naku mga ka-vibes, ito pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: Siyempre makakasama nyo pa rin ang kulitandem ninyo sa umaga at kasama nyo na ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang auro maariba si Mama Mia.
4: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Uh-huh. Joko Loco is my name, baby!
3: Kaya naman ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa na pagsasama-sama kung saan sasagutin natin at pupuksain natin ang walang kwetang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwetang kasagutan para quits lang. Ito na ang puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
4: Puksaan sa agahan at ito na ang napili namin. Sa dami na nagpadala, ito ang nakuha.
3: Correct. Sa dami na nagpadala, ito ang maswerteng nabunot.
4: Oh.
3: Si Eileen. Wala na naman siya sinabi ko.
4: Eileen.
3: Siguro siya ay nakatira ulit sa Bukirin. Ganon.
4: Baka. Si Eileen.
3: Kaya naman si Eileen. Ang kanya pong katanungan ay hindi makatulog o hindi makakain. Anong mas malala?
4: Hindi pagdating dito sa dalawa. No, pag mga ganyan yung hindi makatulog, hindi makakain, malamang may mabigat niya na pinagdadaanan. No? Kaya in love, di ba?
3: Oo, baka naman ikaya tigyawatin.
4: Oh, di ba? Pwedeng ganun
3: tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi.
4: Di ba?
3: Sa kakaisip sa'yo, tigyawat ay dumadami.
4: Oo.
3: Aha. Kaya naman ka-vibes.
4: Ano yung kata? Inisip ko muna. Sorry hindi ko kasi
3: man.
4: Uy!
3: Liars go to hell.
4: Batang bata. Hindi alam.
3: Ito na nga ka-vibes. Ikaw ba? Anong gusto mo dito? Ano sa tingin mo yung mas malala? Hindi makatulog o hindi makakain?
4: Siguro yung yung boat. Ay,
3: boat? Parehas ka naman kasi siyang malala, di ba?
4: Pero siguro hindi ka na makakain.
3: Hindi makakain? Oh. Bakit hindi makakain?
4: Pag hindi ka na makakain, syempre, siguro parang, parang di na kaya ng sistema mo na, maglagay ng, parang gano'n, wala lang, hindi na makakain kasi sobrang naisip ko, Kaya kasi may mga dahilan dyan, pwedeng, sobrang bigat ng pinagdadaan na halos wala ka ng panlasa sa mga pagkain.
3: At saka wala ka ng gana.
4: Oo.
3: Yan.
4: Parang pag hindi ka makatulog, medyo, kahit pa paano,
3: kahit nga kapag kunyari may pinagdadaanan ka naman kahit hindi mo naman talaga gusto matulog dahil sa pagod na lang ng mata mo
4: kaiiyak
3: o kung saan na lang babagsak yung mata mo. Kaya para sa akin parang mas mahirap yung walang tulog kasi yung pagtulog minsan ginagawa na lang din niya na pangkalimot ng ibang mga ka-vibes natin na
4: pangkalimot.
3: Oo, itutulog ko na lang to. Kaysa naman maisip ko pa siya at least kahit paano may ilang oras na hindi ko man lang maaalala yung alaala niya.
4: Kahit saan man lang ilang tama nga din naman makakalimutan mo.
3: 'Di ba?
4: Kalimutan. Talaga naman. Sige, go Casta. Ay, hindi.
3: Puksainakaan natin to.
4: Eileen,
3: ready ka na ba?
4: Oo. Ito na pipiliin ko, hindi makatulog.
3: Hindi makatulog. Sige, hindi makakain. Puksain na natin yung katanungan mo, Eileen.
4: Ay,
3: hindi makatulog pa lang. Hindi makatulog. Nalito ako doon. O, ito na. Puksain na natin to. Give us some beats, Casta Queen.

0: Sabi sa akin San Aris, mali daw yung lyrics.
1: Ah, natutunan. Oh,
0: sige, sige. Okay. Natutunan is the correct answer.
1: Oo. Oh, oh. Ay, naku, makakabibs. Ewan ko ah. Pero sige, di makakain.
0: Oh,
1: bakit nga hindi makakain nga ulit?
0: Di, pag di makakain nga, pag sinabi natin yan, maraming dahilan, pwedeng ano nga, sinabi ko nga kanina na baka may pinagdadaan o may bigat sa damdamin kaya
1: naman.
0: Wala siyang ganang kumain. O kaya naman, meron in love siya. Pwede na isa sa rason, na in love siya.
1: Talaga
0: parang
1: ba? No,
0: sobrang
1: saya love, niya. Hindi ka makakain?
0: Yung parang ang ano, ang sobra, di ba, nasa kanta naman. So, na pagka na in love ka, parang alam mo yun, iba yung saya sa ano mo na parang hindi mo na mararamdaman na kumain, parang ganun.
1: Hindi mo na nararamdaman yung gutom dahil siya na lang yung nararamdaman mo.
0: Nararamdaman mo lang, mahal mo siya.
1: Oo, grabe naman yun.
0: Di ba, tapos tumumba na lang siya. Bakit hindi siya makakain? In love lang siya eh.
1: Lamam, ba't mo kayo nag-collapse? Ah, kasi hindi pa ako makain, iniisip ko kasi.
0: Oh, di ba, para kaya ang tip dito para ano, makatipid ka, maging main love ka.
1: Oh. Ah, ganun ba yun?
0: Oh, makakapag-diet ka pa, tapos makakatipid ka.
1: Anong diet mo? Ah, kasi in love ako eh.
0: Oh.
1: Di makatulog. Ang hirap talaga ng di makatulog ha. Ikaw man ay in love, may pinagdadaanan ka man, o talagang sadyang hindi ka lang makatulog.
0: Pag hindi ka makatulog, ang tawag doon, amnesia.
1: Uy, insomnia yun.
0: Insomnia yan, mali pala. Kala, amnesia, nakalimutan mo matulog na.
1: Hindi kasi diba, pasok ko sa trabaho, saan mo mararamdaman yung antok kapag nagtatrabaho ka na? Ang sakit sa ulo noon. Tapos ngayon na mainit pa yung panahon, nasa sabayan pa niya. No. Diba?
0: May brown out pa.
1: Ayan, may brown out pa. Diba? Parang ang hirap naman kung wala ka na nga, kung ang init na nga tapos wala ka pang tulog. Mm. Pag sumakit talaga ulo mo, combo talaga yan, be. One hit combo talaga.
0: Tama,
1: yan. Kagaya ng
0: combo.
1: Kanta. Oh, diba? Kaya parang mas okay na sa akin na makakain man lang. Diba? Kasi yung wala kang tulog, be, ang hirap.
0: Tama,
1: oh,
0: ewan ko. Tama, mahirap. Pag dalawa mo nararamdaman, parehas yan.
1: Ayan.
0: Hindi ka na makatulog.

0: So, lagi ka, wala ka nang ginagawa, lagi kang pagod, gano'n.
1: Oo, yan. Mas nakakapagod yung feeling kapag yung sinobrahan mo naman ng sobra-sobra-sobra yung tulog mo.
0: Oo,
1: sobrang tulog. Baka tumiretso ka na niyan.
0: Sobrang tulog yun. Tapos mamaya, pag gising mo, puyat ka pa din.
1: Oo, di ba? Ang hirap niya.
0: Ang hirap.
1: Nagpa-practice ka ba?
0: Upa-check up ka na.
1: Ay, naku talaga. Hindi kasi di ba kapag nasobra ka naman sa tulog, nalipasan ka na ng gutom kasi nalagpasan mo na yung tamang oras ng kain.
0: Uh-oh.
1: Masama din naman po yan, mga ka-vibes. Dapat naman, balance lang din talaga. Uh-oh. Diba? Sikapin natin na alagaan talaga yung mga katawan natin. Sikapin na alagaan, pakainin ng tama, diba? Patulogin ng tamang oras.
0: Alagaan mo ang sariling katawan, wag ibang katawan.
1: Hoy, ay, ay, ay, ay! Katawan! Eh kayo ba, ka-vibes, anong hirit nyo dito? Kayo ba ay mas agree na mas malala kung kulang sa tulog o mas malala kung wala kang kain na mas
0: sumagot ka na! Sagot ka naman, comment down below for today's video.
1: Tama, sagot ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook at YouTube account sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pwede nating mabasa yan, mga ka-vibes, ha? At syempre, babalikan natin yan at babalikan din namin kayo dahil magpapatuloy ang pagbibigay natin ng good vibes sa inyong favorite pagmagising sa morning ang programa
0: Good Vibes. Good morning.
1: Ang inuubo lang ano ko. At ito ang iyong ulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maaari ba si mama.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan. Sa bet, babet kasi ang
0: lupet.
1: 92.3 FM Radio.
0: Ka Vibes.
1: At oras.
0: Oras Ka Vibes, 6:46. Perfect.
1: Para grobe.
0: Tama.
1: Really?
0: Yay.
2: Good vibes. Good morning. 92.3 FM Radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
4: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Iginiit ng NBI na may pananagutan ang Senado sa pagharap kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim amon ito ng protective custody na mataas na kapulungan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tungkulin ng Senado na tiyaking haharap ang senador sa mga otoridad sa gitna ng nakabinbing warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi rin ni Matibag na inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking maging patas ang investigasyon at pananagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Inamin din ng NBI Director na nakakadismaya kung totomang wala na sa Senado si Dela Rosa dahil inaasahan nilang masusunod at napagkasundo ang proseso. May hinala rin umano ang ilang ahente ng NBI na posibleng planado ang naging kaguluhan sa Senado upang makatakas ang senador. Bagamat patuloy pa rin iniimbestigahan ang insidente. Binigyang din naman ng NBI ng mandato nilang arestuhin ang sino man may warrant of arrest habang ipinapaubayan na nila sa Department of Justice sa mga susunod na hakbang ng kaso.
0: FM Radio News Break.
7: FM Radio News Break.
6: Samantala sa iba pa mga balita, isa sa ilalim sa paraffin test ang mga sangkot sa nangyaring putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi upang matukoy kung may nagpakawala ng baril sa insidente. Ngayon kay Randolph Tuanyo, kabilang sa ilalim sa forensic examination, ang mga tauhan ng Police Security and Protection Group, Philippine Marine Corps at Office of the Senate Sergeant at Arms na nakatalaga sa Senado. Sinabi rin ng pambansang pulisya na may mga na-recover na blankong basyo ng opasyon ng bala mula naman sa M16 rifle at 9mm pistol na sa ikalawang palapag ng gusali kung saan naganap naman ang putukan. Ipinaubaya naman ng PNP sa Office of the Senate Sergeant at Arms ang pagpapaliwanag kaugnay ng ulat na si Retired Major General Mau Aplasca ang unang nagpakawala ng putok bilang babala sa mga armadong tao na tangkang pumasok naman sa lugar. Nauna nang nilino ng Philippine National Police o PNP na bahagi ng itinatag na security contingent ang presensya ng mga pulis sa Senado upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa gitna na mas pinahigpit na pagbabantay sa pasilidad.
0: FM Radio News Break.
7: FM Radio News Break.
6: Samantala sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inihayaga ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na dadalo ang lahat na 11 miyembro na House Prosecution Panel sa pagbubukas ng Senado bilang Impeachment Court sa May 18 para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, nakabatay ang kanilang pagdalo sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may opsyon ang House Prosecution Panel kung dadalo o hindi sa convening ng Impeachment Court. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng prosecution team matapos maipadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni na House Prosecutors Laila De Lima, Chel Jocno at Joel Chua na nakabuo na sila ng mga grupo para tutukan ang apat na Articles of Impeachment kabilang na ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Iginit naman nila Jocno at De Lima na hindi dapat maging madali o hindi dapat maging hadlang rather sa impeachment trial ang kaguluhang naganap sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Umaasa rin si Chua na hindi maantala ang paglilitis at igagalang ng Senado ang itinakda ng konstitusyon.
0: FM Radio News Break.
7: FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na ang
8: energy booster na gigising sa'yo. 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

0: Sugar Shirley.
1: Pabalitan yung pampapagising DJ Mama Mia at Joko Lomo.
2: Dog-tong, tari-tong, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! Friday, never party, party!
0: Yeah, Friday! Iba kasi magka-party-party mamaya, syempre. Kasi sound nila, di ba?
3: May pang-gaming eh.
0: Oh, pero make sure na meron ka, ano, hindi mauubos naman, grabe naman. Di ba ganun nakakalimutan na meron pang iba silang gano'n? Dapat yan. Paglaanan, gano'n.
3: At saka mag-ipon din ka vibes, ano? Sa panahon ngayon, mahirap talaga na magtabi ng para sa sarili. Pero kung hanggat maaari, kung kaya, di ba? Para lang safe tayo sa mga susunod na panahon na mag-ipon.
0: Tama, yan ang mahalaga. Kasi naman, pag meron ka ng sahod, parang ang dami mo naisip na gustong
3: bilhin.
0: Yun, bibili ako ng parang ganun.
3: Bibili ako ng para meron. Ako ang meron.
0: Yeah, kaya naman, ito na ang ating
3: dog-dog-dog-dog, paki-dong-kitong,
0: aliwag-dog-dog, dugtungan mo ka vibes. Bibili, anong bilbil? Bibili ako ng...
3: Alam mo, bastos yung buhay mo.
0: Bibili ako ng... Bibili siguro ako ng ano, pag may sahod ako, gusto ko nire-reward ko sarili ko. Bibili ako ng gusto kong bagay.
3: Pinaka-gusto mong
0: para
3: bagay.
0: Para reward lang ba? Yung mga ganun.
3: Totoo. Sa akin din, bibili ako ng bagay na makakapagpasaya sa akin. O kung hindi bagay, pagkain na makakapagpasaya sa akin. Kasi talagang, sa totoo lang, kapag hindi talaga sahod, tinitipid ko rin yung sarili ko. Kasi
0: ayaw. Yaman mo, Mama Mia, nagtitipid
3: ka
0: pa?
3: Hindi naman sa tinitipid ng sarili, pero kung kaya kong bumili nung mura lang talaga. Uh-oh. Tapos kapag sahod na, minsan nire-reward ako rin sarili ko. Eh, ang sarap nito, makabili nga. Uh-oh. Minsan lang naman.
0: Pero hindi kailangan minsan, kailangan na i-reward mo din talaga.
3: Totoo yan.
0: Mo.
3: Para maramdaman mo naman na may kinapupuntahan din palang kasiyahan yung pinagtatrabahuhan ko, yung pinaghihirapan ko. Hindi yung parang feeling mo di natarag ka lang papasok sa inyong trabaho. Di ba? Mahirap naman yun. Kaya ito, may kasagutan yung mga ka-vibes natin para sa ating dugtungan na kagaya na lang ni William Mortel na bibili raw siya ng cellphone holder para at least pag nanood siya ay steady lang. Mas steady
0: naman
3: pa sa relasyon nyo.
0: Oo, di ba? Ito si ano pa nito?
3: Coach Everyday?
0: Hindi, si STU. Tasan ko dala yung liwanag.
3: Sige, kaya mo yan tayo.
0: Salvador. Bibili ako ng... Ano to? Sky ba to?
3: Stay. Oo, Stay Salvador.
0: Bistay yung sinahalo sa cement. Ah, bibili ako ng bagong cellphone. Ibabato ko na lang ito luma. Ayaw na gumana eh. Bili mo siya nakakano pag luma, diba? Tapos ayun, gumana. Tapos importante, ginagamit mo sa trabaho. Parang gusto mong
3: baka iba. Baka kaya ayaw na gumana, ipinampupukpuk mo na pala. Ito naman si Jeptan Soliberos. Bibili raw siya. Bibili ako ng pagkain. Burger, fries, tapsilog, at a shopa.
0: Wow! Naisip mo ba yan ng ano? Burger, fries, tapsilog, at
3: oo nga, no? Ito si Jason Nastor. Sabi niya, bibili ako ng lollipop.
0: Eh, di ba? Kita niyo yung generation magkaiba.
3: Si Jay Vibes, sabi niya, bibili ako ng house and lot.
0: Eh, di ba?
3: Si Jeffrey Caspe naman, bibili raw siya ng Bluetooth speaker. Tama yan, tapos isalpak mo yung FMR Philippines app. Para mas dumadagundong ang umaaga mo sa mga boses namin.
0: Tama yan. Si JM naman, bibili ako ng bagong kotse. Wow
3: sana all, may pambili ng kotse.
0: Bili ako ng EV o hybrid, mga gano'n na lang.
3: Tama. Ayan ha, nauuso yan ngayon kasi syempre malang gasolina at mas eco-friendly nga raw ang sinasabi ng mga eksperto. Pero ito ha, hindi man sabi ng eksperto pero sure kami magigising din kayo para sa inyo favorite pagigising sa morning. Good vibes!
0: Good morning! Naku, expert na yung partner ko mga ka-vibes! Pero tuloy pa rin tayo dahil lang alas 8 tayo magsama-sama kaya naman dyan ka lang, huwag ka na maglipa.
3: Aba, dahil kasama mo pa rin ang kolektado mo sa umaga. Mama mo kumakaripa sa tawa pero umi-expert na si DJ Mama Mia.
0: Sa akin, siyempre, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Dito lang yan, sa bed to bed, kasi ang lupet ang 92.3 FM radio.
0: Kabay!
3: Ang oras.
0: 7:24, perfect!
3: Para kropa?
0: Tama!
3: Really?
1: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
2: Ang lupit!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Good mood siya.
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 7:29. Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!

0: sugar, surely.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: I'm the best.
3: Kinain mo ba ng slowly?
0: Oy, grabe, kinain mo yung mga lyrics ng kanta dyan.
3: No matter what they tell us. Tsaka, big girls don't cry.
0: Totoo naman, big girls don't cry. Totoo ba?
3: Hindi ko rin alam.
0: Wala namang edad kasi yun kung ano eh.
3: Totoo,
0: kahit
3: matanda
0: ko, kailangan mo iyak, makaka... Bawa siya makaramdam na mabigat,
3: pero
0: diba?
3: Pero ikaw, kailan ka bahuling umiyak, DJ Joko?
0: Kagabi.
3: Talaga ba? Kasi hindi ka matulog.
0: Kulang ato. Hindi, maiiyak ka minsan sa saya lang ba na, alam
3: totoo
0: mo yun,
3: yung totoo bang nangyayari ito sa buhay ko, sa lahat ng mga pinagdaanan ko?
0: Kung babalikan mo kung kung babalikan mo kung saan ka nagsimula.
3: Yeah.
0: Parang, kasi yung iba hindi na nakikita kung saan sila nagsimula, kaya naman hindi na nila na-appreciate yung mga dapat ipagpasalamat nila sa buhay nila
3: yan
0: ngayon.
3: Yan ang sinasabi natin. Ay, diba? Ngayon, humanda kayo kay Joko Loco. Humanda kayo.
0: Inonsensya.
3: Eto na nga, sige, balikan nga natin yung mga natitirang sagot.
0: Babalikan?
3: Mga...
0: Ikaw na lang.
3: O, balikan natin. Ay, balikan natin. Naman sila. O, para naman mabasa din natin.
0: Ah, tama naman.
3: Ang ilan sa mga kasagutan nila. Kasi baka umasa na naman sila, di ba?
0: Oo, umasa ka na nga eh.
3: Ibang tao.
0: Totoo.
3: Oo, edi tayo pa ba, di ba? O, Felix Valdez, sabi niya, bibili raw siya ng portable rechargeable na electric fan.
0: Ay,
3: para
0: tama,
3: daw kapag nag-brown out, may electric fan pa rin siya.
0: Ay, totoo naman. Maganda yung ganun ha.
3: Totoo. Si Music Lover, bibili raw siya ng ireregalo niyang damit sa tatay niya kasi nga malapit na rin ang Father's Day. Ito naman si, sino ba to? Si Joel Jason. Sabi niya, bibili raw siya ng solar na setup o kaya naman power bank para kapag nag-brown out, abay safe pa rin ang kanilang household.
0: Ay, maganda yun ha, yung ano, yung solar. Kasi kahit papano, kung alibaw, kasi may merong rotational or rotating brown out o ano man tawag mo doon, meron tayong ano, may pang-backup. Pwede kasi nun mapano yung 12 volt na converted na electric fan. Wow, nagbiglang ano. May mga kaibigan kasi ako, kinonvert nila yung electric fan nila into ano, ilang volt yung 12. Pwede mong gamitin doon sa battery o sa solar na.
3: Grabe.
0: Ano. Eh, kung galing.
3: Ang galing naman nun.
0: Ano, tapos, ano, pati ano, ilaw, syempre, di ba?
3: Mahalaga yan yung ilaw talaga eh.
0: Sabi ko.
3: Oo, kasi kahit sabi mo naman na wala kang TV, wala, hindi ka muna makanood ng TV, di ba? Ay, may mga radyo naman na solar na rin.
0: Ay, alam mo nun sa radyo.
3: Ay, di naman.
0: Wala TV, may radyo na mapapakinggan mo.
3: At saka may ilaw ka. Ayan, ayan ang mahalaga talaga kahit papaano. Meron ka pa rin, tawag dito, magiging supply ng energy.
0: Tapos?
3: Oo, para makapagtrabaho ka pa rin, makagawa ka pa rin ng mga gawaing bahay.
0: Oh,
3: kasi napupurnada eh, kapag walang kuryente. Ito naman si Ronel Espina, bibili raw siya ng langis para sa motor kasi kailangan ng i-change oil.
0: I-change oil?
3: I-change oil na niya.
0: Maganda din mag-change oil.
3: Ayun lang naman ang mga kasagutan ng mga ka-vibes natin. Pero thank you so much, very very much, and a lot, and a million. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakisagot at nakinig mula pa man nung alas 3 ng umaga at sa ating hulaan, puksaan, nadugtungan hanggang sa oras sa ito. 7:44 ng umaga, kayo ay nag-aagahan na. Maraming salamat dahil nakatutok pa rin kayo.
0: Kung nabigit naman kayo, siyempre kasi yan. Good vibes, siyempre huwag ka mag-alala dahil itutuloy yan ang next na programa, ang favorite vibe.
3: Makakasama niyo dyan si DJ Kiko Calico at ata si DJ Alex.
0: Tama naman, kaya alam mo, wala ka ng rason para maglipat pa ng estacion.
3: Estacion, ha, taray. Very, very ano ka dyan, ha? O, Espanyol ka dyan.

0: kay ano, kay Sir Bonbon dyan sa Belvedere Medical Clinic, nakikinig sila. Shoutout sa mga taga General Trias Cavite. Hi to you, Doc Gary and Sir Bonbon. Good morning sa Belvedere Medical Clinic. Hello sa inyo. Paano naman, lakasan nyo yung radyo para marinig na mga ano nyo. Nagpapa-check up.
1: Uy, sir, ay, Doc Gary, baka naman, paturok naman. Saan ang paturok? Ay, ito din, sinashoutout ko din kasi nagpakasuyo, ano, si Sir Primo ng PRTV ay, News. Ayan, malapit na rin kasing mag-birthday ang kanyang baby girl. Baby girl, malaki na pero baby girl pa rin niya, syempre. Happy birthday in advance, Ate Sydney na nasa Japan ngayon.
0: Diba, Sydney pero nasa Japan,
1: diba,
0: tama.
1: Sydney pero nasa Japan.
0: Say, Sydney.
1: Baka talaga, at si Ate Cheska na nasa Canada. Mga OFW, Canada. Canada.
0: Yeah, diba? Shout out to all of you there sa Canada.
1: Uh-huh, mga ka-vibes natin na OFW, maraming salamat din po sa inyong pakikinig sa ating mga programa kahit malayo kayo.
0: Totoo, diba? Sila din. Pwede din kayo ka-vibes na mabating natin yung mga kamag-anak nyo sa ibang bansa dahil yun ngang FM radio app, yung FMR radio na bulol. I-download mo na sa Play Store tapos pwede mo nang mapakinggan kami diyan. Tapos alam mo nakikinig yung tulad kay ano kay Sir Primo, diba? Yung ano niya naka-download ng ano
1: FMR Philippines.
0: Oo. So yun, nakikinig sila ngayon. So parang andito lang din kung ano siya sabi na yung bibig naman na to, yun din na papakinggan doon.
1: Sabi nga nila malayo man, malapit din.
0: Oo, kaya isa sa mga araw din ka magtatako may alien kaming nakikinig. May listener kami alien. Ano pa ba?
1: Maraming salamat dahil sinamahan nyo kami mula pa ba Lunes at ngayon Biyernes na ano alas 4 hanggang alas 8 ng umaga. Sa susunod na linggo ulit magkarinigan tayo, magkahuntahan tayo. Dama. Para sa inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
1: At ito kami ang inyong nakasama kulit tandem ninyo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama na siyempre ang DJ na binubati si Direk A. Good morning. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Huwag mo lang ha, routine. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan, sa bet na bet kasi ang lupet! Ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibe!
1: Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibe, 7:47 na. Perfect!
1: Para gropek!
0: Tama.
1: Happy Friday,
2: ka-vibe! Good vibes! Good morning! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-